0: Asalap inyong bahay na nung nakinig maungan. Buluhaton, magkapada yung hanto nining maungan.
1: Hallelujah.
0: Dalay yun ang Diyos, wikatapusan, kumusta ka mong tanan, na itong mga suking tagpiminaw din sa tagbilaran. San pa, hinaut ko nga, bisan kang mga panimalay karon ron, nagahikay pas pamahaw. Wow, ato pong tagapanahon ang Diyos, kay wala ang Diyos, wala kita'y mahimo. Pagsalamat untang, nagpagadangatan nining laing adlaw sa itong kinabuhi. Nga kita makapahimulos na sab sa iyang mga gasa.
1: Amen. Aligo,
0: salamat sa Ginoo. Kumusta ka mong mga kaigsunan, bisan pa ni Tarnas Kapuntagos? Naotpog ko nga naandam na ni kasing-kasing nining adlaw sa pagsimba sab sa itong buhay nga Diyos. Salamat sa Ginoo. Atong mga kaigsunan, ni Tarnas Kapuntagos, di sa Santa Cruz Batuan. Kumusta ka mga kaigsunan? Naotpog ko nga ang mga kabataan na ito, kanun na magamadasigon sa pagkamapadayon sa paglagad sa atong buhay nga Diyos. Atong mga ansyano diya. Salamat sa Ginoo atong mga pahinaot nga ang Diyos magapanayosab sa atong mga kaigsoon dito sa Manda, no? Atong pahinaot nga ang Diyos magapanayosab sa gihapon sa atong mga kaigsoon din na, no? Brado nung istimus, no? Kanunay na itong nagasunod sa atong buluhaton. Bisan pa niyong tangas kamuntagon, no? O nga, brado ang bagari sa usab di sila atong mga kaigsoon sa iligan, atong mga pangumusta, brado ang doon din, no? Bisan pa sa atong mga kaya Brad David, no? Brad Julian, Brad Litlit, no? Atong mga kaya nito sa Mibolo, salamat sa Ginoo. O gibisan pa dito sa Kulambugan, eh, Brad
1: Ikoy.
0: Brad Ikoy, no? Atong pinautosab dito sa Tubod, no? Ricky Santillan. Salamat sa Ginoo, bisan pa sa atong mga magbubuhat, atong mga kaigsunan sa lalain dapit, atong pinautan sa mga panitanan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, o nga dita maglangan mga kaigsunan kay bililon kay matagutlo nga molobay dilita makapanagsa og pangmusta bisan pa sa atong mga viewers karon sa atong mga listeners sa lain dapit atong pinaot lamang ang Dios makapanalangin kaniyang tanan. Salamat sa Ginoo. Atong andamon kini pinagi sa mga pagampo dalay kun kalabing blanong man. Salamat sa kagawasan imong gihatag nga kami ang makapadayon sa pagpadayag sa mensahe ning katapusan mga adlaw ron ang mga tawhon sa mapasidanan sa mga butang taliabot o Dios. Panalangin ni imong lagad imong bulang espiritu sa pangkinahanglan mo magagiyakan namo o maghatag sa salabutan sa matagos nga makasunod ang pagsibya. Amo kini saligtanan man sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Dalay gud ang Dios sa balay katapusan. Now dining mangutak na mga kaigsuonan magapadayon ta sa pag hatag og duang kinabuhi sa ato nasugdan nga team ang mao ang pagpumalandro nato mga kaigsuonan sa mga panghitabo sa kalibutan. Ato nang nisgutan nga dunay mga panghitabo nga nagpadayon sa kapungot sa Dios. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Og niadtong lulabing Domingo, atong nasigutan ng ang panghulagway sa kalibutan sama na niya sa babae nga nagbati, no?
1: Hallelujah.
0: Nagbati ng kalibutan mga kaigsuonan. Og na atong nakita sa babae nga nagbati mga kaigsuonan, gipangagasa na, no? Gipangagasa na.
1: Hallelujah.
0: Mo na ilhan ang hapit na gud magawas ang bata, mo nagpamalandong ta mga kaigsuonan nga kini karong panahon na naghanang nangagas nga dugo, naghanang nangagas nga tubig, mo man ay ilhan ang kuno babay mga anak ni God brad, no?
1: Amen.
0: Wala nga di ta angay magkumpiyansa mga kaigsuonan kay haleluya ang ato karon nga panahon. Haleluya man naka sentro na gyud ang mga panagna sa balang kasulatan.
1: Amen. Wala
0: nga
1: hallelujah.
0: Ang mga ubang mga tao matupas sa basahon sa Sakarias, Sakarias 1:10 hantud sa 11. Nagaurong pa ang mga tao, nagpahulay pa. Pero matul pa ni Pablo sa itong gisulti mga kaigsunan. Dili na takna sa pagkatulog. Takna ron wag mata na. Takna na wag mata. Gias pagkatulog. Ani sa unang bahin, sa unang Tesalonica, sa Kapitulo 5, versikulo 6, dili kita managpangatulog.
1: Amen.
0: Hallelujah. Ano man mga yung takna ron mga mabinan tayo nita. Magtukaw ng mga kaigsunan gumikan kay naga nakita na to ang mga ilhanan din sa bilang kasulatan. Amen. Na ato ni pa rin mga kaigsuonan, tungod kay nagbati ng mga kalibutan mga kaigsuonan, atong tagaan panghulagway, ang kahimtang sa babae nga nagbati. Amen. O atong atitandi mga kaigsuonan ang panghitabos kalibutan nga nagbati mga kaigsuonan. Gumikan kay, hallelujah, ang gisulti ni Apostol Pablo, Roma 8, versikulo 22, nga ang tibuok kabuhatan mga kaigsuonan nagduyog sa pagbati, no, nagalis pagkagulo og pagbati hangtod karon mga kaigsuonan nagduyog. Mao na nga ato ning tagaan og panghulagway mga kaigsuonan unsa may kahimtang sa babae nga nagbati mga kaigsuonan. Ato nang naisigutan nitong Lunes Domingo nga gipangagasan na napay daghan mga kaigsuonan nga mga panghitabo o bisan pag hulagway sa kasulatan mahitungod sa babae nga nagbati. So amo mong tagaan dugang panghulagway mga kaigsoonan, tanas kabuntagon, kung ihatag ko na ni Brad Jerry. Brad Jerry.
1: Amen. Hallelujah. Magbasa ta din sa basahon sa na, ni Mateo, Mateo 24, versikulo 7. Nagingon din eh. Kay managgubat ang nasod batok sa nasod, o ang ginharian batok sa ginharian. O mahitabo ang mga gutom o mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Ang Diyos manalangin sa pulong atong paga. Isgutan na yung kalintagon mga igsoon. Ang kalibutan mga igsoon, gitandi sa babae nga nagbati, tali anak. Mauli nga kini mga panghitabo karon niya yung gubat, bat, nasod, batog, nasod, ang gubat na, bisan sa laing dapit, bisan sa atong dapit, na yapig gubat.
0: Grabe patay ron.
1: O, linog, sa tanang adlaw, mabasa ka sa balita niya na po ang mga linog. O mga gutom sa nagkalain-laing dapit na may atong nabasa dito sa mga nasura itong niyang makwit na ng layas na kay tungod sa kagutom.
0: Sa Moroko na.
1: Musod na sa laing mga nasod. Mauna nga kining panghitabo ang karong mga igsoon. Nagpadayag na gyud ang balaang ang atong buhi nga Dios nga atong mabasa din sa balaang kasulatan nga mao na ni sitwasyon sa atong kalibutan karon gitandi sa babae nga tali anak nga nagbati. Mao ni nga panahon na nun mga igsoon unta nga ang mga tao magapangalagad na sa buhi nga Dios. Pero atong tanahon ang sitwasyon sa mga tao mura malagwa dahil panghitabo ang panghitabo mura wa lain hitabo mura lang ilang una mao lang gihapon na lang gihapon na sa tanang mga buhat nga dili kagustuhan sa atong buhi nga Dios. Pero dinhi mga igsoon atong mabasa atong na dungog magiging panghisgutan din sa balaang kasulatan nagakahitabo na maunay nga panahon na rin nga magmatata dili na magakumpiyansa sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan kay sa wala lang dama mo abot na ba yun ang katapusan. Yan na nga kung maabot na ang katapusan ang atong mga igsoon na kita andam ta mo atubang sa atong buhi nga Dios. Kay kung dili ta andam awa yun tayo dapit o luna nga to siyang ginharian. Maunay nga karon na pa may panahon, pahimusla na to ang panahon nga gihatag sa atong buhi nga Dios nga makapangalagad para diha kaniya. Dinhi mga igsoon din nakukutob ning mabu ko nga pagpadayag sa walang kasulatan ako ning gihatag sa atong igsoon si Brad Ben alang sa paghisgot ba sa mga gihisgutan nato karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo Brother og atong shout out ato mga viewers karon si Brad Gilbert no
1: Daniel Hallelujah.
0: Si Brad Rudy Streamers no
1: Amen. Hallelujah.
0: O uban pa sa makaigsoon ng ato makita na no. Salamat sa Ginoo sa inyong pagsunod sa atong buhaton.
1: Hallelujah.
0: Mga kaigsoonan atong ginapahayag ang mahitungod sa mga kahimtang sa babay nagbati mga kaigsoonan. Hallelujah. O sa kalibutan ang laktong pagkasulti mga Isus kalibutan mga kaigsoonan ba nga diin nagahisgot sa patong pabulo nga ang tibok kabuhatan na nagduyog sa pag-agulo sa pagbati hangtod karon mga kaigsoonan. Naun sa may kahimtang mga kaigsoonan sa ato nakita o sa ato naginipahayag nga ang babae nga nagbati nga gipangagasa na. Now atong tagaan o panghulagway mga kaigsoonan ang mga kahimtang sa gibasan brother mga kaigsoonan number 1 mao nga dunay magitaw na tumang kaigsoonan mga natural disasters no? Kining linog kining bagyo baha mga kaigsoonan kining gutom ug mga kamatay no? Mga sakit ba mga kamatay mga kaigsoonan nagisgutan na sa Mateo 24 versikulo 7 so naan mga kaigsoonan natural disasters grabe baha ang linog lang ni mga kaigsoonan no murag halos na kadalo bro no
1: tanang adlaw na linog
0: ang ani uning sosyo ngani sa tibok kalibutan kada adlaw na linog pero sa ato lang ni dapat mga kaigsoonan sa Pilipinas ay pretend na linog mga kaigsoonan no na mo man ni sulti sa Biblia ang kahimtang sa kalibutan mga kaigsoonan na akining linog niya na apoy si baha daghan ng grabe mga baha rong mga panahon
1: mo
0: bisag asan dapita niya na mga linog. Awa ka ng mga kagutom na. Kata sa Moroko man atulad ng lais ko sa kay gutom din dapit, duwa trabaho niya. Basta kay galisod silang dapit ah. No? Kini mga sakit, no? Nanapoy na gano'ng mga pagkatap na bro nga, nanakono po'y kaming nakono po'y nga COVID na. Nasama na, murag sila yung haibawa na mga kaigsoonan. Murag nahog na ng mga pandemic na mga kaigsoonan. No? So natural disasters mga kaigsoonan. Ikaduha, kining rising sa rising lawlessness mga kaigsoonan. Kini pagsa kapitaw sa pagkadautan. Kada pagsa na iba.
1: No?
0: Grabe ka nang gisulti ni Ginoo Kristo dinhi sa Mateo 24 bersikulo 12 at makita mga igsoon nga musanay ang kadautan. Musanay mga kaigsoonan. Mao na nga sa mga pong pagkaagi mga igsoon dito sa 2 Timoteo 3:1-4 nga mao na gipahin ni Pablo tugon na sa mga taong hinapi, lempingasan, masungkihon sa ginikanan uban pa mga kaigsoonan. Mao na nga mahitabo karon panahon na, di ba? Ang mga tao mingon nga safety na kodong mga pinuron pero patay
1: asang
0: tapita patay bro no?
1: Sana yung kadautan
0: haleluya sana yung kadautan patay dito na drogas dito rape dito kung sa padihan mga kaigsunan naa misaka ang kadautan misana yung kadautan mga kaigsunan ikatulo mga kaigsunan kini yung cosmic science no? Kini bang mga panghitabo ba karon sa adlaw bulan bituon mga kaigsunan nga matupan ni Kristo nga dunay ilhanan sa kalangitan sa adlaw bulan sa bituon di as Lucas 21.
1: Wow.
0: Haleluya, bersikulo 25. Ngay ilhanan. O sa adlaw bulan bito nga ni karong pizza dosi sa pizza dosi pra di ba naingon nga total solar eclipse.
1: Martes.
0: Martes na. Pizza dosi man. na mga kaison mo nay daghan na bala ka nang
1: total eclipse.
0: Total solar eclipse mga kaison. Gumikan kay nakasulat na sa Biblia. Kung mga cosmic science, mga kaigsunan. Sa adlaw bulan bituon, gani, kitagna po na ni Propeta Joel, mga kaigsunan, din sa basahan sa Joel 2, mga kaigsunan, versikulo 31, mahitungot sa adlaw bulan o bituon, mga kaigsunan. So, di kita makaingon mga kaigsunan nga karon pa niya nitabo. Haliluwa, doon na yung mga panghitabo o doon na yung mga tagna, balang kasulatan, mga kaigsunan, nga gisulti din sa Joel 2:31, nga adlaw mahimong lang kangitngitan, unang bulan mahimong dugo, no? Na may daghang mga panghitabo nga, mga blood moons, di ba? Haleluya. O niya, napay mga pagtayog sa mga butang diskalangitan mga kaigsunan. Maupon ay makita na to sa Pinedexize, versikulo 13, sa gihapon. Adlaw, bulan bituon mga kaigsunan, gisikutan diha sa gihapon nga, adun ay kagitngitan, di na matalas kahaya, kunya, mahimong dugo ang bulan, uwan pa diha. Mga kaigsunan, o dito po sa Isaias, no? Sa Isaias, sa Kapitulo 13, versikulo 10, maugiha po nang hisgutan diha mga kaigsunan, nga naghisgut diha po nini, maungang panghitabo, nga hisgut diha sa New Testament mga kaigsunan sa atong Jesus Kristo, no? Nang bulan, mga bituon sa langit, haleluya, di na mo hatag sa ilang kahayag mga kaigsunan, ngit-ngit na. No, di na mahatag sila dan ag sumala sa Isaias 13 versikulo 10. So nakita to mga kaigsoon nga dunay mga panghitabo karon sa kalibutan nga naghatag nato og timailhan nga diin nakaduol na gyud ang pagbalik sa atong Ginoo Kristo. Dili tayon magkumpiyansa mga kaigsoonan gumikan kay lagi kini mga butang nga sa ato nang gyud sama kini sa babae nga tali anak. Gipangagasa na. Oh, nanay mga ilhan ang gihatag. Ay mo katong isulti yung brad Jerry ganyan nga muragwa lang mga tao tutuo lang mga tao ipanuhot na brad na basi no nagtuo na mag-ipanuhot na ng babae mga kaigsoon di na naangay ingon nga ato una-una ang ipanuhot na nga agasol-sol madaran haplas siguro kay ipanuhot na mga kaigsoon na ayaw magkumpiyansa gumikan kay sa adlaw pagbalik sa atong Ginoo Kristo wala kay taon hebal wala yung hebal itong mga malundas lang ito paka man nga mga kaigsoon di tangay magkumpiyansa gumikan kay naghatag lamang ang atong Diyos o ilhanan sumala sa bilang kasulatan. Mao na nga sa ato karong pagkinabuhi haliluwa dilita makinuhi sama sa buwang-buwang mato pa sa bilang kasulatan ang adi nagpaabot sa pamanhunon pero nadailan na nadailan na mga kaigsoonan. So sa arita si kaupat mga kaigsoonan kining wars and conflicts mga kaigsoonan sa gigikutan ni Brazil ganina sa Mateo 24 versikulo 6 hantun sa 7 mga kaigsoonan naa ng gubat no mo na nga makita gubat siyempre naagi mga dugo nga muagas mo na nga gipangagasa na gyud mga kaigsoonan ngano man kay kining mga gubat karon mga kaigsoonan abi ninyo mura og katumanan ra banis gisulti dito sa Genesis mga kaigsoonan sa Genesis 3:15 nga pahimutang panag-away kaninyo sa babae og sa bitin unya og sa imong kaliwat og sa ilang kaliwat no sa tupad dunay mga kaliwatan sa mga isikal kaliwatan na ba?
1: Gubat na si kaliwatan.
0: Haleluya. Mga kaliwatan mga kaigsoonan nga gisgutan sa Biblia, kaliwatan sa babay, katong gingon dito sa Pinadayag 12, Bersikulo 17. Nakatunan nagbantay sa sugo sa Diyos, nagahubot, nagabaton sa panghimatog kang Jesus mga kaigsunan mo na kaliwat sa babae. Pero ang kaliwat sa bitin, matupagan niya sa gisulti ni Juan Bautista, kamong kaliwat sa bitin. Sa ito managyo, kaliwat ang bitin mga kaigsunan. O matod pa ni Ginoong si Kristo, diya sa Juan 8:44, ang inyong amahan mo yawa kay mamumuno man siya sukat sinugdan yun baka ko nung amahan po siya bakak mo na mga kaigsunan ka ng mga nagabuhat dautan mga kaigsunan lakto ng kapagasulti mo na kaliwatan sa bitin mga kaigsunan mga bakakon mamumuno maguban pa diya mga kaigsunan kaliwatan na sa bitin amahan ko siya sa mga bakak mamumuno sumas kasulatan mo na nga nakita na to sa balang kasulatan mga kaigsunan nga ang panguhlagway sa Biblia nining ato karong nga panahon tukma gyud kay mga igsoonan no tukma kayo sumasa atong nakita mga panghitabo no mga panghitabo karong panahon na haleluya salamat sa Ginoo. Now arita sa ikalima mga kaigsoonan matud pa sa Matthew 24 atong makita na mga kayo sa bersikulo 9 hangtod sa 12 nga naa diha ang persecution kanang paglutos ba imagine nang gisulti sa atong Ginoo Kristo nga itugyan mo sa kasakitan nga ipapatay pa tungod sa ingalan. Alleluia. Daghan na marong mga ipamatay brad no daghan ang ipamatay Nigeria brad no katong si Nigeria nga daghan nagsimba rito rapido na sila sa ubang mga nasod nga diin labi na sa mga Muslim countries mga kaigsunan na dahil daghang mga Kristohanon nga gipang lutos nila gipatay no, muna ang inyong kasulatan sa sa Matthew 24 biskulo 9 nga ipapatay nila tungod sa iyang ngalan dumtan pa tungod sa ngalan unya mo na hinungdan mga kaigsunan nga daghang musibog suma sa bersikulo 10 daghang musibog imagine ka ipapatay mo na nga hadlok man ang mga tao mamatay ko no so mo na dihon nga ang mga tao mga magtutuo musibog di bitaw ang mga anti ni mga tao nga di ang mga anti kay daghang mga tao nga mura mga anti pero dili ang mga anti gumikan kay wa pa mamaut ang paglutos nga sa ilang kinabuhi pero mabot na ni mga kaigsunan abi ni sumas kasulatan daghan musibog sa pagtuo unya kun imong tan-aon sa diri sa bersikulo 12 mubugnaw ang gugma sa daghanan mubugnaw musana man kadautan di mubugnaw mawa na mubugnaw ang gugma kay pinatyanay ko na mga ipapatay so daghan ang musibog sa pagtuo mga kaigsunan gumikan sa mga paglutos. Pero mga kaigsunan, abin ni mga kaigsunan, kini mga butanga, doon na gini mga saad, mga kaigsunan, nga gihatag niya itong mga matay tungod sa ngalan sa Ginoo. Kanagiyong bito si Pededeag Brano, sa 14:13, bulahan ang mga mamatay, kasukad karon mga matay diya sa Ginoo. Haleluya! Namay sa nga matay ron? Pero wala di sa Ginoo. Namatay sa pagkapalahubog. Namatay tungod sa drugas. Namatay tungod sa mga pagbuhat dautan. Grabe mga kaigsunan, no? Pero wala di sa Ginoo. O niya, ang mamatay di sa Ginoo, bulahan kayo makapahulay na. Kanang uban nga nangamatay nga wala di sa Ginoo, mamatay sila nga di makapahulay. Kaya dili man sila, wala man sila di sa Ginoo.
1: Sige,
0: ampo papahulay yun. Ampo papahulay yun.
1: Haleluya.
0: So, ngayon yan ang mga kaigsunan panghitabo sa kasulatan. Now, arita si ikaw ng mga kaigsunan. Haleluya, kanang gina... sulti sa atong Ginoo Kristo nga mutungha ang mini nga Kristo, mini nga propeta. Mutungha po ang Antikristo, no? Kini ang iyang gisulti di sa Mateo 24 bersikulo 11, nakita na to mga kaigsoon nga mutungha ang darang mini nga propeta. Daghan ang mini nga propeta katulad ng tagna-tagnang mubalik na Kristo. Grabe ang dugay, daghan. Daghan ang yung mga nagtanang-tanang ang balik Kristo, butang nga para oras ba?
1: Napay oras.
0: Napay adlaw, na pizza. Na tuig mga kaigsunan pero palpak sa gihapon ano mga kaigsunan na wagin magpahibaw Ginoo Kristo
1: hindi maong Kristo ha tumubalik
0: mabitaw yun si Pablo dito sa Yasulang dito sa Tesalonica nga mahitungo sa mga adlaw pizza wa na mo kinagsulatan pa kay nasa mga tangal sa mga kawatan nga wa maabot sa tagnagwa ino to paabot ha muna nga ang pagtungha sa gitaw na to mini nga propeta mini nga Kristo mga kaigsunan sumalapot sa mga bersikulo 24 nga mutungha ang mga mini nga Kristo na nama puroy mga mini nga Kristo na paila nga sila mga Kristo no ni sa tong dapit las Pilipinas na namin nagpadayag no appointed sila pero mga kaigsunan nakita na to nga katumanan na sa gisulti sa Biblia. Alleluia. Mutungha ang mini nga propeta, mini nga Kristo, o niya, mutungha pod ang Antikristo. Kristo. Mato pa ni Juan, sa 1 Juan 2, versikulo 18, nga mauni ng katapos sa mga tagna kay sumasinundungan nga mutungha ang Antikristo.
1: O niya, niya na.
0: Yun, gani sa gisulti niya ni Juan nga, daghan ra baron ang Antikristo. Sumala sa 1 Juan 2 bersikulo 18 og daghan karon ang Antikristo. Daghan ang mga Antikristo matupa sa bersikulo 18. So dili lamang kay usaran ning Antikristo.
1: Daghan.
0: Daghan ang Antikristo kanang mapintas nga man mga kaigsoonan. Haleluya nga gihisgutan man dito sa pinadayag 7 ulo, 10 sungay. So dili na ingon magsabot mga kaigsoonan nga kanang Antikrist mga kaisunan usara na no daghan ang Antikristo. O sa ato karong panahon na namay Antikristo no diha na man sa una kining panahon pero karon nagapasabot din si Juan nga mao ni katapos sa mga tak na kay daghan man ang Antikristo. Kanang masupak bitaw ni Kristo mga kaisunan mo man ay Antikristo
1: supak god
0: supak god anti supak
1: supak
0: daghan maro mga Antikristo nga kana bitaw di mo to ni Kristo, supakon si Kristo, kaya dili ko na mao. Sisiyos ko na.
1: Sa mahinganay na to, ano, di?
0: O, Antikristo. Mo na, kanang Antikristo. Wa na mo, to ni Kristo, musupak pa ni Kristo. Mo na yung Antikristo. Mo na, ipasabot niyo, mga daghan ang Antikristo. Kanang dili mo to ni Kristo, o niya, ilang supakon pa si Kristo. Tungha na mga kagisunan, gumikan kay mo na katumanan sa gisulti sa Biblia. O niya, hiniikapito mga kagisunan, haleluya, kining worldwide preaching of the gospel, mga kaigsoonan. Kanang gisulti diya sa Mateo 24, versikulo 14, nga kining maing balita, igawaling nga to sa tibuok kalibutan. Mauna-una, mga kaigsoonan, no? Kay ingon nga pagpamatod nga to sa tanang kabuhatan, ako kanasuran, ngunin mabot ang katapusan. Mga kaigsoonan, katuyuan sa Dios nga iwali ang maing balita nga to sa tibuok kalibutan. Nga to sa tibuok kabuhatan, tibuok kalibutan. Mabitaw nga iyang sugo yung tunay nga panlakaw kamo. Nga to sa tibuok kalibutan. Sumara sa Marcos 16:15 hantud sa 16. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ang mutog babautismo maluwas. Ana pa mingo nga awa na ng bautismo. Putlon, putlon na ng mga kaigsoonan, no? Ang ingos kasulatan panlakaw nga sa tibuok kalibutan. So mga kaigsoonan, kana bisan to duwa ang mga apostoles o ama makaabot sa Pilipinas pero ilang pagtulunan miabot din sa tungdapit o niya ato na pong kita na po nagamit sila mga gipamulong o nang ang mutong pabautismo maluwas. So naay saad sa Ginoo mga kaigsoonan.
1: Haleluya.
0: Nga ang mutong pabautismo maluwas mo bitaw nga nganong ipawali mga kaigsoonan gumikan kay dili sa gusto nga ang mga tao malaglag kundi makadakat unta sa Panginulsol kanang giyon dire sa 2 Pedro 3, versikulo 9. Mo ipawali. Haleluya. Kaya ang sugo sa itong Ginoo Kristo diya sa Lucas 24:47 ang paghinulsol o pagpasalong mga sila. Kinalang igawaling katos kalibutan sugod sa Jerusalem. Ang sabura na dahang magwali ng panahon na ikapulo mo po iwali. Ang sabura. Wa mo tunong.
1: Wala
0: na pa yung paghinulsol. Ikapulo na. Kaya hindi ka matikapulo. Hadlo ko penong ka. Nakapangawat ka. Nakawatan. Di makasalong sa langit. Ang sa mga kaigsunan nga ang sugo sa atong Diyos. Di man iwali yung kapulo. Haleluya. Ang sugo pag hinulsol, pagpasalong mga sila, kinagiwali. Manlakaw ang mga apostolis. Haleluya. Sa karong panahon ng mga kaigsunan, abin ninyo, daghandag mga bagong teknolohiya mga kaigsoonan na mong nga diin mawali yun ang pulong sa Diyos. Di na kinahalan pang maglibot-libot pa tatakulakaw. Nga ni, sa gisulti ng daan sa atong Ginoo Kristo nga dili paganiin mahorot niya libot ang Israel, mubalik na nga sa tao. So di na kinahalan malibot pa mga kaigsoonan, mubalik na nga atong Ginoo Kristo. Nga naman, doon na hindi kang paagi nga mawali, masangyaw ang pulong sa Diyos sama itong gihimo karon diya sa din sa radyo nga diin dili maabot sa itong tiil wa man ta maabot nga to sa tubigon karon mga takna pero tuwa na itong wali din sa kahimanan sa DYRD ang kasilingan Facebook Live naabot ni tibuok kalibutan nga mutanaw ni mga gawin wa ta kaabot wa man ta kagawa sa ubang nasod pero naabot ni mao nga programa mga kaigsoonan gumikan sa mga teknolohiya nga diin gigamit o subscribe sa ayang pulong ikaw waling at tibo kalibutan. Haleluya. Mo na mga kaigsoonan nga mauna ni ang mga paanggi sa mga kaigsoonan nga di, ang tao di na gano'ng makapangulipas. O, kato mga remote areas no nga di maabot. Haleluya. Sa ato mga tiil, labi na mga tabukog suba, tabukog dagat. Haleluya. Dili, ingon nga maabot sa atong mga pagwali. Pero mga kaigsoonan abin ninyo, kini gituyo ni sa Dios sa laing pagkaagi para nga ang mga tao makadungog sa pulong sa Dios. Haleluya. Mawalihan sa mga berita. Aron sila maandam. Aron sila dili na gin makapangalipas nga wala sila kadungog. Kaya ang pagto maabot man pinais madungog.
1: Amen.
0: O ang madungog pinagi mas pagwali sa mga berita mahitog kang Kristo. Muna nga sa ato karong panahon mga kaisunan ni ana ni kini mga pagwali bisan gani sa YouTube, diya sa Facebook mga kaisunan daghanan nagwali sa pulong sa Dios. Muna nga ang mga tao mga kaisunan wala na gyud arang silang ipagpangalipas pa. Tumikan kay di antas katapusan mga adlaw aron ang mga tao gyud mapasidhan-an aron ang mga tao maka pamalandong ba unsa may ato nakita karon panahon na kana mga ilhanan na kana mga kaisunan nga gisulti sa atong Ginoo Kristo mga ilhanan sa iyang pagpadayag o sa iyang pagkuha sa iyang katawhan kay do na man gyud mga tao na mga kaisunan nga matupas sa gisulti ni Pedro nga mura bitaw di na noon mutuo kana bitaw gitaw bitaw sa Dios Pedro 3:3 bitaw na uno nga to sa 3 nga hay na man sa sa pagani mura bitaw maghimo na bitaw ni sila mga pag BIB ba mga umikan kay nagtuo sila nga ang ginong sudi na mobalik pero mga kaison na binino kini mga butang nga haleluya gihatag na sa atong Dios Kristo dili sa langay langayan sumayan sad pero ang iyang tingwa nga mata makadang atunta sa paginulsol sumala sa Dios Pedro 3 bersikulo 9. Salamat sa Ginoo. So, dalay gyud sa katapusan o nga sa atong mga kaigsoonan karon nagbiokrat sa tumrat Brad Jimmy pa ito sab uban sa atong mga buhaton diha uban sa atong mga kaigsoonan sila nalapit Brad Rudy Stremos o sa uban pa nagasunod sa atong buhaton. Salamat sa inyong pasunod sa atong pagsibya o niya miabot matag sa atong pagtapos nini kinung lagat bininyo Brad Jerry Malimot ug sa pilihan din gabi tulog ako pa hinaot nga ang Dios magkapanayong tanan bisan gikan karon sa katuwin ko katapusan sa ngalan sa atong Ginoo Kristo.
1: Amen.
0: Amen. Salamat sa Ginoo.

0: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Paloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed. Strong Sauna,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

sa kanan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lagi tuman, Ginoong Diyos, salamat kayo sa laing adlaw yung maghihatag, Lord. Sa laing Domingo, niining among tulumanon, nga gitawag, ugang tingog sa matuod nga simbahan. Ipadala yung balang Espiritu Santo, Lord, nga mo'y mag-abli sa mga unahuna o kasing-kasing pinagi sa pagpamati sa imong mga balaang gamhanang pulong nga matisok kini sa tagsa-tagsa na mo kauna-huna o kasing-kasing. Lord, wala kami mahimo kung wala ka. Busa kanunay kami, Lord, mag-aampo kanimo, mag-asampit kanimo, mag-adayig kanimo, mag-apasalamat kanimo, Lord. E wala kami mahimo kung wala ikaw. Kini among ipangayo, binagi sa ngalan ni Jesu Kristo, among Ginoo, imong anak. Buhay ug hari uban kanimo sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Inubanan sa panabang sa pag-ampo ni Mama Mary ug sa tanang mga santos ug anghelas sa kalangitan. Amen. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag ganinyong tanan, no, mga dakbayan sa Tagbilaran, no, especially mayong buntag pud sa DYRD Bohol. Greetings sa ta. Great day ta diha og good morning sa ato ang spiritual director sa Catholic Faith Defender Tagbilaran Diocese, no, Reverend Father Darwin Gitgano, and especially sa ato ang mga official sa atong President Joseph Kenneth Aboyabor, ang presidente nato sa sungkulan nga si Bro Jimmy Rolliorata, to Bro Pre Rolando Biomisa, to Bro Desiderio Tagaylo, to Bro Pre AJ Bohol, no, atong mentor, no, to Bro Mars in the house, to Bro Pre Jando James Consensino, og sa uban pang mga kaubanan nato diha sa Catholic Faith Defender Diocese of Tagbilaran. Mayong buntag. Mayong buntag usab diha sa akong mama na diha sa Cebu. Good morning, mama, no. Maigsoon nga si Ibi. Maigsoon po nga si Kramer na sa Singapore. Good morning. Ayaw-ayaw mo diya tanan. Amping o gampo kanunay. Good morning, usab sa akong ginikanan diri sa Bohol. Diri sa Barangay Tip-Tip. Ni Mamang o ni Papang. Mayong buntag. Mayong pagpamati. Mayong pagpamati, usab sa atong mga suking digpaminaw diha sa Lindaville, no, ang tindahan ni Lili o ni Pili, no. Mayong buntag ninyo. Okay. So karon, padayon ta sa ato ang topic karong adlaw, ang tigog sa matuod nga simbahan. Ako na pod ni siyang gibalik kay duna na pod may na istoryahan na pod atong miagi, no nga. Pero bag ang atong topic ron is religion o tinuhuan, grupo o pundok. Kay maulagi na naalagi gaingon lagi nga wala koy simba-simba man pero dako kay kog pagsalig sa Ginoo. No, which is ato na siya, take note anak, kay dili po na siya maayo. Samar po na siya sa muingon tag walay relihiyon nga makaluwas kundi si Jesus Christ ra. Tinood, tubago na to na walay relihiyon nga makaluwas kay kung relihiyon di mo na siya manluluwas. Ang manluluwas si Jesus Christ. So ato ang sabton karon unsa ang relihiyon. Okay? Naga mo ginangutan na nga, unsa man jadi relihiyon jadi Brad? Naman tayo diksyonary, ito mo na masabtan sa diksyonary, mabasa mo na to. No? Ang sagingon sa meaning sa religion, organized collection of belief or a system of belief that binds us to God. Simple lang kayo. So pinaagi sa relihiyon na kailata nga dunay Ginoo. Unya, unsaon man ito pagpa-appreciate sa atong Ginoo? Unsaon ito pagdayig niya? Kung wala ang relihiyon nga mutudlo na ito, nga maukini atong buhaton. No? Adi, gilagi brad, wala gi relihiyon makaluwas. Bisan pag napundo pa ka, naipon pa ka sa relihiyon nga makaluwas, unya, ang imong binuhatan, puro kamautan, puro ka pangitan, di gyud ka maluwas. Naabaday ay buutan adlawan niya ini kagabi tulisan. Ini kagabi kay Hitman. Ini kagabi akit bahay. Ini buntag buutan. Dili magsilbi. No? Kaya nga itong Ginoo, ang gitudlo sa atong Ginoo, pinagis itong relihiyon, nga nakabaton ta, o
pagtuo diha kaniya. Ang ngayong gitudlo na to is ang pagbuhat og mga maayo. Wa siya magtudlo na to nga pagbuhat mo diha kuan. Kung ang tawo nakasala, kung ang tawo wa maluwas, iya nang kabubuton nga wa, nganong wa siya naluwas? No? Okay. Ang pulong mangud nga religion, mga kaigsuunan, naugikan ka na sa Latin nga pulong nga noun nga relihiyo o religio, no? Which means tying up. Og ang verb nga pulong sukaradan, religare, meaning to bind or to fasten. So mao gani na ang meaning sa religion nga a system of belief that binds us to God. Gibind ta ba sa Ginoo? Especially mabunyagan ka, you're a Christian ah. Christ plus man. Kay dili mahimo. San Juan 15:5, wala kamoy mahimo kun wala ako. May daw mga kigsunan share na ko, no? Sa una, galisod kog undangan ng butanga, no? Namag yung mga butanga, gitawag na tog ng vices ba, mga bisyo ba, no? Lisod yung kog undang. Makaundang ko, niya human, pak, inika-slide, balik na po. Niya lahi na ba nang muundang ka? Kay inig-slide ni mo, mo times 7. Di times 2, times 7 yun. Nadyo na, mabasa na to na San Mateo. No, bubalik og kapito kapilo, no? Sama ni anang demonyo nga muhawa sa imong lawas. Karon nagsuri-suri itong demonyo kay nihawa lagay. Kay nag-usab ko no ka. Karon kay wa mo siya lain mo siyang kapuyan man. Nibalik siya pagbalik kay mauma lang gihapon yang nakita. No? So dito sa ni puyo og nagdala pagid siya laing kauban. So dili kay usa na ka demonyo ni puyo na to. Daghan na kayo. Ato na siyang mabasa, no? Na San Mateo, mabasa na ito na. So, mauna mga kaigsunan sa akong experience sa pag-undang na ko, sa pagbalik na ko, grabe na kayo. Nagka-grabe. Munang, og kinsa man itong mga kaigsunan na ito, diha nga dunay naminaw na ito, karon, no? Kung maundang ganita, sampit ta sa Ginoo, mangayo tagtabang. Kaya wag itay mahimo. Kung wala gyud ang Ginoo. A shout out ko diyan Johnny Peligro og ni Lasao, no, ako ang kuan diha from Sikatuna, Cebu. Kababata na ko, no. Mark Anthony Mendoza. Okay. Ang pulong magud nga relihiyon, Binisaya ano kinatsila na siya. Sa English religion, ang Binisaya gyud sa relihiyon is tinuuhan. Sa may tinuuhan nimo. Ang mga binuang bitaw nila, tinuhan mo nagbuktot. Nana, no? Tinuhan, grupo o pundok nga naman. Di man na siya mahimo nga na may usa ka grupo niya, wala na may ipanganin niyo. O sa maning grupo ha, isod mambod, ang Ginoo gani, ningon gani nga, ang katapusan niya sa iyong paghukom, di ba? Ilahi niya ang karniro o mga kanding. Ang karniro ari sa wala, mga kanding ari sa tuo. Di ba? So doon na jud gyapoy pangan kada grupo. So di jud gam ingon nga Christian man mi. O di Christian ka grupo ka. No? Yeah. Ug atong basaho na San Mateo kapitulo 5 sa tigingon, daghang mo ani og magdala sa akong ngalan. Kay di man sila mo ko anong religion, no? Ano man daghan na kayo ay nagamit siyang pangan, oy. Daghan na kayo. Daghan na kay nagamit siyang pangan. Pero stay ragid ta mga kaigsuunan sa kamaturan. No? Kaya kung maingon tag kamaturan ta, mas labaw pa na silang kamaturan. So kung mangita ta sa kamaturan, i-research na tog mayo. No? Kaya ako nakitaan na gina ko ang kamaturan. No? Daghan lang gipang bali, daghan lang gipang twist, daghan lang gipang kuha. Pero tanan-tanan gikan aning atong tinuhuan. Roman Catholic. Catholic yun. Nandiyod tadi hatanan. No? Wala, jud. Bisag mo ato pagkag Israel. Wala. Why laing kuhan dito? Pulor yun, katawang kabuok. No? Islam, Judaism, and Catholic. Hindi nakakitaglain dito.
daghan mang gustong masuod ito, magdaog, laingan, pero di sila kay magubot daw. No? Pero ang kamaturan, maoragin na siya. So, sayop ng tao nga moingon nga walay relihiyon nga makaluwas. Nga naman, kay pinaagi sa relihiyon na kailata nga dunay Ginoo o gitudluan ta unsao na to pagdayig sa Ginoo o unsao na to pagsunod nga to sa Ginoo. Nga kita, mukuyog sa Ginoo po hunog mamatay ta, makadawat ta sa kinabuhing walay katapusan. Nga to natapuyo dito kauban niya sa langit. Nga gitawag og paraiso. No? Sayop kayo ng mindset, walay relihiyon nga makaluwas. Jesus ragyod. Take note ha, religion pasabot instrument sa nga makaluwas. Jesus Christ is manluluwas. Wala naman si Jesus Christ ron. Gabilin man siyang simbahan. Ang iyang mga gipangtudlo, tuwa man sa simbahan. Di karoon ang simbahan, gipanganlan niya, og, unsa man, lukpon ang tibuok, kalibutan, muna'y pasabot sa Catholic. Kaya nga naman, nga nung Catholic man niya gitawag, unsa yung gingon sa San Mateo Kapitulo 5, versikulo 11 to 21, ha? Daghang muanhi nga magdala sa akong ngalan. Ah, kanita nga reliyon kay, kung ano yun, nadyo nga ni Jesus, oh. Ha? Gawas na, no? So kung sa logic lang, ato lang siyang basihan niya, tunaan siya na to, masabtan gini mo. Nga amismo ang atong Ginoo, wala gid siya magpangan sa iyang simbahan, sa iyang pangalan, wala. Nga naman, sa iyang kingon, sa umabot ng panahon, daghang magdala sa akong ngalan. Ha? Huna-hunaan na ninyo, take note yun na. So, ang mga pagsupak magun nila mga kaigsoonan, sumala magun sa Protestante kun kay wala lagi relihiyon nga makaluwas. Nya karon, o masakop ka sa mga Protestante, unsa naman pipangani mo kining sakop man kadto? Protestant mo. Ngan bitaw na sa usa ka relihiyon Protestant kanu man, ni Protesta man sila sa Katoliko. Gahimo man pud sila ilang kaugalingong balaod. Si Martin Luther ba na, no? Very famous ba na siya kay kung ako imong pangutan-on pila ka buk relihiyon sa kalibutan, there are 40,000, I think 50,000 religions naroon sa tibuok kalibutan. Kristiyana. Samot nang giapil ba nato ng mga Judaism, Hindu, Buddhism, Islam, apil na to na. Kinadaghanan na kayong relihiyon sa tibuok kalibutan. Pero we are talking about Christianity. Sa Christian, why laing nauna? Catholic. Pagikan sa Catholic, 1500s, ni Protesta si Martin Luther. Sa pagprotesta ni Martin Luther, duha na kabuo Christian religion. Catholic and Protestant. Karon kay sa Protestant, naa naman po ni Protesta, naghimo na poglain. Naghimo na poglain, naghimo glain, naghimo glain. Munang para na kung pangutan-on ko ni mo pila kabuo Christian religion sa tibuok kalibutan, duha ra gid akong giingon. Iingon jud ninyo duha ra gid. Catholic and Protestants. Kay bisa pag unsa pa nang pangana diha basta Christian, nga dili Protestant ang pangan nga ilang gigamit, Protestante gihapon na sila. Kaya nisunod na sila sa ilang amahan na si Martin Luther. Ah, nasabtan ito. Ah, simple lang ang pagpasabot mga kaigsoonan. So, di kita makaingon nga why relihiyon nga makaluwas. Kaya doon na dyan yung relihiyon nga makaluwas. Ang problema lang, huwag naaka ng relihiyon na huwag nibuhat ba sa gagmayo? Huwag nisunod ba sa ka? Naka sa relihiyon nga makaluwas niya. Awa man ko'y simba-simba, pero dako mo ko pagsalig sa Ginoo. Saon man nato na ron? Huwag si Santiago pa. Ha? O saon mo pagluwas kung way buhat? No? Saon man mo pagdawat kung di ka mo buhat? So simple ra kayo. Logic ra dyan kayo. So karon

O ato na mabasa. Unang Timoteo Kapitulo 3, Versikulo 16. Sa magingon, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Manawa. Sa pagpasahon pa nimo. Unang Timoteo Kapitulo 3, Versikulo 16. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Kaya gano, usa na na Kristiyan ang atong mga apostoles, unsa man ang ilahang relihiyon? Judismo. Kinastriktuhan nga relihiyon. Labi na sa adlaw ang ipapahulay, patyon ka, batuon ka, mismo na lang paglungag mo. Batuon ka, mabasa na. Naagani nabasa na ko sa Bible nga nangahoy ra gani siya. Oh, gibato siya. Hantod siya namatay. Uyaw kay ng Judismo. No? Yeah, karon, kung maingon ka nga ang reliyon dili makaluwas. Wala dai kapuslanan ang atong pagtuo sa mga pagtulunan sa Dios o ang atong pagpabunyag sa simbahan nga gitukod sa Dios o ang atong pagsimba sa Dios. Busa mga kaigsuunan ko, ang relihiyon makaluwas. Sunda lang, paminawa lang, kagitudlo dito, unsao na to, sa pagbuhat, aron kita maluwas. Sa lang bahin usab, tungod kay ang simbahan o katawhan nga gitukod ni Ginoong Hesus, maulang ang nagtudlo sa tinuod nga relihiyon. Busa tinaw usab nga masabtan nga dunay pundok nga makaluwas. Naana, mabasa na ito nasa kuhan? Sa buhat, sa mga apostolis? Naana. Busa ang tao nga maingon nga walay reliyon nga magalawas, wala na siya kasabot unsa ang reliyon. Mo gani, usa ta mo supak ba? Ani, ragun siya, logic. Usa ta mo supak. At usang klarohon nga sakto ba itong pagsupak? Naamo kayo, bangod nga, maghimo na sila ilang rason, maghimo na sila ng tubag, nga tubag mo ni mo pasabto ni mo di na masabot pod. Asa naman ang pag-open mind dito. We are seeking for the truth, mga ngita, magatas ka matuuran. Nga di ka maminaw, inigsulti. Eh, kargado na ba dyan niya itong mga pinalangga, nga mga igsuon, inigkita na yung musturya. Di maminaw. Ang ilahan na dyan itong paminaw nga dagan kayog buslot, dagan kayog tubag. Igtubag na to kay di maminaw. Kay mauna lagi ito ilaha. Oh, dagan kay kong amigo nga mga ko ano eh. Dagan kong amigo, mingon na lang ko di na lang ta maglalis kay basig mga kuan ba, kapoy na kayo maglalis pata. No? Shout out ko na ni Bro Press Jimmy Acacio Roliorata, no? Inanara kay kasimple lang relihiyon eh. Ayaw, Judbog, ingon nga walay relihiyon nga makaluwas. Kay kung muingon ka na, wa ka kasabot unsay pasabot o relihiyon. Sama, Rabodas, dako kong pagsalig sa Ginoo niya, wa kay simba-simba. Ninduta man ka. Pwede ba di ay na? Sama, Rakas, di ingon nga, murakag si Juan Tamad ba? No? Alam eh, kao na ning bayabas ay. Eh? Dili din ni mo sakon ang bayabas. Nihigda ra ka, ganganga ra ka, kay gahuwat ra ka, matagak ang bayabas. Dili magsilbi. Simple logic ra ko kayo. No? Usbo na ko, ang relihiyon dili manluluwas. Ang manluluwas usara si Ginoong Hesukristo. Nga gabilin sa relihiyon, gabilin sa simbahan, aron kita maluwas. So, makaluwas ang relihiyon. So, bisang pag-uusbo na ko, napod, bisang pag naatan ng reliyon na, o niya, gabuhat kayong muntag dautan, adi kita maluwas. Doble na nanotong saan na. San Lucas, Kapitulo 3, na. Mabasa na to na, 16. Mabasa na to na diha. Nga, ang tao nga nakahibalo, unsay ipabuhat sa agalon, o niya, gabuhat gihapon sa dilimao, no, latuson sa makadaghan. So kung ikaw kung nagbuhat ka nga wa ka kabalo nga di din naangay buhaton, latuson pug ka sa jutay nga latos. Ang nakapait nga nakabalo ka, example, kabalo ka nga dili mayo ang pagpangawat, nangawat ka, aw, kinadakuan kay nang sala. Di man sa mo badlong nimo, di man mo buoy nga ngawat

0: Mga ma-feel ni mo ang Ginoo pinagi sa imong kasing-kasing. Ma-feel na ni mo mga gigsunan. No? Ang pulong magod mga kigsunan nga makaluwas, nagpasabot magod nga makaluwas, instrumento na siya sa pagpangluwas. Mauna ni rong relihiyon. Ha? Usbon ako ha, take note ha, dili manuluwas ang relihiyon kasi Jesus Christ ra, pero instrumento siya nga makaluwas. Eh, daghan jug kayong mindset nga inisulti ana, wala, sira na ilang utok, di na sila madawat og explanation. Kaya ito na sila ang Jesus Christ na yun. No? Natutingali sila nga kadaampo nila, paminawon sila ni Jesus Christ sa Ginoo. Ha? Nga naamanas Isaias 51:2. Ang inyong mga sala, maoy nagsapong sa kundunggan pinaagi sa mga panganod nga di ko makadungog sa inyong pagampo. Nga maingon dito kadaampo ni mo dunggon ka sa Ginoo. Dako na kay kagsa dunggon ka. Gawas kog ikaw na hinulsol, gawas kung kinasingkasing ang imong pagampo nga di na kamubuhat kana. Ya mangumpisal ka kana mga kagisunan. Ang Ginoo na adyo na to ana. Maminaw gina siya. So usbon ako mga kagisunan labi na sa ato mga kagisunan nga namati ron sa kahangina no. Kung ganan ta nga mapaligon pa itong pagtuo, pagtuong Katoliko, no? Aduna tayo mga Bible study. Anata din sa St. Joseph Cathedral every Friday, start ta og 7 p.m. up to 10 p.m. So, duna na sa rosary, minor topic, major topic, and then open forum. Dili kay kana lang. Duna pa tayo every Wednesday, kanang speakers bureau, no? Kinahanglan sa mamati sa ta sa apologetics, doon na nasa 20 kapin kabuok. Aron masayod ta, kung saan ito pagtubag. No? Aron makadipinsa ta sa atong pagtuo. Every Friday na siya sa St. Joseph Parish, no? Cathedral. Kanagabi niya, mangutana lang mo asang si FD, ani? Naran na diha, or chat lang kay aron hihatod ta mo. No? O niya, every Saturday po, naabot na sungkulan. Same gihapon nga time, Sungkulan Church. Same gihapon ma time, 7 p.m. gihapon until 10. Kaya aron ba nga, makuwanta ba? Kaya karong, taya, karong panahon na wala mo kabantay? Lain na dyan kayo, kasi glinog, kasi gubat, kasi lahi na kayo ang panahon nun, mga kaigsunan. Need na ta mga kaigsunan nga magpaligon sa itong pagtuo. Labi na nang naayo sa ka pastor po no, nga na social media. Uy, shout out na idea, bro, Jesta Bamo. No? No, mga pastor sa social media, nga mga Leviathan ko no, manggawas, na yung mga alien, na yung mga... Di man tamo tuo, ana. Pero, so once ka nagsulti na siya, ana, nahinay-hinay, nagkatuman na ang gisulti sa Biblia. So before it's too late mga kaigsunan, so mauna, paliguno na itong pagtuo, maapil ta og Bible study. Apologetics, natay rosary. Ano, ayaw diyo kalimti ang rosary. Every day. Kaya pinaagi sa rosary, mamahawa gyud na sila. Hadlok diyo na sila na. No? So, usbon ako every Friday, St. Joseph Cathedral, no? Nata diha, 7 p.m. until 10 p.m. Start na rosary, minor topic, major topic, and then open forum. Makapangutana ka, paminaw sa una, sa sige, pangutana, human, pangutana, ikaw man. Ilistay mo mga pangutana, aron matubag ka. Huwag di pa dyo ka, kasabot, explainan pa kagmayo. Kaya until now, daghan pa kay kong kauban ng mga Catholic faith defenders na, pero mura, manig mga protestante, manig sila. No? Kaya na may uban nga, di dyo kasabot. Kuwang pa lang ba, kuwang. Pangayuwa dyo sa Ginoo ang wisdom ang masabtani mo. Una sa tanan, imong kagulingon jud, bugos imong kasing-kasing, mag-usab ka. Makasasala magita. Wa mo jud, di makasasala, makasaha mo jud da. Pero palaban din ta sa Ginoo. Juan 15:5, wala ka mo'y mahimo kung wala ako. Palaban kita, pirmi. tanan na itong buhaton palabanda. So, usbon ako ha, ang tao nga maingon, nga walay reliyon, nga makaluwas, wa na siya kasabot unsang reliyon. Unsang itong reliyon? A system of belief, pinagi sa pagtuo, nga ihigot ta, bind us to God. Aro maduol ta dito ni, sa atong Ginoo. Kaya kuwaan po ko kaila Ginoo kung walay reliyon. Liza Huntukan, shout out. No? Okay, so time na. So, next Sunday na po tapon. Closing prayer ta. Sa kanan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amin. Langitong amahan, Ginoong Diyos, salamat kayo ni ining higayon nga sila nakapamati si mong balaang gaman ng pulong o tabangin in town sila, Lord, kami sa adlaw-adlaw na mong gibuhaton o labi na sa mga pangutana, Lord. Iauhag in town sila nga mo appeal na sa ato ang Bible study. Aron mapalig-on pagyod ang ilang pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesu Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Way palinay, DYRD kanunay. Strong sa una,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
8: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
16: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
17: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
18: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
19: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: mga igsoon ko dihan ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo, o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din ni kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan kayo sa Cathedral ni Señor San Jose.
1: Sa nakapagluhas at sa kinalawang buhay, tay akong salam, akong sulat, akong dakong sala. Busa na nga mayuo ko kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o ganinyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
2: Haloy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug pasayloon sa atong mga sala, dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balita og impormasyon, gikabinaw sa katawhang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
10: Kauman ang tibuok sanggo niyang panlalawigan. Atong Provincial Administrator, P.A. Astrid Caberte, with the whole team of the Management Executive Board. On behalf of the Provincial Information and Media Office, Kunpaimo, ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Asoy Piolio and ni Sir Mark Anthony Parnia, ug sa ngalan ni Sir Atoy Cosap, kinainyong tingog sa kababayanan Janet Lim Villarojo, once again, maadyong buntag kanatong tanan. Karong buntaga, mga kaigsoonang bulanon, atong paghihisgutan ang strengthening child immunization against measles and rubella, Ligtas Tigdas. The Ligtas Tigdas campaign is a nationwide supplemental immunization drive by the Department of Health to boost population immunity, close immunity gaps from missed routine shots, and prevent dangerous measles and rubella outbreaks among young children. One of the steps taken by the provincial government of Bohol against measles and rubella is to ensure that all children receive their required vaccines. Through vaccination, we ensure that children in our communities stay healthy. So, dili kita maglangan, mga kigsunang bulanon, tagaan na itong higayon ang ato mga bisita karong adlawa sa pagpailaila sa ilang kaugalingon o paghatag ug hamubo nga opening statement. Atong pagasugdan sa atong Development Management Officer for team leader sa atong Provincial Department of Health Office dinhi sa Bohol. Please welcome Ma'am Ruth Cecilia Del Prado. Good morning, Ma'am Ruth. Welcome to the Capital Reports.
11: Good morning, ma'am. Sa atong mga kauban nga ni adiri sa Lamisa, si Dr. Rajaya Pundok, Ma'am Fritzy Olager, Ma'am Matsi Kalyaw, ang atong mga friends from the media and mga empleyado sa provincial government, ug ingon man sa mga katawhan nga nagsunod ng atong programa karon maayong buntag. Ako di tuod si Ruth Cecilia Del Prado, usa ka Development Management Officer, gitugunan nga mahimong officer in charge sa atong provincial DOH office. Ang DOH office maoy naghatag og mandato nga mahimong ma-ready ang atong pagasaulugon or atong nationwide nga activity nga gitawag na itong MRCA or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Kining tanan, gipasiugdahan usab sa akong mga kauban nga mga Development Management Officer nga ana sa tagsa-tagsak sa mga kalungsuran. So gitutukan ni para mahimong epektibo o successful ang maong activity. So, para malikayan nga magkasakit ang atong mga kabataan sa measles o rubella. Mayong buntag.
10: Thank you, ma'am. Next, we have the National Immunization Program Coordinator, Vaccination Focal Person sa atong Provincial Health Office. Please welcome Ma'am Machiavella Loida Caliao, RN. Good morning, ma'am.
12: Good morning, ma'am. Good morning sa tanan natong mga bisita nga ni adiri sa ato ang ceremonial hall. Ingon man sa akong mga kauban nga si Doc Gia, si Pritzi, si Ma'am Ruth, o ilabi na sa tanan na itong mga suking tigpaminaw ni mauna itong programa, mayong buntag ka na itong tanan. So ako si Machabilia Lloyda Calyao, a nurse point person sa National Immunization Program Coordinator. So sa atua diri sa Provincial Health Office, so kita nag-andam na ta sa mga bakuna, mga logistics, no, nga ato nang gipaabot sa atong mga tagsa-tagsa ka mga RHUs o kinitanan, ato na po gihinahinay o monitor para kumusta na ang ilahang preparedness grabe na kay magsugod na takarong August 10 to 28, 2026, kining ato ang gitawag og Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Good morning o daghang salamat.
10: Thank you, Mama Chi. Next, we have registered ni siya sa registered nurse din sa Pilipinas, registered nurse po sa US. Nurse 3, please welcome Ma'am Fritzi Valientos Olaguer. Good morning, ma'am.
3: Hello, good morning sa tanan. Good morning, labi na ka sa akong mga kauban nga naadiri karon si Ma'am Ruth, Mama Chi, Doc Gia, o ang uban nga naadiri sa ato ang programa yun na sa atong kauban na to sa room. Karong buntaga. O maayong buntag usab sa tanang bulanon nga naminaw sa atong programa karong buntaga. Ako da ito si Fritzi Valientos Olaguer, nurse na sa Provincial Health Office. Ako ang in charge sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. So ang atong unit, mao na siya ay naghawid sa mga data ng mga reportable diseases na to, no, kay naaman tay mga diseases nga gibantayan nga once naana siya need yun na siya nga i-report. So usaan ni ang ato ang measles and rubella diseases. Again, daghan ka maayong buntag sa tanan o daghang salamat.
10: Daghang salamat, ma'am. And of course, we are honored nga ning ari siya karong buntaga, no? We have the Tagbilaran City Health Officer, atong Tagbilaran City Primary Healthcare Facility. Wailain, please welcome Dr. Jaya Pundok. Good morning, Doc. Welcome to the Capital Reports.
13: Yes, good morning everyone. May buntag sa tanan og ang akong mga kauban diri, si Mama Chi, si Ma'am Ruth, and Ma'am Fritzi. So, kaning MRC, measles rubella supplementation immunization activity, ginahimo gini nato kada tuig. So, paibaw sa tanan nga ato ning gihimo to protect and prevention. Protect our children and prevention. So, ipahibaw nako nga kaning measles and rubella, very common now, because a lot of people are missing their vaccines and misinformation about vaccines. So this can affect both the child and the pregnant women. So ipahibaw na ko, no, daghan kay tang kaso karon nga ang atong mga bata, no, gipanganak nga naay mga birth defects. Isa ni siya sa cause kay ang mga mama nga matakdan ani sud sa pirmirong trimester sa ilang pregnancy, maka-affect yun sa ilang mga bata. So this is why the provincial government together with the 48 LGUs are really working hand in hand to curb the cases and eventually stop. No, so mao ni reason nga ato ning gihimo para ihauhag ang tanang inahan, iauhag ang tanang mga tao nga matinabangay ta nga maundang ang mga kaso sa measles and rubella dili ra dili sa Bohol but sa tibuok Pilipinas. So maayong buntag.
10: Thank you, Doc Jaya. So dili na kita maglangan, ari na ta sa atong question and answer portion with our Bohol media. Ang unang mangutana, Sir Bob Goodman from KISS FM ug sa atong Geo Park. Good morning, Sir Bob. Ready na ba imong mga questions karong adlawa? Reminder, please stick to the topic, guys, no?
14: Murag, dari ko mag-atubang or dire? Hindi, change na ito ulit. Okay, mayang buntag, ma'am. Sa itong mga panalista, mayong adlaw. Okay. Since upat lang, tuluram siguro, may. So, pwedeng rapid na lang ang pangutan, ha? Okay, raba, ma'am Janet?
10: Okay, sir, murag, tuluram po ito.
14: Okay. Firstly, I don't know if are you I don't know if aware kayo sa Facebook kasi nakabasa ko sa Facebook na naay mga inahan here in the city na nagyangungo kay usahay walay vaccine available. What can you say? Yeah, first pangutana. Di ba? Kana sa then follow up the second, third and the fourth one. Naa nakabasa gud ko sa Facebook ana and sad to say Ma'am Pondok sa Tagbilaran sila nagpuyo. What can you say about it?
13: Yes, vaccines specific
14: for the babies.
13: Babies, okay. Our expanded immunization program, the EPI, no? Program of immunization. The vaccines are solely procured from the national, you know, DOH. So we are solely relying on it, no? However, the city has nami mga kanang backup na mga vaccines, no? Pero it's not that dili ingon ana kadakan, just back up lang gid na siya because you know how vaccine cost nowadays, no? Ang cost gid ana niya,
14: mahal gyud.
13: Yes, mahal gyud na siya. However, we are also preparing but we cannot sustain.
14: Reward.
13: That is it.
14: You cannot sustain.
13: Yeah, we cannot because it's very, if you think about how many children you have to give, it depends on your population.
14: Okay,
13: that is why that is the thing na we are also raising that concern through DOH, no? We're doing that, no? We're doing it as much as we can, kuan gyud, every time before immunization or before the year starts, we're already requesting or we're already having our kanang naman may PIR at the end of the year. So, especially sa immunization, no? So, we also already raised our concern. The thing is, siguro, ang iyang production is not that siguro they have problems with production because if you talk about vaccine, it will be production, storage, no, and distribution. Because vaccines is not the same as how you distribute the medicines. You know, it needs to be in a proper carrier, proper temperature. So it does really need a lot of manpower to kind of deliver this vaccine from areas, no? So depending po na siya sa supply, ug asa ka magkuha. Because when you get vaccines in millions, you need also to consider the storage facility, if it is enough. And then when you have the storage facility, you also have to consider the manpower, manning that storage facility, and at the same time, logistics on delivering or distributing the vaccines. So actually, it was really a concern, no? Daghan gyud miingon. But that is also our problem before when we have so much vaccines when parents doesn't go to the centers. Mm, okay. So it is not just, you know, this time naka-feel me na others are really very naagi mga kanang conscious about it because they are very well informed about the effects or the benefits of vaccines. But before, we have lots of vaccines also that goes expiry, no? Nag-expired na. No, so it also happened before. So now we coordinated with it. Mao na nga ang uban mapugos gyud umudong sa private, which cost a lot.
14: Mo cost gyud siya,
13: mahal gyud siya because ang vaccine sa gihatag nato is multi dose, no? In one vial, sometimes 10 doses. In a private setting, it is like one vial, one dose. So it's really much expensive, no? So what we do now is we are coordinating. That's why the provincial health office in the provincial government is also coordinating with the LGUs about how we can do about this together with the DOH. No, so the time nga wala gid ang vaccine, we inform the mothers. No nga ang ilang mga bata nga way bakuna ayos sa ninyo ilaag para dili sila ma-expose. Mao sa lang ginaamong gi-advise sa ilaha. No, but in the event that it's really needed, that is why we tell them that if you have kanang budget lang sa inyo hadiha, you really need to spend it because there are vaccines that is not that effective when you give that more than 1 year. No, murang nag-catch up na siya. No, so mo na ato ang karon gyud sa pagkatinuod lang, gi-disseminate gyud nato ang ato mga barangay health workers together with our kanang mga kanang nurses and midwives, no, to kanang educate, no, the people about this. So ang sa city in asamo as a city, we have a backup pero nahurot gidayon because it's not that big. Kaya sa una we have backup, ang among backup maapil og ka expiry because daghan kayong ihatag.
14: Okay.
13: No, so that is why karon it was a concern, but good thing with this MRCA ni kuan gud ni commit good ang DOH that they have enough vaccines to give, no? So that is why we're giving also the MRCA because daghan man tong wa na tagaan so maapas na to og hatag karon, no? So mo ni gibuan. So ang kanira pod sir is the measles and rubella. I think the one nga gi-complain is the PCV, which is ang PCV is not part of the expanded program of immunization, no? Ang PCV that's the pneumococcal. The PCV10, I guess the PCV10 is what's given in the government. In private, it's PCV15. It's the pneumococcal vaccine that the parents are really complaining about. Now, the PCV vaccines is not included in the expanded program of immunization. It was just included before. Siguro, they were thinking about cases nga daghan sa pneumonia. So, ilalanggi ang DOH nag-procure. So, that was the thing is the wala kayo napasabot nga dili gyud siya appeal sa program EPI. Ang appeal sa EPI sir is ang penta, no? Penta, OPV, IPV, and MMR, no? And MR, so measles. Maura gyud ni siya ang basic. Gi-insert to nila ang PCV, no? So I think most of the mothers were complaining about the PCV, but it's not included in the expanded program of immunization. It was then just included, gi-add up lang siguro nila, siguro tungod kay na ay extra na siguro budget, I don't know for how some reason they get the vaccines for that.
14: So karon karong roll out exempted na siya.
13: Yes, but it's not also nga wala appeal, dili appeal sa ang PCV sa atong roll out. Okay. It's only the measles and rubella. It is because the measles and rubella are airborne.
14: But sa program kasama gid siya.
13: Sa program
14: yung ibibigay sa mga babies.
13: Ang unsa man?
14: Yung the one you mentioned.
13: MR,
14: the,
13: MR. Yeah, oh, yes, diba? Yes, that
14: kasama
13: is the one.
14: Kasama siya sa program, pero this yes. time, ang rollout lang is for yung rubella and koan.
13: Ah, measles and rubella.
14: So, hindi ba siya magko-complicate?
13: Complicate.
14: Komplikado kasi, di ba? It's DOH program na the whole, tapos yun, you're singled out sa rubella and koan
13: no,
14: lang karon.
13: No, it's a program of the DOH gapon, the MR. So, MRCA kasi sir, we're doing that because there are cases. The reason we're doing the MRCA is there are cases of measles. So ideally, when you give vaccines to children, supposedly wala na gid untay cases sa measles. Mm-hmm. But there is cases man. So meaning naagiwa na tagaan, nga nag-spread. So that's why we're doing it nga para siya ma-stop siya.
14: Okay.
13: Di na siya maka oh, yeah.
14: So ang rollout karon is duha lang, no, di ba? So yes. in the sooner time i-include na ulit siya.
13: Ang
14: yung what is that yung
13: PCB?
14: Oh yeah.
13: Ang PCB
14: kasi suspended garon di ba? According sa inyo.
13: Yeah, no, it's not suspended. It's not included yet actually.
14: Oh, pero you can still give it.
13: Yeah, they can give it, depends on the national government if they include it in their procurement of the PCB, the vaccines.
14: Next
13: yeah.
14: question is why bakit may exemption karon when you can have it the ano na the whole yung programa including the MPB.
13: What do you mean? Like
14: bakit given bakit duha lang ang ihatag garon?
13: Because that is the thing na naay cases nga supposedly wala na unta.
14: Ah, okay.
13: Oh, so parihan na
14: siya. Siya.
13: Oh, parihan na siya sa case sa smallpox sir. Ang okay. smallpox sa una na eradicate na siya so di na ta magproblema. Pero once mo in na po ng smallpox, that's the thing na muhatag na pud tag ingon ana supplementation.
14: Ah, okay.
13: So ang measles good for the longest time na wa gina siya. Wa na gi case sa measles. Pag hingabot ng isa ka case sa measles, tanang ginagi-alarm na to kay it's ka nang kuan man siya airborne.
14: So we can say na weather tong mga sakit na to kasi may off season, may ano siya, di ba?
13: No, it's not weather. It can happen anytime.
14: Ah, it can happen
13: yes,
14: anytime.
13: That's the problem. Okay. That is why we need to stop it kay it's fast mangud siya. Paspas siya makatakod ba mo siya COVID, paspas.
14: Okay. Okay. Ma'am, you mentioned a while back solely national. So, pag hindi maka-provide ng national, wala agad na. They have to, you know, divert into other option.
13: Yes, because actually our immunization program, they're the ones who handles it, no? So, ang consideration magod po, Ana, it's because getting a vaccine, you need also to see how effective the vaccine is. You know, you need to get certificates and everything, no? It has to be, marami tawag, kung lahi-lahi, wag kayo mag-asagikan. So it's just one, no? Oh, so you get it. So that's
14: at
13: how
14: at least you have the assurance na okay talaga.
13: The assurance, yeah, na it passed through these things, it passed through that things. But I think also the national government are doing their best, no? To really give the vaccines to the specific provinces. Mm-hmm. So maalang gina siya, sir, but I think I'm very positive that in the future we'll able to solve the problem about the vaccination, and of course also encourage everyone, or especially the parents, to subject them their children to vaccination. Yeah,
14: that is my next question. Yes. Kasi you mentioned a while back that yun nga, wrong info flowing out, no? How you deal with it, yung wrong info, aside from, you know, saying to the public na encourage the parents to pabakuna talaga. Eh, what if kung may mga parents na gahig ulo talaga na kuan? Ano ang mga way or ways na ginagawa nyo para, you know, makuan nyo sila to have a vaccine para sa kanilang mga anak?
13: Actually, we give them facts. Okay. Facts gina siya.
14: You do the house to house?
13: Yeah, we go to purok-purok.
14: Purok-purok.
13: Purok-purok. Okay. And we actually tell them facts. Facts about vaccines. Mm-hmm. You know, we don't really force them, no? But we give them facts, how the benefit of this vaccine help a community, help a child, and what is the effect if a child doesn't have the vaccine. So we give them facts. Situations wherein kids or children doesn't have the vaccines, what are the outcomes, what are the complications they will have when they get this kind of, like, for example, measles, no? If they don't have the vaccine, so what's the complications and everything. So we give them facts. And of course, we do informed consent. You know, we always tell parents, we always educate them about this. So we always tell them, number one, that these vaccines have been there long before we're born, no? So we see people, if you are afraid of the effects of the vaccine, so these people would have been here today. Wala unta ning mga taong gitagaan sa unang anak karon, no? If the vaccine has really that effect. So we give them facts of countries also doing this immunization, how it impacts the health of their children. So inga na ang among ipakita sa ila, sir, no? It's not more of amo silang ingnon nga na ingani na ingon ana, kay the more you imong ihadlukon sila, the more also they will not parag maka dili sa maka develop og kanang trust sa imuha. No?
14: So which is amo, more important, di ba?
13: Yes, and then we always tell them that of course number one gina ilang consideration kana maghilanat, no, na ay mga adverse events, and we tell them that those are part of the reaction of some children to vaccines, but not all children would react that way, no? So it's just part. So mo na mo ingon sa ilaha, they can go here if ever na ingon ana. So we actually explain it to them in their level sa ilaha yung masabtan amo explain sa ilaha. So karon kay makaibaw naman sila ng pneumonia, pulmonia, makasabot naman sila ana, or makasabot naman kay ang measles, man good sir, pinaka common nga infection makuha niya sa bata is pneumonia. No, kung mag-measles ka, matakdan kag ubo, mag-pneumonia ka, bati imong pneumonia. Muna amo silang pahibawon about pneumonia. Nga, ugaan sa imong bata, ma-measles, matakdan og ubo, mubati iyang ubo, lisod jud kay ni siya. Lahi siya sa bata nga naa, ani nga vaccine, no? So muna among ingnon sa ilaha, ipasabot sa ilaha nga, lisod, kay di man mo magpariha tanang bata. No, muna mas maayo gyud, tagaan na to tanang bata. No, so muna may explain sa ilaha.
14: Okay, sige. Ma'am Janet, balik ko. Again, okay. It's still too much.
15: Sure, sir.
14: Salamat, Ma'am Pondok.
15: Thank you, Sir Bob. Next, we have Sir Loloy Tutas. Okay. May buntag, Sir Loloy.
16: Okay. May buntag, Ma'am Jan, kaninyong upat niya mga ma, may buntag ninyo. Sa ngalan sab sa Naminaw, mamuntag. Labi na sa provincial government o sa city government. Pangutanan ako, itandi nako ang kinaraan o binago. Kay naapay mga ginikanan nga may gamit sa kinaraan. Mauni ang pangutana sa syudad. Miss Pondok, palihog. Kung muabot nga mahitabo, nga dunay usa ka bata nga naigo nining missiles o DAP. Unsay kinaraan nga gibuhat sa mga ginikanan nga angayan ninyong tambagan nga hunungan na ninyo na kay di anay binag-o. Kunwa masayod sa kinaraan, mubat-bat kog usa ka kinaraan. Palihog ko no. Kay mo magka-problema sa remedial na ay binag-o, na ay kinaraan. Nadap ko sa una, edad kog 12, ang gamit kinaraan, wa injeksyon ni Loloy Tutas, 70 anyos na.
11: Okay, maayong buntag, Sir Loloy.
16: Palihog.
11: Ako, taga-bukid ko, pero na-use ko aning mga kinaraan. Ang kinaraan nga tambal dito sa bukid, kanang paimnon kag itlog nga Bisaya with orange. Ikaduha, kalam itong pagpagan kaug dahon. Pagpagan kag dahon, tungod kay na kay rashes, mawa, kuno na siya. Muna'y kinaraan.
16: Traditional.
11: Pero, traditional, yes.
16: Yes,
11: mawa na siya ang Binisaya sa bukid. Pero right. Gitudluan na mo sila kung unsay insakto nga buhaton kung dunay bata nga nagka-measles.
16: Unsa man tong itlog-itlog, pwede ipadayon, pwede paundangon. Kay basig ang mga kinaraan mo'y kusog dito sa kabuldan.
11: Siguro wala may mawala na to kung muinom tag itlog o muinom tag orange. Pwede ra gihapon atong idungan, no? Muinom kag itlog, muinom ka og orange with itlog og unsa pa gi-prescribe sa doktor, ato pod gihapon nga sundon.
16: Sundon.
11: Kana siya, sir.
16: Salamat kayo tubag. Sa ato pa katong gagamit sa kinaraan, okay gihapon. Basta na ay binag-o. Dili okay og puro ra kinaraan. Salamat kayo, ma'am. Ari ko sa not ay sige ma'am, dunay follow-up.
3: Hello, good morning sa tanan. In addition sa katong na-mention ni Ma'am Ruth, no? Usa siguro po nga disadvantage katong kay ako sa una nakasuway jud ko anang itlog. Unya butangan og orange. Ang kana magong itlog kay rogue na siya, so wala gyud siya giluto. So ang usa nga disadvantage pud ana, what if naay salmonella ang itlog? So posible pod nga makakuha na pug laing disease ang bata. Sobrang dili gyud siya maayo, mas maayo gyud nga moagi gyud og pagkaluto ang itlog.
16: O klarohon katong hilaw undangon.
3: Undangon jud siguro siya. Kay what if naay salmonella ang itlog nga gipainom nga raw lang gyud siya nga gipainom sa bata. So naa na pud laing
16: katong kinaraan ma'am nga di paligoog unom kadlaw. Mga musta ko.
17: Yes,
16: ipadayon to o undangon?
17: Undangon gina siya, sir.
16: Undangon.
17: No, especially karon nga init kayo, ma-imagine lang ninyo ang bata, di pa yun ninyo ligoon. Samot gina siya kasakit, no? So, actually, di lang nimo siya ligoon kung at the height of the fever niya. Kanang saka, gina kayo ang ilanat, ayaw, gina siya na ligoon. Kaya mo react man na dayo, no? But, inigwala na ilanat, pwede rin na nimo sila ligoon. So, mo gina siya. Hygiene is very important. No? Very important kinang hygiene karon. And then at the same time, humid na po ang ato ang temperature karon, di na pareha sa una. Ang init-init kaayo. So, lisod good na mga bata gani karon, sir. Compare sa una, no? Sa una, kay mahadlok matama electric fan, kay kabuyon. Pero mga bata karon, dili ni mo airconan, dili ni mo electric fanan, magsalimuang. No? So, that is why it's important na hygiene, ilagyan ang ikuan, kay makadevelop po sila daghan nga sakit if dili ma-maintain na nila ilang hygiene karon na time, especially sa atong temperature, no, or atong weather. Then that is really a no-no nga dili ligoon. Dili ra po na true sa measles lang, sir. Tanan nga maghilanat sa una, di ba jud maligo, no? Di maligo, tanan maghilanat sa una, that is not just for the children but even for the adults, no? So pwede ra jud mo maligo, no, but not in the height of your fever, no. Mora gina siya
16: atong hilanat, mga it's fever nga ang meaning, hemorrhagic fever.
17: Sa dengue. Dengue pasabot.
16: Pwede gyapon to ligoon.
17: Ang dengue man good, depende na siya, sir. Kung naa siya sa ICU, di gyud siya maligo. Pero matipid sponge bath siya, no? O mas sponge bath siya dito, matrapuhan, hinluan gyapon siya. Pero depende sa case. Pero og kanang dengue lang na nara sa balay for observation, kadi man tanan dengue for admissions, of course, yes. They are required to do that. Of course, hygiene, they eat, they need to do that. The same thing every day. So mo na nga ato yung ipahibaw nga ang myth nga dili pwede maligo nga hilanat, myth ra gyud na siya. Di gyud na siya, wala na siya og maligo ka nga gihilantan ka, di gyud na siya makamatay. No? So mo gyud na siya pinaka sure gyud kaayo, no? So pero ang question ana depende po na kung sa imo iligo, no? So mora na siya, but a thing is dili gyud na siya kanang dili gyud na siya dangerous or dili na siya maka do og bad or makasamot sa isa ka tawo nga masakit. Kung maligo ka.
16: Maligo. Yes, sir. Salamat guys, mga tubag ninyo, ma'am. Ari ko sa National Immunization. Pangutana. Ang probinsya karon parang epektibo ang dagan kung unsay ipaybalo ng atos mga tao. Ako lang gamito ni, pero di mo'y topic. Comparative lang. Ang probinsya karon dunay gipahigayon nga epektibo suma sa feedback. Pagpahibalo, pagka-epektibo sa kabarangayan. Kay kining kabarangayan, ma'am, daghang dahilan. Karon, ang pangutana, gibuhat man sa probinsya kanang gitawag og capacity development program. Hiusa tawgon tanang kagawad. Cluster tapo-tapoon. Dili ba maayo sa ngalan sa mga sakit nga atong gisgutan nga naa sa clustering aron diretso nga matuhop sa una-una sa taga-barangay. Oh, labi na sa mga opisyales, labi na sa chairman sa Committee on Health sa barangay. Mulihok. Kay og igo lang ipahibalo, usay mo labay. Di mo rehistro. Mamunay daghan. Oh. Dili ba mahimo nga dunay programa usab mahitungod ining measles ug uban pa nga i-cluster nga naong ug naong face to face magatubangay aron ang akong but ipasabot how effective to implement the program. Munay punto nako ma'am, dili ba mahimo nga dunay clustering magtapo ng mga kabarangayan sa lungsod kay delikado man isa kita. Wa may sakit nga ang tao di mo ampo. Mo man ta tungod sakit. So ang ampo dugangan og epektibong lakang, di ba mahimo ma'am? Nga dunay clustering.
12: Ang atong gihimo in preparation sa tuang MRCA or Measles Rubella Supplementation Immunization Activity, gipatawag na to ang tanan natong RHU staff together with the doctor, nurses and midwives. So gapagama sila og mga plano nga unsaon ang maong information moabot sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay even at the purok level. So they have their own strategies nga unsaon ang maong information moabot gyud padung dito sa pinakaubos yun nato nga purok. So ang gihimo sa uban nagkandak sila og depende man gud sa strategy sir nga ginahimo sa matag lungsod unsaon nila pag-abot. So ang kami lang diri sa atoa sa provincial health office together with the DOH ato yung gi-convene tanan natong mga staff diin sila po dito sa RHU staff mauna po imuhatag sa maong information dissemination.
16: So salamat.
18: Akong pun answer. Actually, ang DOH nag-initiate og usa ka activity nga to sa mga sa mga primary care facility nato diin ang atong gipang imbitar ang mga barangay kapitan, mga stakeholders nato, and then mga staff sa maong facility naghimo og orientation kabahin sa measles o rubella. Pag-implementar ani para modagan yun sa barangay.
17: Yes, and sa Tagbilaran City, sir, ang gihimo na mo ang among Kagawad on Health si Kagawad Butchi Zamora, no, together with the Kagawad on Health sa mga barangays, no, gi-involve na mo sila to identify the areas kung asa mi magdu sa supplemental immunization, no, sa MRCA. So gi-involve na mo ang barangay gyud every activity nga buhaton nato karon para makita gyud nila o mahibaw-an gyud nila unsa ang impact sa vaccination. Yo dili ra katong COVID vaccination but kini nga vaccination sa atong mga bata ug sa ato ang community, no? So gi-involve gyud nato, sir. So sa barangays, I think that's what also the other LGUs were doing, ilag yung gi-involve kay ang kasagaran mga health center dili gyud nakalihok og walay support pod sa ilang mga barangay captains ug sa ilang barangay kagawad, no? So kana kay Mulacaw manggod, so need gyud na siya og naa kay mga resources ana, of course sakyanan tanan, no? So mo nag involve na to ang barangay para sila pod na pod sila first hand, no, og unsa gyud makita nila unsa ka importante and makita po nila unsay status sa ilang barangay ani unsa ka well informed ang ilang mga constituents sa barangay about immunization.
16: Salamat kayo ninyo mga ma'am sa inyong mga tubag. Salamat
12: to kayo. Add lang po sir ang uban natong mga barangays, no, especially katong na naka-attend yun meet, mga barangay yun is their willingness, no? Ang commitment nila nga. In kaso gani o kanang nag-need o mga sakyanan, available yun ang mga sakyanan sa tagsa-tagsa ka mga barangay. So, mo nang mapasalamaton yun meet sa mga support nga gihatag nila, especially kanang umaabot na to nga campaign. Thank you.
16: Sige, salamat kayo ninyo mga.
15: Thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Sindoy Gingging. Mayong butag, Sir Sindoy, once again. Welcome to the Capital Reports. Okay.
19: Daghang salamat, Ma'am Janet. Good morning sa atong mga panelist. Kining ako panguta na, sa kinsa ang mutubag ninyo, labi na sa ato ang ni Ma'am Kalyaw, no? Kining, Ma'am, kining umaabot nga kaning supplemental immunization program nga magsugod karong Lunes unsa man ipaagi ani through barangay or anha sa municipal health center lang ipahigayon.
12: Okay, so thank you very much, Sir Sindoy. Ang himuon na to karong, di ba, number one na tong target is 6 to 59 months old, bata nga nag-edad, o 6 months hangtod 59 months. So, himuon ni siya matag fixed site or pananglitan karon na ay uban mag-perform, maghimo sila na abay barangay hall. Kung naapay mga bata dito sa ilahang mga purok, pwede sila maghimo sila dito o temporary nga fixed site. So, meaning, magdungan ni silang tanan. So, ang atua lang gyud nga ang mga mama magdala sa ilang mga bata kung asa nahimutang o unsa nga mga schedule nga gihatag nato sa tagsa-tagsa nato ka mga RHU. So, pananglitan o anang barangaya, naasiya dito ato siya sa barangay hall, no? O asa nga barangay, unya. Pag-abot pa dito sa purok kay tuapapang yung mga bata nga pagtanaw sila sa purok nga, uy, mas daghan mang mga bata aning Purok City baron or Purok 5, pwede po sila dito magbutang og lain nga vaccination post para mas maduol ang mga bata kay basin os mas layo pa nila ang ilahang barangay hall. So, natigiingon nga ang atuang pagpanghatag ani is true, fixed, og temporary vaccination post or site.
19: So, doon na ba assurance, ma'am, nga once nga ang bata matupukan ining bakuna para sa tipdas, di na matakbuyan o sakit na tipdas?
13: Okay, that is, sir, good morning. That is why we give the vaccine for 2 doses, the MR, no? So, actually, at 9 months, you give the MR, and at 1 year or 12 months, you give another dose. That's why 2 doses, nagin na siya murag booster or something, no, nga ihatag sa atua sa ilaha. As for immunity with that, yes, it is very effective when you give it with 2 doses. No? Pero natay mga cases, sir, in the event, nga, for example, inig ka 6 months sa bata, natakdan siya. No? Kay ang kanamanggod, gihatag na to ang measles for 9 months because maunay age sa bata, nga ang imuhang maternal antibodies, wala na. No, kay usahay man gud ang bata na pamugi maternal antibodies, mao nang dili nimo ihatag siya at an early age, no? Dili siya ihatag nimo before 9 months. Ini ka 9 months, mao na yung mga age nga wala na kayo ang maternal antibodies sa bata. So di na kay siya mo kontra sa vaccine, no? So mao na at 9 months. Pero na yung mga cases at 6 months nga ang bata nag measles na kay natakdan. So if ever na ay measles ang bata sa 6 months and ang bata is na exposed lang, wala bitaw siya ingon nga nasakit or nagbati or unsa balain, tagaan na to siya og isa ka dose. Pero inig ka 9 months tagaan na po nato og inig ka 12 months tagaan na po nato to really have complete good siya nga immunity towards measles. So it's really very effective, sir, for me nga kanang my experience with the kids given 2 doses atong measles rubella. No, measles mumps rubella, magina sa una, Mama Chino. So, karon measles rubella, gihatag na to. Effective yun siya. Because ang makitaan ginanimo sa mga pedia, nga gamay ra yun ang kaso sa mga bata for how many years wala gitay nakitaan kaso sa measles. Pero ni-stop gini siya at the time nga, na-stop po ang ato ang immunization kaya wala na po sila na-inform or wala po siguro sila tungkol sa mga misinformations about vaccines. No, so dako gig ayo mayong ko close to 100% siguro ang kana siguro di maka-develop og immunity are those individuals or those mga bata nga napud sila immunocompromised, napud sila laing gipaminaw, which is really susceptible to any type of diseases or infections. But if a well baby is given with 2 doses of MR, that would really give them a lifetime of immunity. Yes.
19: So, kining pagbakuna sa bata nga nag-edad og 6 months to 59 months, mauban ni usa sa mga hinungdan nga dinhi sa atong probinsya o sa ubang mga probinsya, why nahitabong outbreak?
13: Yes, mao gyud na reason, good sir. No? Because if you give everyone, wala gyud maka-infect. No, even if ma-expose ang bata nga naay measles nga tao, no? Ma-expose siya kay airborne, mangod na sir, mudung siya sa isa ka area, unya na yung measles dito, makuan siya, diligid siya. Diligid siya, siguro, maingon ka na siya yung mga gamay nga symptoms, pwede siya katakod. Kaya tungod sa iha na mustap ang transmission. Kaya di naman siya makatransmit, no? So, maunay mahitabo, maunang importante, good. Nga, for example, kitaan eh, kung mga bata tatanan, wag iisa na to.
17: nga walay bakuna. Pero og naay isa na to nga walay bakuna, pero kita tanan, isa lang ang kuan, di gina siya kadot sa ato ah. Unya, kita nga mugawas, di puta ka-infect. Kaya di man siya kadot sa ato ah. So muna yung mahitabo, sir.
19: So, thank you, ma'am.
17: Yes, sir.
15: Thank you, Sir Sindoy. Next, we have Sir Bruce Zabala.

0: naatay usa nga nagpositive sa rubella o sabod nagpositive sa measles. So, meaning suspected, kayo ang tagdaghan-daghan siya, no? Aho lang ni siyang i-klaro ha, kaya basi niyang mahibong ang ato ang community nga o daghan di ay. So, suspected running 49, but out of 49, duha lang ang nagpositive, usa sa rubella, usa sa measles. So, makaingon ta nga suspected siya kung ang usa ka individual naa siya mga symptoms nga katubitong thesis. So mao na itong bantayan sa kanang disease surveillance, no. Once ang usa ka individual na atong thesis katong atong cough, coryza, so katong conjunctivitis, so katong watery eyes or katong runny nose, presenta siya sa usa ka individual, ang ato ang disease surveillance officers and coordinators nga naa sa ato ang DRUs, katong ato ang mga hospitals and RHUs, i-report yun na nila dayon. But it doesn't end diha taman. So, ang ato ang mga officers, this is surveillance officers and this is surveillance coordinator, mo-collect yun na sila og specimen para ma-rule out yun na to kung kanang confirm case ba yun siya or dili. So, that's why ingana ka-active ang ato ang surveillance officers, no? And coordinators nga nakakuha yun taong 49 ka-suspected cases. So, out of 49 suspected cases, naaratay usangan ni positive niya. Ang good thing po sa ato aning positive kay wala yun siya na nakod. So, possibly, taas ang herd immunity sa ato nga area. So, matong na-mention ni Doktora ganina nga kung naay daghang bata na bakunahan o salang ang wala, dili gyud siya makapanakod. So, posible ang anak po'y nahitabo sa ilahang community. Siguro ang mga bata nga naa sa surrounding at itong bata ang aning positive na to, vaccinated sila. That's why na-end rag yun ang case. So, ang disadvantage at to, kung wala mabakunahin, so posible mo-spread gyud siya, mo-daghan gyud siya niya. Atong timanan nga ato ang measles disease, ang usa ka individual nga mo positive, makatakod yun na siya og 12 to 18 individuals. So imagine og usa ang usa man nakod og lain na pong usa, so times
1: 12.
0: Times 2 ang 18. So ingana siya ka highly infectious gyud ang ato ang measles. So mo nay ato ang cases sa Bohol lang po sa pagkakaroon.
1: So that is for the whole province ang 49.
0: Yes, this year 2026.
1: Pero
0: ako i-klaro lang ha, 49 ang ato ang suspected cases o nga reported. So gikuhaan na nato og mga specimen para ma-confirm yun nga measles ba yun sila o rubella. But out of 49 cases, only duhara ang nang positive. Usa sa measles and usa po sa rubella. Ang good thing kay taas og herd immunity ang lugar nga ning positive tung naa ang positive, so wala ra gyud siya naka-spread, wala ra gyud siya naka-takod. So inga anak ka nindot kung mabakunahan gyud ang mga bata.
1: Okay. Walay reported cases of death due to either of this kwan.
0: Wala. Okay.
1: Pahabol na, no? Has there been cases here in Bohol of rejections, no, to these anong kaning vaccines? Were there reported cases of rejections to these vaccine for measles and rubella? Di ba na hitabo? O ba na reported rejection?
2: Yes, good morning, sir. What do you mean by rejection?
1: Kanabang negative reaction sa na-vaccinated sa kwan?
2: So you mean na siya'y
1: allergies or whatever? Mga
2: actually, less, no? Usually lang yun sa ilang adverse events, magitawag ni mo, no? Not more, but mostly ang kuan gin nga common is fever. Mora gin na siya fever, which is a part gin na siya whenever someone even injected mag-fever, no? Even tetanus mag-fever, it's part lang gin siya. Other than that, wala so far. No, so I think money ako iingon sa mga mama gid sir na it is very safe, no? It has been for long before pa ko naanak na ng measles rubella, no? That is why it's very effective nga ni encourage gid mi nga ibalik nato na siya, no? Kay ang karon man gud pareha ra man gid ning measles, maingon ko sir, pareha ra gid na siya sa COVID, but ang COVID wala siya'y lifetime immunity. Ang measles naa when you were given with the vaccines. Okay? No, so when you're given with the vaccines, when the kids are given or when the babies are given with the vaccines, 2 doses, lifetime immunity na gina sa ilaha. No, wala na gina kaihatag after than that. Pero, if na ay mga imong bata, wapang maabot og 5 anyo,

0: Pero naatay cases surrounding, no? Nag-circulate, naapatay mga cases sa measles, mo nang tagaan yun na to sila. No, tagaan na to sila. Kaya nga, no, hunahuna na to, ana, ato pong i-consider, probably, ang uban was not vaccinated well. No? Wala na tarong ughatag or unsa ba other factors nga wala ginya nakuha ang entire vaccine. No, mo nang ato ginang lukupon tanan bata nga mo qualify 6 months to 59 months nga makita nato tagaan ginato sa etong supplemental immunization activity sa MRCA. Yeah. Pero og matagaan na gyud ka, no? 2 doses, that is a lifetime immunity na gyud, sir.
1: Yes. So kani siya duha ka kuan vaccines part ni siya sa ECC, early childhood care.
0: Yes, or part na siya sa imong API. Yes, zero to 59 months but 6 to 59 months ni mo ihatag siya. Yes.
1: Okay, thank you very much.
0: Okay.
2: Thank you, Sir Bruce. Okay, Sir Bob. Napay additional questions.
3: Second time around, I don't know kung saan mo tubag, pero roll out asa and when? Ang roll out, kanusa ug asa?
4: Okay, so
3: napakoy follow-up questions.
4: Hasang tubagon, sir.
3: Okay
4: so kaning ato ang campaign, damo naging og measles rubella supplemental immunization activity, magasugod ni siya karong August 10 ngadto sa August 28. So, tanan natong mga lungsod, no? Naghimo sila og mga vaccination sites, ma-fix man siya o ma-temporary, naapod sila'y nabutang ng mga schedule dito sa tagsa-tagsa nila ka mga lungsod. So, nakita na to, no? Na ubang mga lungsod na mapod karun nga nag-post na po sa ilahang mga schedule per LGU.
3: Okay, sige. Thank you. Ma'am Pondo, Dr. Pondo, you mentioned a while back that well babies, no?
0: Yeah, well babies.
3: Well babies. Ma'am, siyempre, when we talk about well babies, yung mga, may mga newborn screening yan, di ba?
0: Yes.
3: Kompleto yan siya. Eh, how about those pinanganak lang sa mga mananabang? Kasi we cannot deny the fact na meron pang nagpa-practice niya nowadays, especially for those far-flung areas, di ba? Na layo gud sa mga birthing facilities, they rather sa balay na lang choose na mga anak. So paano yan siya, ma'am? Ini-examine ba ninyo before bigyan ng vaccine?
0: Yes, because naaman tayong mga BHW assigned in each household, no? Even if na anak, but which is very bawal na gina siya karon, na gina sila multa, no? Nanay multa ng mga anak sa balay. But actually, of course, dili man puta ka blame sa atong mga igsuon nga naagis mga layo nga wagi mo idea about ani, no? So naaman ay in charge nila nga BHW, mo nay mo inform kay di man puna sila makakuha og birth certificate kung way mo pirma nga midwife. No, so before that ang kanang mo pirma sa ilaha, correct me if I'm wrong, Ma'am Ruth, no? Kanang mo pirma mo sure gyud na nga ang bata nakuha gyud po niya ang vitamin K, Hep B sa pag-anak og BCG. No, so matagaan jud na siya before that. No, so ang mahitabo gyud ana, sir, less likely gyud na mahitabo sa ato akari karon dire nga kanang even gipanganak nato sa balay, dili gyud matagaan nato ana. Kay moagi man pud silang mukuha og live birth. So nikuha ni mo live birth kaysa may mo pirma nga di man kapirma ang atong mga mananabang. So ila gyud ang i-inform. Actually kana diha nga part og dili pud na nila ma-enroll ang ilang bata, dili pud na siya matawag or mag-consider nga part sa isa ka barangay, no? So mo na nga moagi gyud sa process nga ingon ana, inigagi ana, makit-an gyud na siya, ma-detect gyud na siya. Now, we also do catch up to those individual nga wala gyud nato. Kanag yung walang-wala, no? Mostly, anak nila are not from here, but siguro from other provinces nga mudung diri, no? For example, if I can mention, no? Siguro mga Bajaw, no? Those are the people nga wala gid na sila, but we can do catch up. Naawtam lang, napon ay mga group of healthcare workers going in that area, no? So, ang atong gibuhat, anang lagi catch up na nato sila, ato ginang evaluate, kimuagi gid na siya, ka-catchment magud na siya, or part na siya, kung for example, sir, ako ning barangay, ako'y midwife ani, ako'y nurse ani, kana siya nabilong sa akong barangay, catchment na nako. That is my responsibility. So, if na ay mga anak mahitabo, nga di gyud makitaan, meaning, ang kini nga barangay, wagid siya nidong dito nga area. Imo gina, isa gina sa catchment ni mo. And, tanan gyud pud nga bata, mo agi ba gyud sip on, hilanat, and everything, no? Inigdong ana sa center, na ilista na nila, if wala pagin na sila dito, muna nilang i-coordinate nga asa man ni magbangita man tag data sa mga patients, no? Tanawon nimo nagpuyo diri, magpuyo diha, i-add on na nimo siya. Unsa may nakuha ni ma'am, tagaan na nimo. For example, kato sir, giingon nimo na anak, walang wala gyud niya, karon mudong mangit sa center, kinahilanat na unsa. Pagtanaw, pangayon ma'am, asa man imong immunization record, wala gyud. Sugdan gina siya, sir. Mao gina trabaho na to, sugdan gina siya. We need to catch up with that kanang patient o
3: okay.
0: Bata.
3: Yung catch up na sinasabi mo, mao gyud po 9 to 12 months.
0: Yes, but depende naman sa unsang abuan niya. So ang interval na lang ang atong tanawon sa iya ha. But
3: okay.
0: Within gihapon ana 6 to 59 months.
3: Okay,
0: o 0 to 59 months.
3: Sa okay, na-mention nyo naman, ano, Baguio communities.
0: Mm.
3: Sure ko na merong mga tao talaga liya na wagin na register. So how you deal with it? Yung catch-up natin, sabi nyo, pwede ba ma-expand up to pila ka months?
0: 59 months lang yun siya.
3: 59 months lang.
0: Yeah, 0 to 59 months.
3: Follow-up ko lang, don't you have any drive sa school para sa mga ganyang catch-up?
0: We do.
3: Okay.
0: We do. Drives,
3: yung catch up
0: yeah.
3: talaga. Yung catch up ako na ako ano, catch up. So
0: we
3: they have
0: that.
3: To catch up sa school naa.
0: Naa.
3: Naa.
0: Because even ang school sir, mag grade 1 mo ask na ang mga teachers good if they have vaccines.
3: Okay.
0: Appeal na gina siya but it's not like,
3: not just in the city, but
0: not just in the city.
3: Mom,
0: in other schools gi consider na gina nationwide na gina siya gi consider na to.
3: Okay. So maraming salamat.
0: Yes.
3: Daghang salamat. Catch up.
2: Thank you sir Bob. Yes sir Loloy. Last na ning ko ano. Pangutana kay we have to wrap up. Okay, happy na alas 9.
5: Usara ka pangutana, Ma'am Janet. Sa kinsay mo tubag ini. Kasi natian sa hospital, dasok ang mga nasakit, kidala sa way sakit. Pangutana, duna na ba'y programa ang mga hospital? Nga kung dadon ang usa ka bata nga gihilantan, dili dugay-dugayon sa paghiling sa pag-asikaso kay basin kon measles na to matakdan ang white sakit na magudusahay ma'am gidalag Lunes Miyerkules na asikasuhon tungod kay napuno na ang uban gani manghigda na lang anay karton pangutana kon dadon ang usa ka masakiton nga wa pa mailhi unsay balatian apan gihilantan na akaprograma na ba nga dalion kini kay basic measles dili dugay-dugay yon lahi sa uban sakit naan bay programa ma'am kay
0: yes.
5: Basic alaayan ang gadala sakit idalag Lunes Miyerkules na asikasuhon naan ba na nakasitar na mala sa atong mga tambalanan sa gobyerno palihog ma'am
0: yes sir good morning
5: good
0: actually
5: morning.
0: Sir that is why kanang mga nanatay mga primary care facility no so that is why they don't need to go directly to the hospital because ang hospital admission kanang kilanat ubo sipon no if dili gyud siya emergency no kay makaingon na magitag na magina ma-identify magina sa healthcare workers or sa nurse or sa doctor if emergency ang case iditso ginag hospital mo nanatay primary care facility kay pwede dito na siya evaluate if this case needed to go sa hospital now ang consideration, for example, kana makatakod, no? So, isa sa makatakod gawa sa measles is varicella or chicken pox, no? Makita man gyud nimo. So, once naingon ana, kabalo na gyud na gipahibaw na nato mga BHW, mga nurses, mga midwives, kabalo na gyud na sila nga may ingana gani. Mas maayog dungon na lang sila sa balay kaysa sila mudung sa facility. No? Kay ngano, kana sila nga time infectious naman sila, makatakod naman sila. No, so unsa pa may purpose nimo idung nimo didto? Mo na nga kung naay mga skin lesions, kung makita nimo, kasagaran sa health centers din nila pasuglon.
6: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duha sami sa ako mga apo.
8: Let's go lala.
7: Bye mare, unhan sa mo na kong dagan.
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imo mga goals in life? Next time na lang?
4: Buhata na! Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
5: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, dagkap ko na inom. Pero dagkap na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko believe.
8: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
8: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
9: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
8: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
8: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
9: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
10: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan sa panultihon, chapter 25, verse 17. Ayaw pagpunay duaw sa imong silingan, kay tingali unyag pulan siya o kasilagan kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Ayaw punay. Bisita, no? Nyato pong yung kamukaon. Okay, labot. Nalabot sa kuan. Sa kaon. Uy, nonsa ka naman.
1: Okay,
0: morning.
1: Ika man, anak pa ka matuhog. Anak pa ka malibang. Ah, sa, anak pa ka manguan. Malibang lagi.
0: Ay, I'm sure.
1: Anak pa ka mo. Basta, nalang-tanan. Marami mo ng bahay. Halayin mo nalaman yung bahay. I'm Nick.
0: And I'm Ate Lee. Wa siya kasagang ato. Nagkabatanon, nagkatiguang. May panang ko kay nagkatiguang, nagkabatanon. Iya kay nabali. Wa na kay nungdom. Good morning, good morning. Siya may naunay. Back to you. nasayop ko da. Para ang tato na ako.
1: Tiktok.
0: Di ko masagot. Good morning again, Philippines. Again. Good morning. Yeah. Good morning, mga katawan sa Diyos. It's Sunday once again. And yeah, nami good news. How I wish ang August 13 falls on Sunday. Pero dili man. So, August 13 falls on Thursday.
1: This coming Thursday.
0: Kay ngano?
1: Will be August 13 na.
0: Kay ngano? Mga tanan mo, unsay day na ana?
1: Ngano man day Ate Lee?
0: Kay ngano among iistorya ninyo bayot?
1: De. Aron na sa
0: Oya na tataon.
1: Forward. Basta kay atangi na ha ug unsa na? Secret.
0: Okay.
1: Karon tataon na. Don't change that dial. Kananay padayo iikwan na iila na yung yung radio. Adyo na ikwan. Adyo na pa-lisog lae, no? Pilpila na muna isog na.
0: Yeah.
1: Oh, karon nga, mabatin niyo on sana. Taut-taut ato ng hisgo.
0: Okay, itong partner na speak as lawa.
1: Engineer Gilbert Tulob, ko ba na sa itong mag kaigalaan rin, no? Sila si
0: Engineer Idol Jerry Cahis.
1: Engineer Michael.
0: Yes.
1: Engineer Ronnie Arani. Engineer Goody. O ga si itong Michael.
0: Yes, hi. Og atong chief tech engineer Phil Abandula.

0: ang mga opok. Isa'y tagal mo.
1: No forward!
2: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA.
3: Basta pest control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: No forward!
4: Need and be. Atong i-greet day atong mga kaparintihan o kahigalaan.
5: Mga tagtongon. Lain, no? Di ba ka naman na ba? Mga kaparintihan, kahigalaan, o tagtongon.
4: Murang may bawang nakagonsusunod.
5: Murang bawang na magandira. Di ba na may, di ba ka mayon nga? Na ay kasal, natuwa, na tayo reunion. Di man, no? Ay, mga kaparintihan, mga kikala, mga tagtungod, na tayo reunion. Mga di man dyan. Basta may nga nagaling. Mga kaparintihan, kikala tagtungod, bro, bro, na sinasunod. Oo. Marang may namdam na sa
4: tanas.
5: May namdam na sa tanas kantang, may unay ang tao. Oy, speaking of may unay, may munta na ni, ng training, no?
4: Ng training kamatay. Okay.
5: Ng training o claret, si Inday Kwan, si Inday Bingbing, ah, Bingbing ba? Yay! Bingbing bro. Si Inday Balileng, no?
4: Balileng.
5: Balileng. May munta. No?
4: And, good morning po sa akong mga friends. Daghang mga friends, no? Okay. Friends. Oh, si Tata.
5: Kapita na ma-friends price.
4: Ako mga friends price, si Tata. Alfarero.
5: Alfarero. Ato na kaday. Ato lang dito day, no?
4: Thank you for listening, ta. Og sa imong husband. And also, tata po, Batukael.
5: Tata, Batukael.
4: Batukael. Si Ma'am Luz Aton, Ma'am Taling Lagura, Das Himilian, Lubok, Bohol. Good morning. And thank you, Ma'am Baby, Sir Alex, Ma'am Bambi, Engineer Dong, Tanan. Og atong mga kaparian po sa OLLP or KOMC or Lady of Lords Parish.
5: Diocesan Shrine.
4: Yes, si Father John Legitimas, Father James Aranas.
5: Father Bugs.
4: Bugs, Bugtong. Fermin, Bugtong. Og, kini po, mga minister nga abti kayo, labi nag-Sunday, magkadun singot. Si Sir Boloy. Si Ma'am Nancy Magallanes diya sa Mansasa.
5: Correct!
4: Good morning! Yay! Ako dyong i-review. Kaya aron gusto ko ma-perfect. Sir Boloy, Ma'am Nancy, good morning. Thank you for listening
5: Ma'am
4: to Nick
5: Jubi,
4: and Lee.
5: Ma'am Juby, Dumayaka.
4: Ma'am Juby.
5: Juby, boom, Juby. Dumayaka. Nagbuntag, Ma'am Jobs.
4: Si Princess Joy, Tagaan. Thank you.
5: Princess din na siya, eh?
4: Si Kuan.
5: Okay, it's Princess, ma'am.
4: Si Kuan, si Mario nga. Mahigot man na, padong.
5: Kanabang. Birig ba, birig?
4: Birig po. Mario.
5: Kaligay. Kitap mo po ipo.
4: Kuyaw nin biudo mo, birig ba?
5: Lupig labudyo.
4: Gapon mo, kay Bowser, manang biudo na dahil ka, Mario. Marix.
5: May muntal niya.
4: Si Kuan Pod, si kanang mga ministers diha, Tanan.
5: Oh, Tanan. Huyuhoy, hayahay! Huyuhoy, nga pirting, hayahaya, no?
4: Si Romeo.
5: Romeo, Ma'am Terry
4: Bersano.
5: Bersano.
4: Og si Kuan Pod, si Ate Francie.
5: Ay, Ate Francie, si, Andy.
4: Oh, si Ma'am Glenda, ayay.
5: Hi, Ma'am Glenn.
4: Hindi na to, Kuan, idugol. si Kuan Pod, kanang isa ba ito akong gustong i-greet? Si Sir Michael.
5: Sir Michael Lim, good morning, sir.
4: Si Sir Michael po, Sepe.
5: Si Sir Michael Sepe.
4: No? Ma'am Chuchi. Tanan. Si Myrna. Hello, Myrna.
5: Hi, Ma'am Myrna Jax.
4: Salamat sa kanang kuwan na tabliya. Humot kayo, ma'am. Mura dyan tabliya.
5: Humot. Mura kuwan.
4: Bitaw lang, bitaw kayo. Thank you kayo sa iyong pagka-generous.
5: Bitaw, Ma'am Myrna. Salamat kayo, Ma'am Myrna Jax.
4: Myrna, Jacorda sa Dao. Mga silingan na to dyan sa Dao, sa Lindaville po, Ma'am Carmen, mga Perez family, thank you, mga Chona Castillo o uban pa. Oh, mga man, no. Mga friends gini nako. Oh, tanan,
5: amigo tuoy.
4: Tuoy.
5: Amigo tuoy.
4: Murag saging. Mm. Ay tuoya og ganang luto, di ba? Mm. Lami itong kanang kanang
5: tagutod.
4: Oh, sus lamian niya. Naday kanang ginamos dayon, ugay niya. Limosito dayon. Oh, nasili dayon. Sus. Umbot mo lang.
5: Ano sa kanya? Ano sa kita na makagawas no? Dayon man.
4: Mita, thank you so much.
5: Thank you so much.
4: Thank you. Atong

0: Pasalamatan sa kornitura, no? Ang Go Forward Pest Control na problema ba mo din ang mga insekto ang mga daos sa inyong panimalay, inyong mga bama, ang mga kabataan gipang maak na dihag mga lamok hok-hok uban pa, no? O yung mga pagkaon diha dili secured kay na dihang langaw. Uy, kibaw mo busa kana yung takuban para ninyo nang inyong mga kananay food cover, kung mutungtong ng langaw, mukulikot ng langaw, oy, o niya, anay pagyot na maguba sa atong panimalay, mga dugo, uban pang mga harmful insects, labi na dyan ilaga, sila ito ako, no? O, ayaw ninyong paglangan, oy, ayaw na ninyong paglangan. Tawag na yun ang Go Forward Pest Control, 412-3812. Huwag lang may mga cellphone, tawag na sila sa 0910-9362-289. ISO certified, mga igalako, ang ilang mga chemical, kuan kanang gitawag nila og eco-friendly, no, environment friendly, dili makadaot, no, sa tao, safe sila, safe gamiton ang ilang mga kuan, ang ilang mga chemicals. So kato po magtukod pala diha, ala kontaka po ninyo ang Go Forward Pest Control, no, number 5 Ramon Nereo Street, tapad sa LTO og sa Bohol Light. Oh, but tawag sila karon, ha, 412-3812 sa 0910-9362-289. Salamat, Ma'am Charmaine, Ma'am Cha-Cha. Salamat kayo.
1: Okay, si Ma'am Arsenic Beauty po. Good morning. Happy listening. And salamat, Sir Rudy Tutor. Barangay Captain Rudy Tutor de sa La Union, Kandihay, Bohol. And so with Sarigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humor, Sir Ruping, Ma'am NN, Lita, Jessa, og si Cora. Hello, nasa BQ Mall ang Sarigumba Malalis Optical Clinic.
0: Albas Pork Chicharon sa ilang Albas Binaga. Binalami, anong binaga, no?
1: Bitaw, niya na isili, na isuka.
0: Albas Pork Binaga, o usab, may galako kung gusto mo mukaon sa mga pagkaon na maapot sa bursa, affordable sa bulsa na to, na sila diha sa ilang Albas, no, sa ilang lain ng mga strategic location na sa Tagbilaran, na galing din na pizza tutulan, kung padungkas panglaw, no, the risk one, unas kusway, o ang ilang kosenera, no, Albas Pork Chicharon, salamat Sir Patrick, ug Sir Helen Binangbang, Inday Albas, salamat kayo, sa Inday JK, salamat kaayo.
1: Oy, Insyang's Grill, kuyawa.
0: Insyang,
1: business woman.
0: Grabe ha. Insyang's Grill. Oh. Insyang's Grill. Ay, barbecue. Ni barbecue nilang alami kayo.
1: Oh, no, ito, Insyang's Grill.
0: Oh, ato, sana.
1: Thank you also, FCB. Thank you, Sir Richard Uy. Salamat, Ma'am Candice, Ma'am Claire. First Consolidated Bank. Thank you. And Boheco One. Pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas. Thank you, Ma'am Weng Ochia. Salamat, Ma'am. Thank you so very much.

0: sa aderinga, don't change your dial. Nami yeah. i-news ninyo.
1: Nami i-news, mga higala.
0: Karong huibis, mga higala.
1: Aminaw mo. Ayaw sa, ayaw sa, ayaw sa.
0: Ganun man.
1: Saan na ka?
0: Karong na good.
1: Diba?
0: Nag-away na.
1: Diba? Nakoy, nakoy tip, no?
0: Tip?
1: Kung nakabantay mo, mga higala, gikas iniro hangtod karon ang mga bagyo ang musod sa atong nasod, mupingis ra, mulabay ra, dili galing halos mulan full. Ang vibe, ang bagyo, bisan sa Biblia, naaman yun na, gani si Jesus, hawa, ma-exempted ana. Kaya ilang sa kadyan ng gisakyan, giunos. Ang ebanghelyo yun karon kay giunos yun. Anya, si Jesus, nahadlok kali sila kay galakaw si Jesus sa tubig, kining apas nila, kang kaampo, ni apas, niya, kay na may naglakaw sa tubig na hadlok na mga tinunan kay abinlag tiaw. Pero giingon sa Biblia multo pero tiaw na. Hadlok sila tiaw ba? Di motong linggit sila duro. So si Jesus man di ay. So si Jesus, nga siya Dios wa maka dili exempted sa mga bagyo o ba pa. So
0: naa nang bagyo
1: na nang mga unos tong kinabuhi. Mo na nga ipadayo na to ang atong pagampo no nga unta. Ug do na magid galing bagyo gamong abot kay na magid na kay tuod na sa kinaiyahan dagan ni atong kalibutan ro nga nagsalimuang na tuod ra pod sa pagka mapasagaron sa tao ro no? Kita gamit ani mga fossil fuels ug uban pa na kalibutan init na ang ato lang unta nga magpadayon ta sa pagampo no atong daygon karon ay ang Ginoo niya atong i atong mangayo ta sa kaluoy nga mahimo malikay lang unta na mulikay lang unta na mga bagyo ang mga bagyo na untay mulikay na dili makapaminsala sa atong mga panginabuhi sa atong mga ari-arian sa labi na sa mga tao no kay wa gyud tay laing gisaligan atong i-surrender atong ikuan na atong i-claim na nga Ginoo ra atong gisaligan besag unsa patakadato di ta makapatipa sa bagyo di ta makapugong sa linog why may laking tao no isang pagtapukon pa ng tanang kaalam sa tao sa tibuok universo daghanatag na abot sos ni abot na tabi mga iron mga unsa na mga naabot sa tao but still di gihapon siya makapugong sa linog
0: dili kay
1: undang sa bagyo
0: bagyo stop
1: wala gayon wala gayon bisag unsaon pa may mga tao ning claim nga mao kini mo kana sila kuno appointed nga mao kini mo kana pero wa gyoy makatupong sa kaalam sa Dios kay mo nagi ang Dios sa po si Jesus sa pinaingon sa Bible nga ang kaalam sa tao binuang atubangan sa Dios bisag atapuon pa ning tanang kaalam sa universo ug na magaling laing mga linala nga tao sa laing mga planeta tapuon ang tanang kaalam binuang ra gihapon na atubangan sa Dios amen.

0: Mana gig ni?
1: Karo sa sumpa.
0: Kadugay na, pangun lang jurong.
1: Karo sa sumpa. De, ni kumana ni manuto naman ta. Ang karo sa sumpa ni sugila nun, panuhot nga utok.
0: August 13.
1: August 13. Sige, gigit siya balik-balik. Ano, August 13?
0: Lagi.
1: O sa bagay na August 13? Muna panahon mo nakauyab ka?
0: August 13 sa tong tiga?
1: Mao din na di ay mga higala.
0: Sama ba?
1: Nakahibaw na ko. Nakahibaw na ko. Mao din ay iyang gipadayag din nga. Mao na ay panahon nga. Diyan na siya. First crush. Kasi crush. Nakrush mo ni. Mo ni napangos yung tuhod kaya crush mo ni.
0: Pagtarong ra, radyo.
1: August 13, 2001.
0: Ah, 2001.
1: When the song was number one.
0: Oh, don't you know, August 13, 2001. That was 25 years ago.
1: Mo kana ko na 2001 Monday na pagkatabuan ng August 13, 2001 Lunes
0: Monday?
1: Na.
0: Lunes. Natao ang Nick and Lee.
1: Yes.
0: Sato pa karong August 13, Huwebes, 25 na katuig ang Nick and Lee.
1: Nga nagtulog sa kahanginan.
0: Kahanginan. See? Di kaya na dahil. May wow, ano yung atong edad, ano eh, kay? 25 good.
1: Makaklaim yun.
0: Yay!
1: Thank you, Lord. Hallelujah.
0: Thank you, thank you.
1: Makaklaim yun ang, makaklaim yun may, no? Makakuan yun may, makatest yun may, o kamori ha, mga naminaw. Labi na sa mga tipaminaw na to, nga dugay ng naminaw sa likadli, nga modesty aside, no? Nahimo ng kabahin si Nick Andle sa mga kasing-kasing, sa mga tipaminaw na tong bulanon, dinhiman sa atong lalawigan, kung katupong tuwa sa gawas, labi na karon nga uso na ang internet streaming. Kung dili lang kayo bulanon ra, bisan sa uban ng mga mga kwan, kaya naghamitag mga sugi tipaminaw, at kagayan di oro, o mga taga Magete, mga taga Butuan, o uban pa ng mga kanait, mga kasikbit ng mga kalungka, pobinsyahan.
0: Tagalapu-Lapu!
1: O, Tagalapu-Lapu, City, Cebu. Okay.
0: Cebu.
1: O, daghan kayo, nga, mupadayag sila, nga, naminaw sila, o nahimo na nilang karahin sa ilang inadlaw ng mga kalihukan, mura dili makumpleto. Modesty aside, ha, dili makumpleto ng ilang adlaw, kundi sila makabati sa Nick and Lee.
0: Og tungod ni Ana.
1: Og tungod ni Ana.
0: Manghatag ko kwarta.
1: Oh. Aba na oi.
0: Wa man gani kay kwarta.
1: Kwarta
0: play money. Di tinuod.
1: Bito ay. Kidding
0: aside.
1: Labo na ko mga joke ni mo ipalit og snowbird. Di ka hatag.
0: Ah, ato pasalamatan day Sir Peter.
1: Kana gyud.
0: Okay, siya gyud naghatag og name namo Nick and Lee. Ya jud na.
1: Iyan ang kwan, iyan ang konsepto, no? Iyan ang ngan.
0: Siya may nagbunyag ingon pa namo, no? Nick and Lee. Thank you, sir, for being so generous to us.
1: Oh, salamat kayo, Sir Peter, ha, sa imong
0: sa mga privilege,
1: sa tanan. Sa imong pag-akay sa program samtang kinisama pa sa bata nga di pa kalakaw gakamang pa imo na minggi tultulan imo minggi giyahan Sir Peter Deresco, no, ang atong president sa Wall Chronicle Radio Corporation, ang station manager sa DYRD. Salamat kayo, sir, sa imong pag-uban kanamo, sa imong pag-giya o sa imong pagtugot nga kami magapadayon hangtod gayud ni mga panahon na nga ang Nick and Lee nahimo ng 25 years. Kuna, silver na. Silver ang Nick and Lee. This coming Thursday, August 13. Amo na lang naging una-una ha kay Waman tayo, Silvia Ogoybes.
0: Okay, sige. Meanwhile, magluto ta.
1: Magluto ta.
0: Ito, ipadayo na itong programa. Chicken risotto. Inanglan ka o usa ka kutsara nga cooking oil. Usa ka onion nga gamay i-chop, and then usa ka cup nga green peas.
1: Risotto ha, dinhi redilion,
0: risotto. Nya 1/2 kilo nga chicken nya imo nang i-steam nya imo himahimayon. I-shred nimo ang chicken meat. Nya kinahanglan kag usa ka cup nga chicken broth or water, pwede. And then 4 cups of cook na rice, luto na kuan kanon, and then usa ka buok small red bell pepper and i-chop, and then 1 cup nga favorite ni NIKTI grated cheese,
1: wow,
0: and asin and pepper to taste, and here's how. Wow na lang kadlam. And here's how. Kuha ka ha. Butang ang mantika gamay. Ilunod ni mong onion. Peas. Green peas. pwede frozen, pwede pod. Nya, ang chicken, i-add mo ang tubig or broth. Pila man to, o sa kakap. Ilunod mo ang rice o ang pepper o half sa cheese. Pero kung paminaw nimo ang sabaw uwang ra, pwede ni magdugangan. Kaya mo mo ni siya muluto sa kanang rice. And then mix well. Butangag, kuan, seasoning nimo. Imong secret power diha. Butangag pagyan nimo o asin and pepper to taste. Niya, itong imong mga liquid seasoning, kada mga powder, bla bla bla. Ikaw rin, di lang kong istorya kay. Di man ito sponsor. On ya, after that, pabukalon, initon, ang tod mo mga 10 minutes, maluto na. Ang kanang rice anin, o kayo na ni mo. On ya, butang ni mo sa plato, imo tong hukaron, on ya, imong tapingan og cheese. O, diba? Lamay.
1: Hindi, Juan. Hindi, abin ako yung luto na ang kanon.
0: Di. Ah, luto. Luto na dahil-dahan nila. Sige. Eres.
1: Uli, Juan, mo ako yung bandagay niya. Luto na muna.
0: Mo din yung 1 cup lang.
1: Ilang itong mga bahaw, ha? Ilang itong mga bahaw.
0: Ilang may mamaning kuan. Tanang pag-ojod.
1: Pag-uli ng mga.
0: Kibaw po ka, no? Para ba na yung mata na mixin na yung mga higala? Kani siya makaibaw. Kung sa istorya ako kayo. For my eyes only. Kuyaw na siya. Nagawa sa sinihan. Interviewon siya makatubag. Okay.
1: Yeah, and that was
0: chicken risotto.
1: All right, everyone.
0: Nick and Lee.

0: Once again, ato salamatan Sir Rudy Tutor dia sa La Union Candihay Bohol, Barangay Captain Rudy Tutor. Thank you Sir Gumba Malalis Optical Clinic. Thank you Dr. Edna, Dr. Yumer Surping, NN, Lita, Jessa, Cora. And so with Boheco One, thank you so much. First Consolidated Bank, FCB, thank you. Ma'am Lovely, thank you so much. Albas Pork Chicharon.
1: Albas Pork Chicharon, Albas Binaga, ang napoy, o mga katamang ilang mga manok diha, no? O makapagkaon mo diha, o kanang mga pagkaon nga maabot sa bursa, o ang ilang kusinera, no? Daghan kain nilang mga kusinera din sa Rakbayan, sa Bilaran, o bisin pagali dito na pizza may Dawis area. Salamat kayo, Albas Pork Chicharon. Go Forward Pest Control. Salamat kayo, number 5, Ramon Anirio Street, Tagbilaran City, tapad sa Bolight. Og sa LTO. Salamat kayo. Tawag ang 412-3812 o sa 0910-9362-289.

0: Ay, congratulate ako kita. Nick and Lee, congratulate. Congratulations. Ni Kuan, Ma'am Phil, o ni Sir Jerome, Gabin, nga mag-celebrate silang 30th wedding anniversary. Ugma. At so, ilang reception, ilang Kuan, ilang ceremony sa old kanang Holy Spirit Chapel. O, alang sa mga gusto dahil mo Kuan, mo gamit sa chapel, pwede na. Mo pabook lang mo. Okay.
1: Hindi sa baka, may nga ng mga small gatherings lang, mga exclusive. Hindi sa baka, kapili akay, parang kuan giba, kana na ito nagyay kalhilom, parang kuan ba, na nagyay ba, na parang nagyay serenity ba, parang nagyay kuan. So ato, muna siya. Salamat kayo. Anya, God bless us all. Anya, muna po hang parayang tapagampo. Anya, sa itong mga pagampo, mas atong daghan-daghanon ang pagdaig sa Ginoo, no? Daigon yun ang Ginoo. Magdaig yun kas Ginoo, abinin yun, you know? Pagdaig sa Ginoo, dili ba yung mahurot? No? Dili na mahurot.
0: So, why pagkahurot?
1: Dili sa pagmagdaig, magtibong adlaw, no? O, mahimong daig ko na ito ang Ginoo. Mudaig magalitap na yung mga artista, ang outro po ng mga butsok ko eh. Mudaig magalitap ng mga politiko, favorito, ang outro po ng probida. Dili na ito. Ang Diyos mo'y angayin, dalaygon, o kimayaon, silibako na ito na. Bye.
0: Bye. And this has been Ating Lee. Wait, ito pa, wapag-anaw. This has been Ate Lee nga mayingon akong favorite line kay Domingo man ron, simba, kaon og lami, katawa, and katawa, and kanang stay with your family, spend time with them. Okay, Sunday ra ba ya? Ang kanang magkakuyog mo no? Niya, simba, mao na to. God bless everybody, this has been Ate Lee.
1: More power!

0: drink responsibly.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Mga sano o sana, doon na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there, mga pinangga.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, huwag sa bulsa.
8: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods na gagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
11: Ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
12: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
13: Ang istasyon sa katawhan.
14: Oras may gala, doon na kita 10 minutos man makalabay ang alas sa dosis sa kautuhon. Okay, welcome sa itong pag-aparaguban ng itong tulumanon may gala. Okay, kumusta? Tanan itong mga sukintig paminaw. Okay, manginaot ang kamuntara na asa yung tagsa-tagsa ka mga talad kananan. Itong uban usab ni mo pa'y pagtangka karon. Okay, sa itong mga kaigsunan, mga tricycle driver, mga pinikap drivers, no? Mga kusineras o kusineros, karong mga panahuna, may nga hapon, alagay yung tanan. Okay, alam mo sa tanan, katong naada sila tagsa-tagsa ka mga talad kananan. No, may nga hapon, alagay yung tanan, usab, no? Adlaw nga Domingo karon pizza, noy binagyod ni nga buwan sa Agosto may gala. Sus, ni ara po na tunga sa tuig may gala. No, lampas na tunga sa tuig. No, kumusta? May hapon, alagay niyong tanan.

Bueno, may galatonya, tagda doon kita 14 minutos na human makalabay nga alas sa 12 sa kahapunon. O din, itong pagparagumari nga ito nga tulumanon. O ga, kini may galan, no? O ga, mintras nagapabot sa mga kaliukan sa mature hour, no? Kini nga higayon na, mo kini nga oras sa mature hour, no? O ga, kini sab, mintras nining mga takna, atong ipabati may gala kini nga nagkadiyang mga linga usab alay nga kanyang tanan nga itong pagparag-uban nga itong tulumanon. No, labi na itong nasilang tagsa-tagsa ka mga panimay karon. Luzon, Visayas, Mindanao, may nga hapon alay ka ninyo. Ingon man sa Disdag Bayas, Tagbilaran, may hapon alay sa tanan. Sa 15 ka mga barangay, ingon man sa 1,009 ka mga barangay, 1,019 ka mga barangay. Kulit na city ka mga lungsod, may hapon!

Bueno, Miguel Alan, sa to nga mga tricycle driver karon, no, kumusta may hapon, ala kayo yung tanan, sa tanan nga marihos sila mga sakiran karon nga mga tagnaan, no, ala sige may hapon, ala nga kaninyo dia. O gato nga kauban diri may gala si Engineer Gilbert Tulop, no, ingon mo sab dito sa transmitter site, sila sab si Engineer Goody Felicia, si Engineer Romy Mulat, sa tong Chief Engineer Phil Labandula, gigan sa BGS. Don't forget to remember me.

Bueno, may galatong tag na nagdaas sa atong tulumanon karo aduna kita 22 minutos kung 23 minutos suman makalabay ang alas 12 sa kautuhon. No, dilis ka gabi ho na. O, okay, tara na itong kaisunan karo no, may pagpabinaw, alay nga kaninyo. No, dilis sa itong pagpaguban. May hapon, alay sa itong mga sukintig paminaw.

Pero may kinatag na doon kita 29 minutos na naman magkalabay ang alas sa dosis sa kauntuho na may hapon alam sa nasa BBC Litso no? Ito na ni Bibi Rukas niya no? Sa iyong buhatan usap ka ito dito sa Barangay Tip-Tip no? Kumusta? Diyan sa Alturas Mool. Kumusta may hapon alam ka yung talan? Di ito mga pagparaguban ito nga tulumaroon. May hapon mo dami si Bibi Rukas no? Ito yung lumalas sa BBC Litso no? O ganinot ka ni Litso may gala basta kuhaan kayo karong panahon na no? Labi nagbugna-bugna ang palibot. Tindot kayo. I-kuan yun. Okay. Dito maglagan. Tahanan. Request itong amigo na si SG Tangkawan. Lumang hapon. Next scene.

Morato. Bueno, baiklah, tak dah dulu kita ya. 33 minutos na human magkalabay ang alas dosi sa kautuhon. O, dari sa itong nga pagpaguban, nga itong tuluman on may gala. Okay? No? Labi na sa itong mga diehard listeners karoon o may hapon ang alag kanyang tanan. Giga ni Kini Rogers. Through the years.

Ang hapon, tagbilara, tuntag na doon na kita 37 minutos na yun human magkalabay ang alas 12 sa kautuhon. Atong mga ninang ug ninong karon diha, no? Atong manang ug manang maginang ug ginong usab, no? Kumusta may hapon? Alay ganyan yung tanan, no? Mga lulag-lulo karon. Don't fade away.

15 minutos mga silingan, magalauna sa kapunon. Pabutang may ginatong pagbaraguban nga itong tulumanon. Karong nga launa hangtod sa alas 3 sa kapunon. Laing huda sa itong pagbaraguban. O ganyan tara na itong pagdapit. Alang nga kaninyo. Labi na sa itong makiksunan karon sa nagkanyang dapit usab din sa... Dalawig ang bulano ni Gon Masab. Luzon, Bisaya, sumina na. No arms can ever hold you.

Okay, kaya na tag na 49 minutos lang yun naman magkalabay. Ang track ni Karga, alas 12 sa kauntuhon may gala. Now, there is a tubag managuwa niya itong tulumanon. No, nagpaminaw ka may gala rin sa estasyon DYRD. Lonely is the night. Itong nag-lonely-lonely may gala. Lonely si ang kinabuhi.

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay. Dad!

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ay, maputlan yung daani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
4: Ayaw ka balaka kay sa Buhol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
3: tag na may gala doon kita 2 minutos suman magkalabay ng ala una sa kapunon.
4: DYRD Katawati, usa ka taknang tulumanon, naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono o i-text lang inyong tubag. DYRD Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

0: Bueno, kumusta? May nga hapon sa tanan na itong mga sukintig paminaw, Garon. Mga sukintig paminaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mga sukig maswaki, karon dia, Garon, no? Wala mo itong matujong. Damay pagparikaisikay, alay nga ganyang tanan na binang sa 47 ka mga lungsod ni atong lalawigang Bulano. Ngayon marusap sa 19 ka mga barangay, lagip ng 15 ka barangay, mga igala. Sa mga kasigbit ng mga kalungsuran, kasigbit ng mga kanasuran. Ala, sige, kumusta lang tanan. Pailuna, ako na imantigo ninyo, pailuna lang mo dia. Ako na imantigo sa paglingaw ninyo, ng atong tulumanon, inyong tulumanon. DYRD Katawatsi, no? Nalabi na sa atong mga kingsunan, dia karoon nga nag pahuway karon may gala kay adlaw Domingo. Kaya sa atong mga suki usab nga nakakuana humanag panglakaw. Humanag paniudto may gala gawas tong wapay mga paniudto kay pasmo gyud diretso. Ara sige, kumusta mo dia? Kumusta? Ya, kumusta nga atong mga bag-ong mga magtiayon? Bag-ong na nag-uyab. Ala sige, padayon mo dia. Dayo na mo dia sa inyong mga katapusang hunat sa kinabuhi. Agyala, sige, may pagyaparikaisikay, alay nga kaninyo. Mga sanog sana. Huwag gipili, batang tiguang, matambok o maniwang, masinyo citizen, ugunsa ka pa. Alay, kinimayang hapon, alay nga kanimo. Anaminaw, nakiguban ka na ito, ring atong tulumanon. Sa DYRD Katawat, si Uban Usab, Darini Daling, Uban Usab, sa kunga kauban din sa Pika, Salawat, may gala. Atong kumpayla, kumpaytia. Uban Usab sa atong Kutis Porcelana. Bailain si Maiko Polaris Taray. Wara! Okay lang, ganun yung tanan niya.
1: Ayay!
0: Aral ka eh. Ayokosam sa ito niya, kawan ito si Engineer Gilbert Tatulong, Engineer Jerry Cahes, katulad ni Engineer Cyrus De Virus. Dito sa transmitter site, may gala sila si Engineer Guni Felicia. O niya, katulad ni Engineer Romy Mulat, sa itong Chief Engineer Phil Labandula. Nala, sige, kumusta, kung taga-taong mga taga-maribuhok. Damay nga hapon, alang nga ninyong tanan niya. Pagyapanin kay si Kay Dudong sa atong nga pagyaparaguban yung atong nga tulumanon atong nga mga kaysunan ato may galang atuas mga bukid-bukid nga bahin abigo nimo karong panahon na may galang naraba po yung atong nasagap nga mga balita may galang no? Magbaghanig gaon sa ni Katinood pero ang nagbalita nini dito man sa gawas atong nasod no? Gani kay naiga atong na anatong nakita may gala nga sa atong nga dapita nga adito sa Russia no ang inay nga mangiaway unta ning Russia og kuan niya Ukraine no di na ang ilang kontra dito may gala kini nang lukton kini bang grasshopper di og grabe ang daghan ng grasshopper no kaya dito po sa kuan na laing nasod may gala nga naog pud ang mga alien mga unique ni mga balita no ang mga alien nga naog ipanggukod ang mga tao ito sa kanila tinuod ba kani o baki AI ni hindi man pud ma AI may gala kay kuan man pud kini nga tan-aw na mo di mamurog di man AI no hindi na nato masabot yung mga kalibutan may gala kay bisan nga itong tingo kasundogon no kaya dinhi pud dito sa kanila o Negros. Dito pong ampong mga tao dito kay gauan ko ng bus. Na, buwa bus na giwan niya. Murang hadlo ka estalan sila. Nakalang nos kanlaon. Murang dendapita. Murang magdaman na gulang vulkan diya. Basit talaga nga kanang mga binugang mga aso. Dito gitapok na dito sa taas. May gala na himo na ng bus. Muto nga gibuga na gahapong adlawa. Tiyali, nagtuog yun ito. May gala nga sa sunod pa mga panahon. Tiyali, mag-uwan na giwkwarta. Ano na gyud ang dapitan ni mga milyonaryo na taghagad ani. No. Okay, lang ta tawo na kwarta. Hindi po ta mo sugot may gala og mag-uwan og kwarta unya tinagmamiso pastilan. May go na tung-uan na di mga pahak puna tung-uan na no. hayag nga kuan gina kining kunay maka kuan na kining mahitabo na may gala may lang magguan og tag sa kalibo no pagitana na kayo ga tag sa kalibo may tag 1000 ba okay ra ba na kayo okay ra kay na tag 1000 Nga muna na yung mukuan may gala, muna maglupad-lupad, purbidan, taghanag gitali, no? Kitang tanang gitali, manggawas na, bisan tagtungang gabi eh. No? Kaya tiaw mo ba na niya, mauwan, nag-usarak ka oras, may gala niya, bundak niya, tagsakalibo. Hindi mo, balag itang pamunit, ana. Problema lang, ato na ibundak dito, sa kalasangan, may gala, anak, isa na, mamunit, ano, mga lata lang muna. Halaga na sa mama, ba, anis sa siyudad, o anabas mga lungsod, anas mga kuan, kining, ano, mga tao ba? Magdili po na ito sa kuan, kining mga kalasangan. Sa mga ito, mamunit, anak, may gala. No? Dito, muna ni, nagsari-sari na yung mga problema, may gala. No? Na po, nungtan po din, kini po mga estudyante karon, mura, nagharas po ni mga estudyante karon. No? Mura, yung gingon, nga, daghan po mga threat, may gala, nga, ay ka, kamudya, kaya amo pabuthon. Gana diyan nga dapita, amo kumong kung ano diya, no? Hala, basti lang paita po na, no? Bata na ako nung akong kuan ba? Ikaw man mo active kuno ba? Kining kuan na may show diri nga your kuan, kining ako kunong kuan diri nga jiswa mo active. Kuan ako nung engineer, no? Palihay ko nung engineer, ha? Amo na may gala, no? Sa pagkakaroon nga ito nga pagkapanagubar nga ito nga tulungan nun. Daghang mga panghitabo, daghang mga kuan nga mga kuan na to gituhan na to may galang basin og naagoy mahitabo ba. Gala, sige, mo na gingon nga maka kuan gyud ta kining maka huna-huna gyud ta kahadlok may gala no. Kaya ba pud nga mag kuan na kining unsa tong giingon may gala nga linya na kuno ning mga kuan na to kining Planeta may gala mo abay mo kuan na kini mulinya na sa mga kuan kini nga adlaw mo duol-duol na oy ya wala ko nga masalip na po kuno ning adlaw eh gaha akaron mang kuan ko no kini karong 12 og 13 tatu kuno na pabuto na may gala kada seren na shout out ko sa kinugitan na karong nagsaulog sa araw ng kinugitan sa ikanubintay city year na aha mo ba kada la sige no happy anniversary lang yun ah kada sa ikan 97 year anniversary na diyan no? Founding anniversary ba tayo niyo dito masayop no. Okay, adapita sa Gilongsun, sa Kinugitan, Misamis, Oriental. Gikan ni Ronnie Salvacion. Ato niya mga alalay, mga kaisunan dyan, no? Live na karoon, Risto Magbaragumar. Ato niya tulumanon may gala sa DYRD Katawat. Sinita Maglangan. Ano yung ato niya unang timailhanan may gala sa ato niya pagbaragumar. Larga, maestro. Okay, unang tikmo, may gala, dres to magbaragubar nga itong tulumanon. Karong nga tagnaala, paabuta ni, ano na 100 pesos may gala. Nasa magkatubag ni ato nga pangutara, gikan ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Nga ato nga pangutara, may gala sa iyon kayo, no? Pinakasay noon kayo nga pangutana, no? Ani sa yuta, ani ato asab sa langit. Magamit ni mo, bisan kanusa. Bisag asa, gamito ni munisya. Ala sige, okay, unsa may tubag, no? Ala sayon kayo. Ania sa langit, tuwa po dito sa yuta, no? Tuwa sa ania sa yuta, tuwa dito sa langit, no? Makita og imo kining nga makita og dayon usab magamit nimo, magamit bisag asa. Okay, usa ka gatos ka pisos alang nga kaninyong tanan, no? Diri sa ato nga pagpaguban ng ato nga tulumanon. Gikan ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Okay, nga mabati ninyo may galang matag Domingo, no? Gikan sa alas 6 sa Paisala City ang lantawan. Ubanan ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Okay, alas, sige, usap may tubag, no? Niya din ni sa yuta, tuwapun ito sa langit. Makita og mabati ninyo, makita din ni sa atong paribot bisag asa may galang. Okay, gani, nakita gani na ko karon. No, asa, usap may tubag, be, kinasunan kin tubag. Na may mong nga makatubag ka may gala, i-chat diri sa ito nga pagpanaguban itong tulumanon. Ito nga nga live may gala, diri sa ito nga pagpanaguban itong tulumanon. Tingnan mo nasab diri sa ito nga mga landline may gala o sa ito nga DYRD at lines, no? Agera sige so sayo ni makita nimo dinhi sa yuta paingon sa langit. Malitok nimo ni may gala, malitok nimo ni, no? Unsa man ning pulunga may gala, no? Unsa ning pulunga nga ni adinhi sa sayo ang sayon kay sabto na? Unsa mang pulunga nga ni adinhi sa yuta paingon sa langit? Mahimo nimong buhaton, mahimo nimong di buhaton. Agera sige sayo lagi na kayo, no? Kinasayo lang kayo. Unsa mang pulunga kuno na bi? Alam sa mang pulunga? Okay, kinasayo lang kay nga tubag niya na, no? Unsa mang pulunga kuno nga ni adinhi sa yuta paingon dito sa langit? Imong makita bisan asang dapita. Agera sige unsa may tubag bi? Unsa may tubag niya na atong nga tagda may gala 14 minutos na gyud human makalabay ang ala una sa kahaponon. Nagdiri sa itong gapagya para guban ng itong tulumanon. Nalabi na sa itong mga keksunan karon diado. Oy, biato, belated happy birthday sa mga ito ni former city councilor B.T. Turalba, no, itong Pizza City. Nag-birthday, no, dito sayang panimay. Panusab ni former Mayor Joe Turalba. Pagya ni former city councilor Atoy Turalba. Aga din na happy belated happy birthday. Sa tara nga birthday sab karong adlaw may gala happy birthday alaga kayong tara no di atong nga pagaparaguban ni atong nga tulumanon no okay og labaw sa tanan may gala sa kwan dia kining mga suki natong tig paminaw. Og nga to sab sa Directorate of Electronic Communication no. May nga hapon usaba nga to ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Sa sayong nga furniture, no? Kumusta may hapon, alagay niyo tala. Sayon kayo pangutara may gala, ani adin ni maunsa nga pulong, ani adin ni sa yuta, paingon dito sa langit. Makita nimo bisan asang dapita. Ala, sige, sa may tubag niya na, no? Dasa Tagbilara City Machine Repair Shop, no? Kumusta may nga hapon, alagay niyo? Ngayon mo sabi sa pinagin ni Yaito Lastimosa, no? Sa tanan na itong mga kingsunada, ingon mo sabda sa Mama Santa Store na pinag-usad ni Parichali Gatusan ni Marinday Santa Rosales. No? Kumusta mayong hapon alang yung kintanan di hasta wala pang law? O ingon mo sabda nga ito di hasta pinag-usad sa itong mga kingsunada no? Di hasta Mama Santa Store. Ingon mo sabda sa Kasi Birdie Apartment no? Pinag-usad ni Pari Ariel Labagay Gabuya. No, may hapon na alang ganinyong tanan. Ingon masaw na sa night market, no? Bukas ni Kanadlaw. Dagyan sa Panglaw, doon yun sa... Dagyan sa may Panglaw International Airport, may gala, no? Gala na sa may Tawala, Panglaw. Kumusta may hapon? Alang ganinyong tanan. Nga ito sab sa Bibis Litson, no? May hapon na sab niya yung dispresenter dito sa Kuan Karong Tip-Tip, no? Siya nga panimay usab, no? Ayon baru sabba dia sab sa kuan kining dia sab ay Alturas Mall nagisad ni Beverly Rocas no damay nga hapon alang nga kinyong tanan dia no dinya tunya pagya para guban dinya tunya tulumanon mga dudong 16 minutos na human magkalabay ng alas da alauna sa kapunon no dinya sa tunya pagya para guban dinya tunya tulumanon ito to sabba nga to nila ni Congresswoman Alexi Tutor, no, sa 3rd District, may gala. Ngayon ba nusabang ito ni Congresswoman Banbaro Mintado, sa 2nd District. Huwag nga tusab ni 3rd District Board Member Greg Hala, no? Huwag nga tusab sa Dori Hagna Transit Incorporated. Lagi usabang ito ni Rubin Tan, at higyag tagdumala. Ngayon ba sabda sa iChoice Optical Shop, no? Kumusta may hapon? Lagi sa ni Dr. Angel Plaza, ano kumusta? Alay nga ganyang tanan. Oras mga siningan, ano na kita 17 minutos na human magkalabay ang una sa kapunon. Kagato nga pangutana may gala, unsang pulunga may gala. Unsang pulong ni Adinis sa yuta, paingon dito sa langit. Okay, ala sige, huwag imong makita, bisan asa ka. Ala sige, imuning malito kanunay. Okay, ala sige, nani sa yuta, napaingon po ni sa langit, no? Okay, ala sige. sabay tubag niya na kinasayon na kayong tubag niya. Okay lang. Sige, larga lang. Sige, paminawan ni atong lingaw alang nga kanyang tanan. No, dari sa atong pagparaguban. Alaga niya. No, may hapon alang kanyang tanan niya. Pinagatong nag-suroy-suroy karong panahon na.

0: It's the cuckoo fruit.
1: It's the cuckoo fruit.
0: Of the cuckoo tree.
2: Bueno, may gilas tagda doon na kita baiti. Uno minuto suman makalabay nga launa sa kapuno, no? Dari sa itong nga pagya para guban. Karong nga mga tagna may gala, okay? No, labi na kantong wapay mga lingaw karon, no? Okay, labi na sa naasin ang mga tagsa-tagsa ka mga dapit karon, naasin ang tagsa-tagsa ka mga lugar may gala. Labi na sa mga isla karon nga lugar. No, ala, sige, kumusta ba yung hapon? Alang ka ninyo? Ang atong pagutana may gala niya din sa yuta paingon dito sa langit. Unsa pulungan nga niya din sa yuta paingon dito sa langit. Aga makita nimo bisag asa, malingi nimo bisag asa. Okay, dili ni lisod oi. Oray sayon kayo may galang nga pangutana. Labi na katong atong nga mga kingsunan nga adunay mga kaimanan di agaron. May mo ganyang mga cellphone, kita taran karon na doon may mga cellphone, ganito yung mga tao karon may gala, bisag wapang matao rin sa kalibutan, nananay cellphone, yandam daan. Okay, ang ato niya pangutana sa yun kayo, no? O na, unsang pulungan, nganiyan ni sa iyo, tapayo dito sa langit, makitaan mo bisag asa. Mga 23 minuto, suman makalabay ang mga alas launa sa kapunon. No, dari sa ato niya pag para guban ng ato niya tulumanon. Pag sa ato nga mga kuan di agaron, no? Mga sanog sana na to. Ting klase na po, ting klase, ting trabaho, ma po. Pag uban usap din ni Magalab nga sa sindot kayong tagway klase, kaya magalot ang katog. Hindi po mayo magkasayot ang katog, eh. Yasa raman nagmabot na na. Itaw ka rin yung tanan niya, tog niya makiksunan. Ramay pagpaminaw ka rin niyo.

Kaya mga sininga, itong oras, ano na kita, 24 minutos naman makalabay ng launa sa kapunon. No, tubag na mo, tubag na. Yara, para din yung talan.

Ay, no, may kalabay. 26 minutos na yun. Human makalabay. Ang ala una sa kapunon. Oy, mga dudong diagaron. Ha? Mga sukik suwakin tig paminang. Katong wa pa makapahuway may gala. No? Okay, ating pahuway. Kaya may karong orasa. At ating katog. Ating katog, tingdog. Wala labing tinuod. Ating katog, tingdog. Ay kadog, guway kadog, apuriya gaba na. Okay, alas, sige. 27 minuto, suman makalabay, ngala oras kapunon. Ngato niya pangutana, may gara sa yun, kayo ni Onsang Pulungan, niya din sa yuta, paingon dito sa langit. Makita po ni mo bisag-asa. Okay, alas, sige, malitog din mo bisag-asa. Okay, alas, sige, sa'yo naman ni Kaestan, ano, sa kagatos kapiso sa alas sa mga tubag. Alas, sige, be, sige, sige, sa mga tubag, dito, suway, suway, suway. Pag-away ko mo sa pagsuway, may gala, suway ninyo. May 28 minutos na human magkalabay, ng una sa kapuno. Labi na katong nakakuan na sab, kining nakainom-inom na. Tagay-tagay na, no? Ay, mabailin, nindot matagay-tagay ron. Pero ay lang ibutang sa imong ulo, ha? Atos tiyan kanunay. Magtagay gani ka, tiyan kanunay. Kaya delikado gato sa umay gala. Maling mga buang ta.

tining atong mga linya telepono sa atong Globe May Gala, no, sa atong 09 0952 o 558 2760, no, o muna sa Globe May Gala. Samtang usab dyan sa Smart, sa atong sa Smart May Gala 0964 o 932 6383, no, muna ang atong cell number sa dyan, no. Okay, sige, padayon ta.

Bueno, en la tarde de una, aquí está a 34 minutos en el número de la en la una saca punón. No, entonces a las 3 a Megala, no, ni a tu ñapa para Cuba. Mira que tu nana, que no. A tu nana, pick up samanok. A tu nana, mga kiksunan, nga minahina na tu silang school Sunday, Megala, no? School Sunday, sir, na? Kaya ng school Sunday may gala, bini mo mga sugarol na. Ito ada pa ingus buwangan. Mga ito nga pag-utara may gala, no? Na ni Adinis makita ni mo sa yuta matuapo dito sa langit. Mga may gala nga sa yun kayo nga pag-utara. Sa yun kayong tubagon. Kita ni mo ni bisag asa, no? Ikaw mismo makakuha ni ni nasa yuta, tuwa po ni sa langit, tuwa po ni siya dito, makita po na ni mo.

Bueno, mga kalatag na doon, nakita 38 minutos sa Ginuman Magkalabay, ang alauna sa kahaponon, no, dari sa itong pagyaparaguban niya itong tulumanon may gala, no? Gani karoon nga mga panahon na dagang kayo mga brownout this mga kalungsuran, no? Tagdugay na ba kayo, Labinas Duster District, no? Doon na yung mga brownout siya. Ambot nga nuna, sa Buhi Kudus, no? Grabing mga brownout na matagamtam ni mo may gala. Ambot na gani sa ubang mga kung ano sa mga kumpanya, ubang mga lugar, no? Kuna nga, kung ano po, insakto bayad, pero insakto pong brown out. Okay na na. Basta kay insakto bayad, pero insakto pong brown out. Nga may na mag-brown out, katag 10 minutos na, mag-brown out po, tagda 2 ka oras, 2 ka oras, okay na. Insakto man pong bayad. Kung nag-iingol, mitang ripanan, unta po nila, kanan di magamit ba? Di po, naripanan. Ikaw na yung sumadahan, nanay, muna yung muna gasto, nanay, biswan mo mga gamit na. Patang amawa. Ano muna yung nahitabo, may gala dito sa 3rd District, no? Kaya mo dito nga, dapit, may gala, pastilan, pertig, yun itong brown out. Brown out, o buntag, hapit po, tungag, adlaw po. Sana mo, oy!

Okay, 42 minutos Mas Ringan Human Makalabay ang alas do ala una sa kapuno no de sa tunya pagyapan naguban may gala karong mga ugutlua no diri sa atong tulumanon. Ala sige, mag-black-black ta, mag-black is black. Kita mag-black out. Mag-black is black lang ta.

Bueno, may galatag na doon kita 15 minutos pag alas 2 sa kapunon. Aki lang. Aga, panayon ta, may galas itong pangutana para ganinyo. At huwag nga pangutana, niyang sang pulungan nga niya din sa yuta, paingon dito sa langit. Makita ni mo bisag asa. Aki lang, sige, unsa may tubag. Ini may galaga usap ni ka kuan ba kining paigmat sa atong mga kautukan, atong kaisipan, mabuhi sa atong mga kaisipan. Kaya kuan na gyud dugay-dugay na gyud mga panahon nga murag gitay-an na nga atong mga kuan na gumikan sa mga high-tech na po nato karon. Diyan naman ta sa high-tech na to kayo nga kuan kining kalihukan. Abi ni mo di na makakuan oi di ang atong nga mga estudyante uban. Daghan na kaestra nang alimtan. Di kanini ka hayti kinoon may gala sa atong nga mga kuan karon na atong nga mga kaimanan karon. Nga hayti puding utok sa atong mga kingsunan. Na di na gani makaibaw gani ka unsa gunang kuan unsa gunang kana mo mio nga unsa bitaw nang kuan kana mang lupad-lupad kana bang grasuper kana unsa man kana bang Binisaya na kay lukton man lukton di ba sa kasabot ay usay lukton English na tanan amo ni tanan tani mag in English na tali tani tanan no akin ay maistabo mag ini kay di naman makasabot ni mga tao ga kuan Binisaya mga pure Binisaya. Tanya kag mga Binisaya, may gala ka na rin naglisod ng mga Binisaya. Awa, nadiri na sa kasabutan na, no? So, katurang mga yano, simple kay Binisaya, makahibaw sila. At bisan gari karon nga mga kuan karon mga hingkod-hingkod na, di gyapon kayo eh. At binag mga pure nga Binisaya. Ngon bitaw nga higugmaon na to ang atong pinulungan, no? Di na to higugmaon na tong pinulungan may gala, no? Kaya parehar gud ani kuan kining mga kining taga Manila man hindi ni magbinulanon ba diay tinagalog yun na kita po dito di po ta mahimog dito magtinagalog kadi ta magkasinabot kasi kita ganun na yan eh. Manhin na sila din eh. Na pag Binisaya mo, di mo Binisaya da, pabiyaan tugin mo. Di mo na, mas mapugos na rin Binisaya po ng uban ni may gala. Bisag, di nagkadimao nila Binisaya, ala basta kayo makabinisaya. Ito, ano ito po din, no? Kining Bisaya sa rin, kasinabot man ta, sa Labaw, Cagayan de Oro, Bisaya, sa ito, Cebu, ano? Sinabot man ta niya, gato dito sa Manila, gato ka sa Manila, nadigyog ay yung pagkatubag kakuhaan kinuing Tagalog. Kaya mag-Binisaya ka dito na, ano? Na, ano na kanunay, ano na na. Ano sinasabi niya? Ano? Ano na. 48 minutos, suman magkalabay, kalaunas ka po nun. Lodas to pagparagubar, ingatog niya tulumanon. Pinag itong nakakuwada niya, gining nakataya na. Adi na, unya na lang alas 4 ha, alas 5. Alas 5 na lang tag, gining alas 4 may gala, muhatag ta para alas 5. Pinky naman doon kayo, muhatag ta, no? Okay. Mapaman po mo hong-hong din nga mga buyog may gala sa itong kuan. Itong nakilid nga muna ihatag. Pero na lagi, kikikat-upa na.

Ino, okay, darah-darah. Atong nga paminaw ni Maigalah. Kini nga usag kadalit alay nga kanyang tanan ni atong pagpanaguban at tuntulong manon. Okay lah, sige. Kaya ron nga makakuan eh. Na atong mga spicy boys. Spicy boys, kung saan yung spicy boys. Okay lah, sige. Kada mga kuan. Please release me. Giga ni Engelberta Humperdinck.

Ay nga po sa bagay ito ni Alicia Redondo is watching. Si Alicia Liz, may nga hapon mo dahil Liz, no? Redondo, no, is watching. Alicia, kana Alicia Redondo is watching. We don't have to say it. Kaling hapon alang kayong tanan na taga bang-bang kilugitan sa mga suriyental.

0: Bueno, maigala to nga oras sa 1 minuto human magkalabay alas 2 sa kapuno, alas 2 na yun, no? O ga, hapit ang alas 3 kay alas 2 naman. Okay, alas, sige. No, inaanamang yun na maigala. Basta alas 2 na, ato pabutong alas 3 na po. No, kay inaanam na. No, labi na sa ato nga magkaisuran. May mo magka-chat mo dito sa ato magparaguban. Live na karoon maigala sa ato nga tulumanon. No, nininggatag na. Dari sa rini dari nga Facebook page mga igala. God be with you tonight.
1: If my love
0: was Jody Butcher
1: me.

May pagpaminaw sa mga tunay Dr. Ronald Inting Pumatong. Atong mabati may gala matag Domingo alas 6 sa tunay sa La City siyang ang lantawan. So please. May hapon mo na, Doktor.

Oja, good afternoon, Sir Rene. No, Oja, shout out ko nga to ni Nong Manuel. Okay, yan, ni Nong Manuel. No? Okay, Oja, may nga pagpaminaw, no? Okay. Oja, giga ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Oja, may pagpaminaw sabah nga to ni Junjun, daling, no? Ni Rene Daling Jr. So, watching. Oja nga to sa ni Iris o ni Sophia o ni Pia. No, kumusta mayong nga hapon sa kong apo niya? May pagpaminaw. O no, gusto magbaragubar nga to nga tulumanon. Oja nga to sa ni ganda ni Ruel Malabuti. Good afternoon. Watching from Bungahan ng Tikira, Bohol. No, may hapon alas sa tanang taga Bungahan ng Tikira. May pagpataling hugalan sa tanan.

Pero may gilatag na 6 minutos sa warbag kalabay, alas 2 sa kapunon. Hindi nga itong pagbaragubar, ito nga ito manon may gilatag sa DYRD Katawasi. I love you with all my heart. Ika ni Lord Soriano. Magapun usap ba gato lang ni Irene o gato sa ni Chai malayas dito sa Melbourne, Australia. Namang hapun. Gato sa nila ni Ganda. Namang pagpamiyasap gato lang nila ni Plurime gato sa ni Ninyo Grijalbo. Ay pagpabilaw. O diyan ito sa lalang ni Tata diyan, o. Ito lang ni Kaylee. O diyan ito sa ni Joanna, ni Duna. O diyan ito sa ni Kanda, gini. Kalimut tata. Astilan. Okay. No, labi na sa ato niya mga kegsunan niya garot. Kiram og si Ram na hala sige kumusta may nga hapon alang yung tanan dia ay pagpaminaw atong tag na doon na kita 8 minuto suman magkalabay alas 2 sa kapunon agatong nga pagutara may gala no unsang pulong nga ni adin sa yuta tuwa dito sa langit makita ni mo bisag asa kada nga pulong may gala makita ni mo kada nga pulong matagsaon na ni kayo. Pero bisag asa ni mo na makita mahimo ni mo.

Bueno, venga, hapon usab, good afternoon, watching Prabungan Bol. Okay, mare. Og ngatong sa ni Rita Olangia, no, so watching, no, kumusta may hapon mo da, Rita? No, gamay pag paminaw sa pagkakaroon, diri sa itong pag-panaguban, no, kumusta may hapon alang nga kaninyong tanan. Og sa tanan sa nga, wa maminaw karon atong timbayahon, no? Aron sa nga makahuna-huna po sila nga kuanday lagi timbayas bitaw. Okay lang ya dene atong nga dasigod atong nga sugitig paminaw. No grog nga atak na may gala labi na katong nga mga kuanag tuhod na di na kayo ligon og tuhod ba no? May makinig abi nimo ang tao og makabatan on ligon og tuhod pero magkatiguang wanay kuan na loanay ligon og tuhod. Pero dako kayong kuan depresya po is manok, ang manok o batanon, di kayo ligog tuhod, pero magkatiguang na, magkaligog ng tuhod, pero binaginana ang tanah, no? Okay, ala, sige, larga! May nga po sa ito ni Grace Piamonte, good afternoon from De La Paz Cortes. No, may nga po na ganito tanah niya. Ala bira. Makita Paris dia. 11 minuto suman makalabay ras 2.

Bueno, mga kinatag na 14 minutos sa ganoon magkalabay ng alas 2 sa kapunon. No? Dito sa pagparagumari nga ito nga ito manon. Bueno, dito sa rin niya paminaon, mga kinatag.

Hei, mari kita tanggal di sini minuto sudah umur makan lebay ngelas dua setengah punon. No, di sumpah kepada kubar yang tunya turun menon. Kilang ni nyuntalan ya, kaya ya, ukiran aku dari. No, sa pagkakaroon. Lasige, ato na lang ni nga karan. Kajot lang. Kaya sabi ni. No? Lasige. Darah. Ato nga kuanong kununin ha. Okay, kaya ron nga mawa ni. Yara. Ha!

Ano may galatang na doon na kita, 22 sa kung 21 minutos na kuman magkalabay ang alas 2 sa kapunon, no? Okay, sige, ato ning paminaw.

Bueno, me quiero decir todo por esa Kirguita de Misavis Oriental, que tú sabes, ni mi hora, Jun Jun, Lagbas, ¿no? Abas mi hora, Tidoy, Durano, Oiga, Nicagawa, Jubani, Ahisuler, Oiga, Nagasolog, kundi sa ulog ang araw ng Kirguita 97 years, ¿no? Pagmugna sa maong lungsod, ¿no? Okay, hala sige, happy anniversary niyo, founding anniversary mo ni kining kalihukan, no? Nga nahimong lungsod ang maong ang lungsod sa Kinugitan, no? Okay, hala. Problema, hindi ba mapakali? Oiga, kini yung tanan, gikan sa ni Ronnie Salvacion? Siguro.

Oh, ya jadi si Junpil bisa no watching a live bogas shout out ko ngato sa kong papa nga si Bin sa Bin tani Patis Bisas no agaw aying Cardino oga ngato sa ni Rekta Syakul di Baladoy ngato sa ni Jimson ni Migol ni Hill Gambi from Junpil Lambu Bisas thanks idol nung Rene Daling. Okay. Sige, salamat kayo, no? Okay, la sige. Okay. Oh? Nabisa to? Ako, kalimot ko kayo eh. Butan on pag ito kayo, kalimot. Orang ko, ano mga ganoon? Kini nga, di ba ginato ni Kapungan yun ka, kuan ha, kini nga, ay, moron, moron. Moron, pabili ganoon hinumdum na ko. Wagi na ko ba hinumdum ni Karo pag yung taon. Sige, salamat kayo ha. Ay, naka, boom tarat. Kanan nga, boom tarat-tarat. Kaya, kuan na, murid ka, kuan ka ng boom tarat-tarat. Okay, alas sige, be. Bom tarata tarata la menon oke okay. Gaya ron ga kuaro na to ni di man mo okay lang sige no I see karang kaning awit may gala para ni sa atong mga kuana to atong pa kuani ba kining painumdum ka hapit yung Pasko Agosto na meron no ator ban taning kan ator ang taning June buwan sa July no mo na man ginay ko anda na kining mo na ginay tunga-tunga no sa Pasko okay pero kini kuana ni kining painumdum ka hapit lang Pasko no? Ang mahinom daw ta. Kilar ka? Pasiuna ni, pasiuna. Nayuban, mingon ba sa suwa pa kanin ako magasto to kong Pinaskuhan? Pasko na po. Ay, hambuga po doy.

Mga po usab ngadto ni Fortuna Hassel Bernardos law is watching. Tama mga hapon ni muda ma'am. May pagpaminaw usab sa imong father diha karon. Ya sa Sierra Bulyonis Bohol. May hapon na lang ganin yung tanan. Ngadto ni ma'am Fortuna Hassel Bernardos. May pagpaminaw alang yung tanan sa iyong tibok banay. Pasko na, advance sa Merry Christmas! Lato niya mga kingsunan na kinangla, aligrita ganun ay. O takay ba, may gila, sunod buwan, ha? Masa may hitabos, mako. Niya gagawin niya, si mako, malipat niya, taginhawan na mura. Ito, okay, ala, sige, may hapon, good yun, may hapon ni muda, ma'am, no? Nga to ni ma'am, Fortuna Hassel is watching. Bernardo's may gala, no? Saka mo na ko nisban. Namay nga hapon mo diya, ma'am. Namay pagpaminaw.

0: Okay, kini mapas ko may gala kada kay spaghetti. No, ambot kanu na. Aga mo gid nga makuara to nga Pasko gari daghang spaghetti, no? Sige mag spaghetti sa kuno ta karon, eh. Suan ko na to ni. Iga sa pundok sa Six Bam. Okay, yala sige mga suking chitik paminaw pag spaghetti na diha.
1: Eh, simula na natin.
0: Okay, di na to silimunan. Five, six. Kaunta, kauna diso, larga ro.

Okay, happy anniversary sa akong kaminyonti years na gikan ni Martin Salvacion. Happy anniversary sa ngato ni Martin Salvacion. Sa ilang ika napulo na katuig, sa ilang panag-ipon.

0: I nga po sa Indonesia, Jocelyn Daling is watching.
1: Makitang dito.
0: Amin pagpaminaw, alaga ganyang tanan niya ito pagparaguban. At sa Disyong X is watching.
2: Tan niyo pa!
3: Spaghetti pa ba ba?
0: Disyong X, sa madyong hapon rin ni Bowling. Okay, may hapon, alaga ganyang tanan. Okay, nga ito ni Sarah Quizon. Hi, Rini. Okay, may hapon. Dudong, dudong budlong. Okay, sa mayong hapong blues. Dudong budling, kung dudong budlong, okay, si Suwati. Okay, alas, sige, may hapon. Alagin yung tanada. Okay, ito saan ni Giselinda Daling. No, may hapon, usap.

0: kuhan rin.
1: Wa. Okay, na sige, tuntang na mga 35 minutos na human magkalabay ng alas 12 kapunon. No, this to pagbarago ba rito nga tulumanon sa talang mga estudyante yung buluyagon. Yara! Lingaw tanis mga estudyante yung buluyagon.

Ok, 40 minutos saban magkalabay, gras 2 sa kapunon. No, dres to pagbaraguban itong tulumanon na 20 minutos mag alas 3. May gala. Ok, kakumusta ka dia, Dayang? Hi, Dayang. Kumusta ka dia, Day? Naghayang-hayang na si Dayang. Yara, Dayang. May si Dayang gawa problema kay gahayang-hayang. Sara Quizon, Sara, iguala dito sa itong Facebook kuan, Sar, no? Kaya dito magkita, ibutan mo sa notification no? Dito sa Messenger, mura di ka na kumabasa dito, no? Pero ari lang sa kuan na to, sa itong Facebook page na to, ha? Ari ni Daling, makita na dayon ni mo, no? Diyan nga po, pwede na ka makakuan na, makachat na tanato, nag-live man takaroon, ha? Okay, na, sige, kumusta? Kaya ito nga mo, chat na sa kuan na notification, no? Yun mo, sab na sa itong Messenger, no? Hindi na ito magkawang, hindi ba ito ni maputol po na itong live broadcast, may gala. Okay, na sige, kumusta? May hapon na alam ka ninyo?

Bueno, 13 minutos mga silingan, mag-alas 3 sa kapunon. Di ara ang gipaabot may gala. Sige, karon nga paabuton tani. Nung maglamba-lamba, kung nung takaroon maglamba-lamba. Okay, dara. Atong ipalamba ni may gala, ang labamba. Okay, yaroon nga maing pagkalamba gini. Da, tora.

0: Ayun ang mga sangga, mga mahal, mga sugi, mga swaki, at ikpaminaw. Wala matay oras o tayong kong panahon sa pagkikiuban kanyo at tuntulaman nun. Ato nang tapuho ako na tapusun sa mga kausapan may galasaga. Sa itong kakauban rin sa Pikas Lawak si Engineer Michael Polaris Taray. Hindi nyo alala sa kais kanunay. Rin yung daling magpasalamat tumiyon. Happy Sunday. Happy, happy ka na tuntulan. Bye-bye.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD Kinaham Kanunai.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
3: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

nakaroon, no? Ato din i-greet pod, no, si itong iksoon si Hulya Galamiton na to Arabanesias Korea karon sa South Korea. To ning higala, no, ni tanaw ni Obanato karon sa live na adto ra basunod tuig ang World Youth Day sa Korea. Gibalita ra ba nga mo adto si Pope Leo XIV, no, na may daghan ng andam na dress bull nga mo adto sa maong kalihukan ni Pope sa World Youth Day. Mga pagpahinomdom kini, no, pag ganindot ning makaadto kag World Youth Day, kay ka batan-on ka na may daghang mga dato o diri mga batan-on ning buhol, may putong wanhi ka inya kana makatambong ka dito inya masir ni mo pag uli, no, di lang nang imong mutambong ka na wa kay mapaambit ang uban ra sa una na tuig, no, sa tung tuiga wa pa toy pandemic na dito man to sa Spain. Grabe to kabulabog to nga World Youth Day. Nga naman, daghan ang wa namang uli. Nag-TNT to na may pang-contact. No? Nga naman, ang uban mang God, di mang God mao ilang tumong og tuyo. No? No, nahinomdom lang ko sa kuang sakanan sa matalo, may nang silingan. No? Wa na gid mo balik. Nag-TNT. Nakamao man to ilang coordinator, gikuha ning passport apan pag-abot dito sa kuan, pauli na gikuha ang passport kay pardi manibat. Pag-abot na sa airport kayo na may contact dito si Batoy. Pagkuha na pag-uli ko, iuli man ang passport pag-abot sa airport kay mauli na. Pasumangay lang pangihi. Awa na. Igsuon. Ano yung mga ingon ana nga mga panghitabo? Mga ito gani kag gawas nasod, lahi mo hang tumong tuyo. Napasumangin ka gamito ni mo ng pangginoo, maabot ang panahon nga baslan ka. No, maabot ang panahon nga makaingon ka nga naman nga imo mang gibuhat nga naman untay kung anong ta nga mapapangagi kung manarbaho ka, panalanginan ka sa Ginoo. Ha? Panalanginan ka sa Ginoo, kanang minataro nga paagi, hatagan ka grasya, kalinaw, maayong kuan, no, nahinomdom lang ko kung higala, taga Alvera, na apil sila itong katong gibombahan, no, na igidron, na ilang barko, sa gawas nasod, no, nakauli man sila kung ginan nga kumpisal gyud, no, kumpisal pamalandungi kay gataga ilang chance buhi sila yung mga kauban na igo taon to na samdan ang siya maayo way mayra yang lawas ay tagaan makag chance sa uli, no, kumpisal na pamalandung gyud unsa may sala labi na kining salang mortal nga nagpahimulag ka nato sa Ginoo kanang salang mortal nga wa maghatag ka ni mong kalinaw. Kundi kahasol na magkonsensya ang imong mabatunan adlaw o gabi. Tawag ka na na kinahanglan ka mong umpisal. Kaya silang muduol nga tumangitag kanindot ang imbuhol kay alos adlaw-adlaw ka. Kung gusto ka mong umpisal, makahimo ka, duol kag pare. Na nagay mga adlaw nga kuan gyud gigahin gyud para sa kumpisal. No, labis tubigon kada Miyerkules ani kada Rizkuan, halos kada Friday man sa katedral, no. Pag oras naman igsoon mag-ampo ta sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Dios. Aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tipanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ampingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan ug tulisan. Mga tao nga mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi, labani kami. Bantayi ingog imong kaugalingon ang tanang nagpuyo nining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya.

0: og dautang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, yan po ang tanang nagpuyo ni Balaya. Nagihalad niyan ha kanimo. Hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo sa anghel, pagampo alang sa kaayuhan. O Jesus, hinaot nga imong lunsay himsog nga dugo. Muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga imong lunsay himsog nga lawas. Maayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. Hinaot nga sa kahimsog maabtik nga kinabuhi. Mudagayday dinhik ka nako kung kinima ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen. Mga isuon, ako mga kauban, Maricar, si Lini, adunay gipalit, nangandam tungod kay na karong Merkulis po ho, no, August 12, ika-51 man ako, no, birthday na ako, na nagkuan lang midaan, makapalit, na iampo lang ko ninyo maigsuon, no, iampo, na mag-inampo ay takanunay. Kaya ang Ginoo, niagira bang tuig, wako kasimba. Kaya dito may kagayon, may misa, natunong tong Martes, na padumig pagadian, kaya mutambong sa installation ni Bishop Timoner. Pero nagkita man ko dito daghang amigong obispo bisag wa ko kasimba na ngayo ko nilag blessing nagpa-pre-over ko kasi 50 to nako golden ako ni aging tuig karon 51 igsuon salamat kanon sa yung pag-uban ni mang programa kini si Brother Rico Pilisil da gabi ka kanon ay hinum kanato nga kita anak sa Dios kita templo sa Dios kita hulagway sa Dios wang Ginoo ani ang kanunay sa anong tagsa ko nahuna ug mga kasing-kasing. Sana sa bahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At tuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Naulian na ka ma?
16: Wa pa.
15: Naulian na ka ma?
16: Wa pa.
15: Naulian na ka ma?
16: Wa pa.
15: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
17: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
18: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
15: Naulian na ka ma?
16: Gahapon pa!
15: Ah, kuya waoy!
18: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
19: Alagang Unilab yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
0: Buhata na!
4: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
19: Unilab yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
16: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
20: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
21: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
22: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
23: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
16: Ang istasyon sa katawhan.
24: Oras may gala. Doon na kita i-6 minutos na human magkalabay ng alas 4.

Bueno, bueno, mga kumusta, kumusta? Daong Domingo, karon pizza, no'y bining buwan sa Agosto, mga kaigsunan, tuwing 2026. Nasama sa naandan, kumusta, kumusta ang tanan? Tanan na itong mga sukintig paminaw. Nagkatong wapon maminaw, mayong hapon ninyo. Kamong tanan akong dapiton pinagi ni atong tulumanon. Katong wa pa makapaminaw, kamong nakapaminaw, katong wa makapaminaw, pursultin ninyo, paminaw na mo. Bitaw, no, kanyang tanan, ako na'y bahala diri, kamong na sa'y bahala diha. O doon sa'y akong mahimo, hala paminawa diha. No? Diri sa atong niya pagkaparaguban ng atong niya tulumanon, maigala. Dahil na usang usa ka oras sa atong pagpabuhagay sa mga awit mga kaigsunan. Aron nga malipay, matagbo po ng atong mga kaigsunan nga nagkaroon naglingkod sa lantay. Nagatong wabay uwan niya. Nagkaroon kayo mura magawa na gitali uwan po. Managa na ning mga manok, mga lupa na ning mga manok. Nala sige, kumusta, kumusta mo dia oy. Katong nga tuwa sa mga lagyong dapit, no? Karoon na labi na katong mga lugar nga tugnaw-tugnaw. Tug na kayong hangin po, mga igala. Din, hindi magkain na ito makamatikot taghangin dire. So, ganito ka dito sa bukid, naga na sa inunta outdoor. Nagasgawas ba? Kasanit sa sinatig yung kagahangin. Ala, sige, kumusta? Okay, kamong tanan diha karon natong nga mga inday, mga dudong, mga sukig, mga suwaking tigpaminaw. No, manginaw tang namo diha karon na minaw nagpatalinghog pinagi natong pagbaraguban. Sa tanan karon da sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Og hasta po ng mga pamilya nga ni tapon sa inyong pamilya. Ala sige, kumusta, kumusta? Ha? Nga mga kaigsunan diha karon. Na may mga balita gud may gala no gani karon po naka ato na pong na review gani gawas po sa atong wall may gala no. Magkaw na krag di kuno ikuan kini nga daotang mahitabos kalibutan. Karon nga kuan pizza dosi. Paita po na no. Mo kuno ni prediction. Marami tag makatuo sa hindi gini po tamutuo inani may gala, no? Kaya matur pa in of the world na kuno, Jesus ginuko. At sa matintahan manang kong nanapita. Nagawa may nasayod may gala, gano'n sana mo abot. Matur pa sa kong amigo na gini, matur pa niya. Kining atong ang mga katawad ang balaura na daas ginuo. Ang kamatayon sa taon, aduna na'y balaud. Nagkano sa akakuhaa. Dili kayo mo predict nga mo na matapos ng kalibutan. Di ba tiyali matapos ng kalibutan? Ang mga tao, matiyali mo matapos. Di ba ng kalibutan? Di alin, no? Kaya kalibutan kanuna yung managbarog. Alam nga lang kung saan po ilang ibutang o tapuso ng kalibutan. Saan naman po ilang ibutangan eh? Dama na po ilang Jesus. Sana. Wala kayo maigala, no? Naghamit ang kaestaran makatawa at usahay. Kakuanta ba nga nga na inani po ng mga utok sa ubang na itong makaigsuna. You know, normal mag yun na nga doon na po yung mga matawag na ito nga doon ay eclipse, no, na solar eclipse, na lunar eclipse. No? Nga na mag yun na. Pero muna po nalagi karoon po, na po yung balita po niya. Ang adlaw na po, magalinya na po ng mga kuan, kining mga planeta may gala, no? Na po yung mga planets nini nga magalinya nini masalipdan ng adlaw. Na muna ka na mahitabo na po nga magkakuan na po kining mo adlaw magaling na solar eclipse. Ha? O gagabi na lunar eclipse. Na na magina. Muna ito nga gipaabot. Paabotan na gina ito na. Mahitabo na. No? E mo may ilahang nga gipanulto. Nga ganapit sa 20 city. Na na po nulain. Gawa po niyo eh. Pero di naman tayo yan, kaya manganda, ino lagi nga, mangandam na ta. So na itong andam, andam tag sudan, andam tag kuan, kining bugas, na tubig, plus light, plus puro.
lang bagyo. Dilit niya lang ako pagtuan ay pangandam yung mong kaugalingon. Muna gingon nga pangandam nga aron nga pag-abot sa Ginoo andam na kaya nga matubang niya. Inanat niya lang, ha? Okay, inana nga guan yun tamurag nagpalayo magunta karon kaya daghan magugasta ng mga kataladman karon. No, daghan na kayang ipakita kataladman, no? Pero kinisang pagbalik sa Ginoo may gala, ningom lang niya sa Biblia nga wasa masayon sa pagbalik sa Ginoo pero kinahanglang mangandam ta. Inana magina, di ba? Mura magina. Mangandam ta sa pagbalik sa Ginoo pero wag yun mo yun nga namuhin ay unang pitsaha, unang adlawa, unang buwana, may gala, no? Nabi toto, ipang-predict bitaw sa una, pagbida mo rin hadlong ng pagwala to. Yung mga prediction, may gala. Nga mo abot ang panahon, nga mo ni, mo ka to, mo ka na, pag-abot na waman, nasuko siya kang ano, kung tuwa, kung dayunas, Ginoo, ng mura. Tawa mo lang tayo, eh. Hala, hala, sige, kumusta, kumusta? No, may nga hapon alam nga ninyong tanan niya at itong mga sukintig paminaw, no? Rining takna. Bueno, hindi ito maglangan. At sa rin nga paminaw, kiniusag ka dalit alam ka ninyong tanan niya karon, no? Okay lang, larga. No, itong mga sukintig paminaw. Naminaw ka karon niya, no? Doon sa itong tulumanon. Kung huwag ka maminaw, anara po niyo, huwag ka maminaw. Basta kay may bawat ang paminaw, ha? Bitaw. 918 may gala no para kanin yung tanan ni ato nga pagpanaguban. Okay, hala sige 918 para ninyo. Ngayon sa mga makakuan po, maka dam maka kaon ka makakuan po ta timo-timo pa ta ba, no? Hala. Sige. Ato sa ning paminawon may gala kini usa ka dalit ala ganin tanan. Sugar, sugar. Sugar. Sa The Hawkeyes.

Pero may gulat ng 19 minutos na human magkalabay ang alas 4 sa kapunon. Okay, dara. Ato sa ning paminaon may gulat ng sa kadalit alag ninyong tanan. Ato nga pag panaguban, no? Karong nga mga takna. Lasagadar ka na.

Okay, no may kalaba. Doon na kita 24 minutos na yun human magkalabay ang alas 4 sa kapunon. No, hapit na po alas 5. Kuha na po. Gabi na po. No? Na nang basta gabi na. Muna po naman. Niya po na po. Gigan sa Carpenters. Top of the world.

Bueno, may gilatag na doon kita 31 minutos na oman magkalabay ang alas 4, mga silingan, no? Mga silingan na to, nga di ko mga kaila, akong tatay ug nanay, nga ano na ko makita. Yara. I live my life for you. Because of firehouse.

Bueno, Miguel, at nagdado na kita ya 14 minutos mag-alas 5 sa kapuron. O, dyan ay dugang dalit alang ganin yung tanan, Miguel. No? Alam, binakarawag ka, tugnar ba? Panugnar ba mo dyan? No? O, di naman tayo kay tugnar ron, kaya murag sa kang panahon ron, yung panahon na. Gigan sa BST and Company. Awit mo, isayaw ko. When

Ngayon na may kilatang na doon na kita 49 minutos na ginuman magkalabay ang alas 4 sa kapunod. Okay, diyan na. Dugang dalit alagay yung tanan.

0: Thanks.
1: Pero may gala mga sangga, mga mahal, mga suki, mga swaki, di paminaw. Sa gansa itong kaoban, garon si Michael Purlaris Taray. Kanyang alalay sugis kanunay. Kaya ni Daling, natapos na sabag atong dayo sa kahagda takdang tulumanon. Huwag kahagdod sa Domingo pun sa samang takdang. So, sama lang yung prestasyon. Kanyang alalay sa kanunay. Daghang salamat, huwag bayong hapon.
2: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atoa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo,

0: Michael Sutter Paul.
1: Kasaligan mo.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugar Troll.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay press ko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo! Plema! Igawas!

0: Hirap quality yan.
1: Emroxyl hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Yang mana luas? Luas.
1: Oh, pero kanu sa masagi luas?
0: Yes.
1: Oh.
0: Mo na. Oh, nindot to na nga kuan ro no. Lakbit lang to
1: sa ato nga topic. Kay konektado na. Konektado si Virgen Maria gipasaka sa langit.
0: Buhi, lawas ug kalag.
1: Lawas ug kalag tungod kay siya putli. Yes. Walay sala.
0: Walay sala. No,
1: Virgen. Okay. So dugang sis sa may atong mga
0: sumo si Santa Maria ang life niya ba nga nag-serve gid sa Ginoo kanang kuan gid siya model of the church, di ba? Model yes, gid si Mother Mary kay sa iyang pag-accept pag-ingon sa anghel nga ikaw manamkon ka og manamkon ka og bata mga anak og batang lalaki, niunsa man siya nidawat siya
1: dawat
0: regardless na wala niya gitan-aw ang iyang kanang personal risk ba. Kay risgo sa gamay pa ko Bruno sa unang panahon kung naagay pinaangkan ro murag i-curse. I-course na nilang pinangkan nga nang buntis mo'y bana sa among sa gamay pa mi ba karon kay murag ordinary na lang. Mo na si Santa Maria risgo to iya hawi nga mabuntis siya nga iyang bana mag ngano nabuntis man ni unsa ka si San Jose, di ba? Atong panahon pero ni unsa man siya ni ingon siya nga yes, iyang yes, dawaton let dawaton. It be to me. Na totoo nga according to thy word. Oh, fiat. Oh, yes, ni yes si sa Ginoo. So wala siya nagkuan ang iyang bisan pa bro nga naglantaw siya sa iyang anak nga gilansang sa cross. Mm. Sakit to kayo. Naglantaw siya sa iyang anak nga namatay sa cross apan ang iyang pagtuo og pag-serve niya sa Ginoo dako gyapon ligon. So ingana si Mother Mary, putli ligon iyang pagtuo.
1: Basta
0: na siya unwavering faith. Muna siya nga model of the church, sumbanan. So angay na to nga ang life ni Mother Mary kutob sa itong mahimo atong panaminan.
1: Atong panaminan. No?
0: Panaminan.
1: Muna yung punto. Muna yung tumong sa itong simbahan yun.
0: Yes.
1: Muna yung sintro nga itong sumbanan. No?
0: Bro, basig na kay ika.
1: So mga pahibalo na ito no? Nga nagpadayon ng itong Bible study mga igsuon. Matag-adlaw nga Bernes, alas City Media nga ito sa alas 10 Media, matag-adlaw nga Bernes diha sa Luyo sa katedral.
0: Mm-hmm.
1: So kadunay ming nag-invitar na to aron kita nga mga Katoliko maumul og maugdang sa tong pagtuo kay lisod man kay magsuon nga wa pata maugdang sa tong pagtuo mo biya na hinuunta mga katungnay mga question no. So Bible study ta no, adto mo dito may registration nga to alang nga maminaw mo dito unya og magdalang ta og kung nahi mo magdata og bullpen kay mo take note no Bible kay aron nga maka-take note sa unsay atong kining madungog diha sa mga speakers dito. So mo kana atong Bible study unya diha pud sa sungkulan chapter
0: yes,
1: no matag adlaw nga Sabado alas 8 ngadto sa alas 10 media no matag okay. Sabado no. So ina na nga atong mga kalihukan aron nga motubo ang atong pagtuo nga Katoliko. Kay mo lagi dili mayo ang kadasig mga isuon nga dili natuubanan sa kahibalo.
0: Kahibalo. Peligro bro, peligro, peligro. Ang kadasig nga walay knowledge.
1: No, walay knowledge. Yes. Kay ang peligro. Knowledge ba ya? Gift ba ya na sa Holy Spirit?
0: Yes.
1: No, no knowledge o kining ni ang wisdom, no? So importante
0: so, na. So importante gyud no ang pag-Bible nato, pagpaminaw sa pulong sa Dios kay aron ang atong kahibalo sa mga doktrina nato sa atong pagkakatoliko malamdagan, mapun-an. Kay ngano og duolon ta og mga ingon nato nga dili nato prihag pagtulun-an. Peligro pod kay nanata sa atong pagkakatoliko nga matuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo nya mahawa na hinuunta di ba so kinahanglan gyud ang kahibalo
1: yes.
0: Kay aron makatugkad ta unsa gyud ang doktrina sa atong Katoliko.
1: Pagkatoliko lisod kayo nang gitawag sis og sin against faith no dunay na under niya na kanang gitawag na to og lukewarm Catholic.
0: Ah okay.
1: Lisod kayo ng mga lukewarm Catholic no kaya bitong brag karang brag ako karang na paling paling paling bitaw ka karang na bugnaw init init
0: init no? Diba iluwa
1: na iluwa. Ako mo na ilisod kayo no? Lisod kayo na init init ta so kinahanglan hugot yun ta no? Yes. Mga dili ta mag lukewarm Catholic no daghan yeah. Kaya ng mga kwan na cafeteria Catholic mabra. No
0: mabra.
1: Kaya ganang kape kay kanang bitaw musod bitaw ka o kape bar magpili-pili ramang kuga kanang hua ni adik ko ana inana dili pwede nga ina cafeteria Katolik ta kay magpili ra tag kaning doktrina ha murag paboni na ho pero kana ah, di na
0: adi tana oh di ko ana kay di ko mga ana no
1: bigi no
0: so di ko ganahan di ko ganahan ganahan,
1: di ko ganahan mo simbah kay kapoy pero motuo man ko anang naang singa
0: bitaw no na yo ba nagkapoy man koron oy pero motuo man ko Ginoo oh motuo ko Ginoo so dili jud na maayo
1: so kinahanglan na magugdang ta no pinagi sa tong pagtuo so mo ni tumong ni atong programa magsuon aron nga kita nga mga Katoliko makasunod yon
0: mm-hmm.
1: Makasunod ta sa unsay kabuton sa Dios kay matupad ni Kristo if you love me follow my commandment
0: yes amen.

0: Okay.
1: So,
0: mo
1: na
0: to bro,
1: sige,
0: wala
1: sis.
0: Na. Wala na koy kuan.
1: Okay, wala
0: okay
1: na, no?
0: Na, okay.
1: So, may soon, sa gihapon magdapit me sa pagpaminaw gihapon nining maong istasyon DYRD, Buhol ang Kasiligan. Matag adlaw nga Domingo, alas 8:30 ngadto sa alas 9 sa buntag AM na.
0: Oh, na,
1: na ata natay program okay. Ane. Mm. Unya matag adlaw nga Domingo alas 5 ngadto sa alas 6.
0: Karon nga tayo.
1: No, ang tingog sa matuon nga simbahan at buntag na. Kini
0: Day
1: Berbom, ang pulong sa Dios.
0: Okay.
1: So padayon ta magsuon sa tong lawig sa pagtuo aron makaabot as pantalan sa kaluwasan nga gitagana sa Dios alang nato. So God bless magsuon ang atong tapuson sa mubo nga pagampo pinagi sa timaan sa pagpanguros. Sa ngalan sa Amahan,
0: sa
1: Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Ligunang yung pagtuo. Dugang ang imong kahibalo. Pinagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugihapong istasyon. Day Verbo. Ang pulong sa Dios. Nga dalit kaninyo uban sa mamayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolic. Pinaagi ni atong sibihan, DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
3: DYRD, kinaham, kanunay.
4: Kanunay.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold, the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, the Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang Bulano.
8: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
9: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
12: DYRD.
11: Number 1.

Okay, mayong good morning sa tanan. Kumusta? Kumusta? Ay, nalimot tapos sila. Ay, mas maayo kaysa gahapon. Again, kumusta mga igsoon? Oh, mas maayo kaysa gahapon because we are growing. No? Every day sa itong kinabuhi, we are being changed by the Lord. So, unsa ta gahapon, mas maayo ta karon. Amen ba? Bahalag, unsay makita sa itong mata mga igsoon, unsay mabati sa itong dughan, pero ang kamatuuran, kinabag-ot na sa Ginoo matag-adlaw sa itong kinabuhi. Amen? So, ito papaka na Ginoo siya pagkamaayo. Ang kanta na Ginoo, only the name of Jesus, only Jesus na igsoon, ang mahimaya sa itong kinabuhi. Amen ba? Hallelujah. So let's pray. Alam sa pag-start sa atong sharing sa Word of God. Ginoo, dengan salamat sa iyong pagkamaayo. Once again, Lord God, we are here. Lord God, we surrender our life to you, Ginoo. Lord, open our hearts, our mind, Lord God, yung masabtan mo. Yan, Lord God, ang mga pulong, Lord God, nga mag-share karon. Lord God, sabi Lord, sa akong kinabuhi. Lord, use me, Lord God, as a vessel of your blessing, of your word, Ginoo. Dili akong kaalam, dili akong kahibalo. Lord God, dili akong abilidad, Lord God. Apan, Lord God, we depend, Lord God, on the Spirit of the Lord, Lord God, yung mag-dictate, Ginoo, sa pulong nimo karong adlaw o karong buntaga, Ginoo. Salamat, Lord God, sa pagkamaayo. Lord, bless us all in the name of Jesus. We pray. Amen and amen. Hallelujah. To God be the glory, mga kaigsuunan. Maayo kayong Ginoo. Karong simana, or since Friday, challenge kayo sa ako, kay nahimo kong nanay/tatay. No, kay wamaday si Sarah, biyahe man ng V-band. So, gahapon, abin ako makarelax o gahapong adlawa. Napoy, kuha ni Manong sa eskulahan. Na siya activity sa school. Napo may activity sa office. Saon na naman ni Lord. O yan, ugma. Muduyog pa ko. O yan, mawali pa. So, marag busy-busy kay Iksuna, mga Iksuna. Pero, once ang mga ng pulo sa Ginoo, the footstep of the righteous is ordained by the Lord. No? Gigiyahan kita sa Ginoo, Iksuna nga. Matuman na itong mga responsibilidad. Tuod man, kapoy sa lawas, pero the Lord sustains us. Amen. So, napabukoy higayon, Iksuna nga nakapikolbolo gamay. So, di pa ganyan nakatuman ka busy. Bitaw. Soko na niya ako mga friends sa basketball kaya nagpikulbol na kuno ko. Bitaw. So, mga kigsunan, welcome day once again sa itong first timer. Salamat sa inyong kinabuhi. Thank you for joining us. O sa mga online viewers na to, salamat po sa inyong mga kinabuhi. May pangutana din mga kigsunan. Ang tanan ba naka-desire o spiritual growth? Kita bang tanan nag-desire ta nga matag-adlaw sa itong kinabuhi, mutubo ta diya sa espirituhanon? Or in other words, nag-desire ba ta nga every day of our life, we will go deeper sa atong pakigrelasyon sa Ginoo? Nag-desire ba ta na igsoon? Mao'y na atong ultimate goal, di ba? Sa atong matag kinabuhi na to nga, Lord, every day, Ginoo, unta magkaduol ko nimo. Magkalayo. Dili magkalayo. No, magkakalayo ko diya nimo sa Ginoo. Nimo diya, Ginoo. But we need to realize, mga igsoonan, in order for us to grow, there should be a surrender. It is very difficult mga kaigsuunan, bu desire ta og grow diya sa Ginoo, pero di ta kay ba mo surrender sa atong kinabuhi sa Ginoo. Ang pangutana, how could God do it? Mga po ta nga, wala may imposible sa Ginoo. Yes, tinuod. But if you don't allow the Lord to work sa imong kinabuhi, then di gyud ka works ang Ginoo igsuon. Og imong kanunay i-repel ang imo kanunay isalikway ang mga message sa Ginoo sa imong kinabuhi, then the sad truth, mga kaigsuunan, wala agyoy growth nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kaysa kingdom sa Ginoo igsuon, growth requires something dying. No? Muna gitudlo sa kingdom sa Ginoo, that life comes through death. Yang kinabuhi, mugikan-gikan sa kamatayon. Asa maning dapita makita? Jesus himself, igsoon, giprove ni Jesus nga, namatay siya, aron mugawas ang kinabuhi. Napangutan na, asa man ang kinabuhi, asa man ang kamatayon na to? Ang kamatayon, igsoon, dili lamang ni Jesus. Ang kamatayon, usab ang kamatayon sa atong karaang pagkatao. Diba? Namatay na ba atong mga karaang pagkatao, mga kaigsoonan? Sa atong pinakatuig na pagpangalagad sa Ginoo, are we convinced that today, patay na gyud ang kanhing ako? Or basi mo yung nangubahan nga, naapag yung gamay gisalin. Kaya akong kumo. O gagiton ko, mulupan pag yun siya. E wapag yun ako nag-surrender sa Ginoo. Ala, igsoon. So, ato nang itakol niya. Life comes through death. Jesus taught the way to gain life is to lose it for His sake. Nagtudlo si Jesus Christ, igsoon, for us to gain life,
we need to lose it. No? Grabe kayo nga, talinhaga. Aron makabadawat kag kinabuhi, we need to lose our life, we need to die. Every day we are called, number one, to die to our pride. Matag adlaw sa itong kinabuhi, kitawag tas Ginoo nga mamatay ang mga garbo sa atong mga kinabuhi. Garbo. Usahay dita kabantay igsoon nga hingto karon dayong garbo sa atong kinabuhi. Unaware ta. Natural lang ni sa sports engineer nga competitive kay ta. Pero human sa atong dula, wala na nang mga extraordinary nga mga istorya nga anad pa kay nimo, anad kay gunimo or niguli nimo ba magsika kinuktok ka. Anada na nako oy, napilod din na nako sa langkuan. Anara na sa sports igsoon pero niguli wala na nang una-una nga mas kuyaw ko kay sa niya. No, we need to die. Number one, with pride. Number two is selfish ambition. Mga pangandoy na to para lang sa atong kaugalingon. We all have desires, mga igsoon. We all have ambition. Pero nitulo ang pulong sa Ginoo nga kanang imong desire and ambition sa kinabuhi, it's not only for you. Dapat apilo nimo ang tanang mga tao sa imong palibot. Dapat apilo nimo ang imong pamilya. Dapat apilo nimo ang kingdom sa Ginoo sa imong desire and ambition sa imong kinabuhi. Next, igsoon, we need to die to our sinful desires. Dili exempted ang tanan sa pagpakasala. There will be a day igsoon nga masipyat gyud ta. Pero gingon diri, our sinful desire, ang atong atong pangandoy sa pagpakasala, unta mawala na igsoon. Nga di na ta mangita og higayon nga makasala pa ta. Dahil nang makasala igsoon og nangita gyud kag pamaagi nga ikaw jud makasala. Sulong ka dito sa beer house. Automatic na igsoon. Taon sa maka dito. Nadtor ako kay nakoy. Wala lang, lingaw-lingaw lang. Wala, yung sulong nakaigsoon sa usa ka dapit nga. Kay ba kang makasala dyan ka ditong dapita? Diba? So, ag makasala, igsoon, og ang desire sa pagpakasala, lahi. No? So, klaruhon na to. Our will, our own will, that Christ may live through us. Igsoonan? Ang atong pangandoy, igsoon nga, ang will sa Ginoo, pupuyo diri sa atong kinabuhi. Mo bito na ginarimind na sa matagkaroon og unya, nga everyday sa itong kinabuhi, before we decide anything, pangutanon dahil na ito igsoon. Kabubuton ba ni sa Ginoo? And the only thing to know if kabubuton na sa Ginoo is to be close to the Lord. Di ka kasabot sa kabubuton sa Ginoo o layo mo relasyon sa Ginoo. Igsoonan. Sama na sa bana o asawa. O ang bana o asawa, walay istoryahay, nailahay na sila gusto dangatan sa kinabuhi sa ilang mga anak or sa ilang pamilya. Mayroon ni tayong asawa nga. Mayroon ang bana nga. Dirira tas Pilipinas. Pahalag. Igo-igo lang. Basta kay tapok ng tanan. O niya ang asawa, mayroon nga. Mas maayog yung maka-abroad me kay hayahay kinabuhi dito. So, di magkasinabot ag banag asawa na igsoon, walay klarong padulngan ng ilang family. Ang samadaan na yung mupuyo tas Pilipinas or bato tag-abroad. Same with sa atong pagiglasyon sa Ginoo. In order for us to know the will of the Lord, we need to be closer to the Lord. Dapat ang ipalawman pa na ito ang atong pakigilasyon sa Ginoo. Now, ang title igsoon sa atong topic today is Dying Daily and Growing Deeply. Dying Daily and Growing Deeply. Or Dying Daily to Self and Growing Deeply in Christ. Muna igsoon, no? It reflects two important principles sa Bible. Number one, self-denial and daily surrender na to igsoon diya sa Ginoo. By the way, what is self-denial? Yun ang pulong sa Ginoo, no? If anyone come after me, he need to deny himself, pick up the cross, and follow me. Diba? Yun ang pulong sa Ginoo. So, may yun ang Ginoo ganing nga, deny yourself, pasabutan na igsoon, you will strip yourself off with your own ambition, mga pangandoy na mo sa kinabuhi, mga desire nga para sa imuha, mga garbo, masa panadiyan nga mga title nga ginabutang nimo sa imong kaugalingon, umofollow kas Ginoo igsoon, imo ginang hubuon ng mga butanga sa imong kinabuhi. And that separate us from the world, mga kaigsoonan. Muna'y nakahatag og separasyon na to di as kalibutan. Kaya ang kalibutan karon panindutay, pagwapuhay, pamaayuhay, papiskayay, masa panadiyan, palabuanay, muna'y nahitabos kalibutan karon. Pero kita mga Kristohanon, once we follow the Lord Jesus Christ, we need to strip off everything. Atong hukason yung mga butanga igsoon and focus our eyes to Jesus alone. Amen ba? Number two,
spiritual growth and maturity. So dying to self and growing deeply in Christ, it talks about spiritual growth and maturity. Mo tong pangutana na ko ganiha igsoon. Nag-desire ba ang matag-usa karon nga mo-grow ta dira sa atong espirituhanon nga paglakaw di as Ginoo? O yan ito ba ang tanan og? Amen. Pasgon ko na to. Ito ba ang tanan og? Amen. Praise the Lord. Luke 9:23 mga igsoonan. Then he said to them, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily and follow me. Na-intriga ko aning usa ka word ani igsoon. Whoever wants to be a disciple must deny himself, take up the cross and follow me daily. So the verse emphasizes mga igsoonan nga spiritual maturity comes through daily surrender to the word, to the Lord, allowing his character to be formed more deeply sa atong mga kinabuhi. Mabito na kita mga Kristohanon, when we go out sa atong mga kabalayan, mga igsuunan, ina-encourage na nga dapat unta makita ang dagway ni Jesus sa atong mga kinabuhi. Not on physical nga dagway. Ani, hindi maginimao ang dagway ni Jesus. Kasi Jesus, kuhan man to siya, Hudiyo. Ako, kay kuhan man ko. ako apelido, Espanyol, pero kuhan kayo kanang native kayo nga Pilipino. No? Si Jesus, Hudiyo. So lahi kitag dagway ni Jesus when it comes to physical. But unsa ni pasabot igsoon nga, dapat makita ang dagway ni Jesus sa atong kinabuhi, the glory of the Lord. Ang pagka balaan ni Jesus Christ. Ang pagkabuutan ni Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. No matter how much God calls us mga igsuunan, at the end of the day, it's always our choice or decision nga maoy tuman. Diba? Bisa pag dabudubuhan tagwali diri taga Domingo, iniglunis nga igsuunan, if we choose to go on our way, pwede gina to ng buhaton. We could do that. Siguro, after wali, after church, okay pa. Tibok palis sa Domingo, okay pa. But when Monday comes, mga igsuunan, unsa ang choice na to? The things that we are going to do for the rest of the week, it's our decision. Decision na to na, walay magbuot sa ato ah. So, no matter how much God is calling us, mga igsuunan, at the end of the day, it's your decision. Decision ni mo sa imong kinabuhi. Huwag mang kinabuhi, baka balaan at ubangan sa Ginoo. O imong isalikway ang mga pagtulunan nga imong nadungog diri during Sunday morning. Diba? Mura man na igsoon. And for us to make a good choice, aron makapili tagsakto nga pagpili mga igsuunan, it requires deeper relationship sa Ginoo. Kaya og wala tay sakto nga relasyon sa Ginoo, dali ra kay isalikway ang mga pagtulunan sa Biblia. So muna, every day of our lives mga igsuunan, we need to die to ourselves, dapat mamatay ta diha sa atong mga kagalingon. If you are in the brink of doing something bad, og na nakaigsoon sa hapit na gyud ka mubuhat og di maayo, or when you think that temptation is crawling towards you, nagkamang na ang temptation padung sa imuha. Lamuno na ka sa temptation. Anong panahon na sa imong kinabuhi? Naong pangutana ani igsoon. What's your decision? Unsa imong decision? Should you give in to the temptation or should you run away from the temptation and run to Jesus? Oftentimes, ginagamit rin nato ning yung ka nga, kaaway mag-yod, si Satanas, ginakaingon aning dagan sa kinabuhi. Ba kay kanunay, diyo ko niya gitintal? Diba? Ang uban mo rason, grabe ning Satanas, gitintalon, diyo ko niya ba? Sunod-sunod doon, diyo ko temptation. Well, igsoon, sultian mo na ako, si Jesus, wag yun, undangig temptation ni Satanas. Pero nagmalahutayon siya. May mga pagka nga, Ginoo man si Jesus, no, igsoon. During the time nga gitinta si Jesus, he is on the weakest point sa iyang physical. Kaya wala siya ikaon sa pila kaadlaw. He is so very weak. Kita gani siguro mga duha kaadlaw dita kakaon. Kaon na siguro o sa ihanjag sa ato ah. Ako siguro no, og wako ikaon tulo kaadlaw. O niya, mais ray na ah. Hindi mo ko mukha og mais mga isunan. Mapugos yung siguro kung kaon og mais. Kaya wako choice. Aron ma-satisfy ang sulod sa kuntiyan. On that time, igsoon si Jesus, gikan siya sa nagfasting, gutom kayo siya, gitintal siya sa kaaway. But ni give in ba si Jesus? Wala. Because he need to set an example para sa iyang makanakan, para sa atua, that we can overcome
pinaagi sa gahom sa Ginoo. Not our own strength, mga igsuan. Not on our own wisdom and knowledge, but by the power of the Lord. Muna ginatudluan ta karon nga we need to depend fully sa gahom sa Ginoo. Kaya atong gahom ay atong saligan, by chance, mga igsuan, dali ra kayo ng temptasyon, tintalon. According to John 3:30, He must increase, but I must decrease. Remember this atong daily nga kinabuhi. Lord, karong adlawa, Lord, I choose nga si Jesus Christ mo increase sa akong kinabuhi og akong pagkaako mo decrease. Muna samtang nag-drive ka igsuon sa imong sakyanan, na gani mo cut sa imong atubangan, sa may buhato na to, pailob. Pailob. Dili magyaw-yaw. Dili magbagulbol. Usahay. Lahi nagdagan sa tuuna-huna. Sama ning driver, palit na magliko. Baka angin. So, tiyaman ako igsoon, dili ko exempted ani. Kinagyo higayon, baka singgit yung driver. Sa loon ako sa Ginoo. Bugawas na sa tong panit. O bito na nga gina-remind tama tagkaroon ako niya igsoon nga we need to die daily sa tong kaguluyon. Kaya di takabantay. Sa takulahaw lamang. Unaware ta. Baka sulti at di mao. Baka hunauna tag di mao. Baka buhat tag di mao. Amen? So we need daily dying to ourselves. Muna iso, the Lord must increase sa atong kinabuhi and we must decrease. Suunan. Dapat mudagaya ang gahom, ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi ug ang kita mugamay and we let allow the Lord to work within us. 1 Corinthians 15:21 ingon dire, I affirm brethren by the boasting in you which I have Christ Jesus our Lord, I die daily. So ingon ni Pablo igsoon, I affirm. Akong giklaro ug akong giuyunan nga akong ipanghambog sa inyo ha, mga igsuunan. Hambugiro ni si Pablo day, no? Igsuon, si Pablo hambugiro. Kaya nga, no? Dapat ko siya ikapahambog, mga igsuunan. Umuyong kag pagmalaho tayo sa pabangalagad sa Ginoo, lagi yung ipanghambog si Pablo. Umuyong kag pagsakripisyo para sa gospel, lagi siya ikapahambog, mga igsuon. Diba? So, yung si Pablo, nang hambog ko ninyo, nga I die daily. Matag-adlaw sa akong kinabuhi, namatay ko sa akong kaugalingon. Muna yung siguro igsoon nga, nahimo siyang malahutayon sa tanang pagsulay sa iyang kinabuhi. Gitintal siya og datos, gipriso siya, gikulata siya. Arong, muundang siya sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. But none of this, mga kaigsuunan, nakapahunong sa pagpangalagad ni Pablo sa iyang sa Ginoo. None of this. No? Ingon ang you know, verse, shall trouble or hardship, or persecution, or famine. No, igsoon. None of these things can separate us from the love of the Lord. Huwag atong masabtan ang gugma sa Ginoo, igsoon. Di ko ita mahimulag sa Ginoo. Gani, magkanunay pagyutagduol diha sa Ginoo. Because we understood the love of the Lord sa atong mga kinabuhi. Iyon ang Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Muna siya, daily na itong confession sa itong kinabuhi, mga igsoonan. Nga gilansang natakaoban ni Jesus Christ. The life I live is no longer mine, but Christ lives in me. Og ikaw na, og dili na ikaw igsuon, bisa pagbirahan kag istorya, bisa pagtulisokon ka, bisa paggamagaman kag istorya, dili na ka reactive. Di ba? Di na ka manimalos. Di na ka makadawat og kapungot anang tawhana, mapungot jud ang tawhana kay kanunay jud ko hilabtan. Wala na igsuon because Christ lives in you. Ang ikaw, ang imong pagkaikaw, wala na diha. Amen ba? Praise the Lord. Easy to say, dig soon. Sayo na siya isulti, pero lisulti siya buhaton. Pero sulay lang na ito buhat para sa Ginoo. It's worth a try. And let's start today, mga kaigsuunan. Choose to obey over convenience. Yun ang pulo sa Ginoo, igsuon. Mas maayo pa. No, mas maayo pa nga mo-obey ta than doing sacrifice. Ingon diri igsuon, pilio na to nga mo-obey ta sa Ginoo rather than being convenient sa atong mga kinabuhi. Kasi pasabot sa convenient. Kanang, you have everything. You think nga, okay na ni. Pwede na ko di makalagad sa Ginoo kay okay na ni. Pwede na ko nga, dili mo istorya sa gugmas Ginoo kay naa naman sa ako ah. Pwede na ko nga,
di mo ato simbahan kay mag-online screen ako, dako maka kong TV's balay. Mas dako pa ang dagway sa magwawali kaysa maglingkod ko dira sa lingkuranan. Wala akong mag-discourage so on, but if you could come to the church, why not be here? Kaya sugo mo tayo so on nga, let us fellowship with one another. Bata kahibaw, gaun sa kasi mong balay. Samtang ganaw, namina ako online nga wali. Kasi sige po kag taya o scatter. Or unsa mga butang na ginabuhat ni mo. And then, at the end of the day, you feel better about yourself. Okay na ko. Natagbaw na akong kalag. Kaya, minanong ko kuwali sa TV. Gusto siya na ito, igsoon. Kaya ka nang katagbawan, ngayon mo nang dawat, gikan ba na sa Ginoo? Or you just satisfying still the desire of your flesh? Diba? Praise the Lord. Mga kaigsoonan, there is pain in death. Adunay kasakit sa kamatayon. Sa akong kinabuhi, duha naman ka direct, no? Kanang immediate family member na ako sa balay, akong manghod o akong tatay, hingtaliwa naman. And then, katong mga panahon na igsoon, grabe kayo ang pain, grabe kayo mga pangutanas, kinabuhi. And I realize nga there always pain in death. Aduna dyan kasakit sa kamatayon. And igsoon, it's also true sa atong mga kinabuhi karon. If we need to die to ourselves, o atong patyo na itong kugalingon, sakit ba ya kaigsoonan, mga kaigsoonan? Ganong sakit man? Dili naman mamihimo ang mga butang nga higanahan ni mughimo sa unang panahon. Diba? Sa una kay ma-enjoy man tag disco-disco. Kasi may tig-disco ani sa unang panahon. No? Sa eskulahan, sa una igsoon, dili ko mo disco ani mga di ko mo tuyo og disco. Pero na gani buluhaton sa eskulahan, kana i-disco, ato ko mo bira og sayaw. Ay puro man mga classmates. No? And we love to do that. But karon igsoon nga natas Ginoo, self-denial, di na kaganahan mo buhat ato. Although you want. Kanang gapaningot nga, butilya diha sa kilid igsoon nga, na SMB. Namin ba kayo na sa unang panahon? Or basin, dapat ay desire? I don't know igsoon. But tungkol kining follow ka ni Jesus, you need to control yourself. Namin man na, pero, hindi na pwede, Lord. I need to die to myself. O mutanaw kag mga di maayo nga mga talanawon diya sa imong cellphone o sa computer mga igsuunan, nami man natanawon to satisfy yourself. Pero doon kayo nangalagad kas Ginoo, imog yung kontrolon, imog kagalingon. Diba? So dying is painful. Sultian kag di mao, di ka masuko, painful na siya kay imong kamot, nangumo na. Nangumo na imong kamot sa kasuko, sa kalagot, kaya gusto na kamutubag. But you need to deny yourself mga igsuunan. It's very painful. Nga di ka maka-outburst sa imong emotion, nga di ka maka-rason, nga di ka maka-justify, but because you follow Christ, you need to swallow all these things. Tunlon ni mo imong garbo. Nga ang garbo igsuon, dako pa sa liso, sa santol. Kasi may nakatulon og liso sa santol. Eh? So nang panahon kay, sayangan man may anang santol nga ilabay, so kanang liso sa santol, amo nang tunlon. So ay ba mo ana? Naging namo sa mga igsuon nga, mutubo ra bagay na sa imong tiyan, mugawas sa imong dunggan o ginong. Kaya mga sanga, pretty pa na mong ila ka. Ang garabo igsoon, once tunlon, dako pa sa liso ka sa santol. Muna nga, sakit kayo sa tunlon. But we have to do it for the Lord. We have to do it because we desire to die daily to ourselves. Amen ba mga igsoonan? Praise the Lord. Things that we must die. Number one, pride. Ato nang gisigutan kiniha mga igsoonan. No? Mga garbo, mga butang, di pa yun na ito mag-give up sa itong mga kinabuhi. Isa kailan ni Steve Harvey diri, kanang famous nga announcer or kanang usa na siya host, TV host. Gustuhanon man na siya igsoon. Ingon siya nga, kanang, the only person ko no, mga kalalakihan, the only man sa atong kinabuhi that he wanted for you to be better than him is our father. Ang ato rang amahan. Isa may mga, napay mga amahan diri. Kanarang mga tao ko no, ang nag-desire nga labuan, mas mulabaw ka kaysa nila. Kung ako kung igsoon, nag-desire po nga akong bata, si Jean Frank, mas mulabaw pa na ako kung sa may ako na-achieve sa kinabuhi. The rest igsoon yung mga laki sa kalibutan is your competitor. Imong amigo, makadawat, makapalit kay kagsakinan, magunahuna na siya, labuan ako na. Kapalit, naging siya cellphone, labuan ako na yung cellphone, be. Yan na, igsoon, bisa pag higala mo kayo nga suod,
di gyud na kalikayan. Kay tungod deep inside na to nay garbo, nadihi garbo sa tong kaugalingon nga di gyud ta magpalupig. Di gyud ta magpalabaw. So daily exon we need to die to our pride. Number two, we need to die in anger and bitterness. Sayon ba mga igsuonan nga buhaton eh nga the person nga nagpasakit sa imuha instead of being angry and being bitter towards him imong higugmaon? Masakitan ka, giilad ka, gitraidor ka. Instead of feeling angry and bitter, ano pulo sa ganyang higugmaon mo na? Kasi siguro, that's against my personal law. Against na sa akong baruganan, against na sa akong prinsipyo sa kinabuhi. Well, igsoon, sa Bible, igsoon, we need to do it. Instead of bitterness and anger, gugma ang ato ipagawas. Pangutan na isang sakit ba na or dili? Sakit kayo eh. Unsa? Binuangan ko niya sa una niya. Mayroon na kagigugmaon sa nako karon. Wow. Think of the person igsoon nga nakapasakit sa imuha karon. Think of that person nga wala pag yun di mo mapasaylo. O niya, dingnan ka sa Ginoo karon nga. Love that person. Sa yun ba igsoon? I'm pretty sure sa atong huna-huna karon nakiglalista. Dili pa. Dili pa karon ang panahon. Kanta na tanig kung hindi ngayon ang panahon. So di amo na ko igsoon. The time is now. Karon ang panahon makigsuonan. Kaya nga no, tugay na tagisugo sa Ginoo. Tugay kay taming respond sa sugo sa Ginoo sa itong kinabuhi. Diba? Naiusa ka tao, gusto niya ako yung kalagutan sa unang panahon. Hindi na ako i-mention, pero nako kay siya nahimo sa among family nga nakakreate o kuan, problema yung sa among family. Pero, ingon yung ko, magkita may ng tawhana, sorry na lang yun. Di ko kapugong sa kong galingon. Nanaad ako danig soon. Ako nung gisara na Ginoo nga Lord. Magkita may ng tawhana, sorry na lang Lord. But as we grow in the Lord, igsoon, nakita may ng tawhana. Instead of anger, compassion man igsoon ni puli. Ako pa inisori mga igsoonan for hating him for many years. Bro, sorry ka ayo. Pinasuko ko nimo sa pila ka higayon. Sa pila ka tuig akong gikumko makasuko sa imuha. Dili na akong pamuhat igsoon. Dili na ako kaya ug ako ra. You think kaya nako sa akong kapasidad? Sa akong pagbugoy sa unang panahon? No way. Pero tungod sa Ginoo igsoon, we need to change. Dapat na mausab. Instead of bitterness and anger, we need to love. Amen? Love and forgiveness. Praise the Lord. Next, we need to die of jealousy. Dili nang jealousy sa bintana igsoon. Kanang puno tag jealousy, mga kanang, tanan na lang atong silusan. Og na'y birthday, di ka invite on. Kita mong dughan. Grabe ha, punawa mo ko invite ha. Ngano man sila, gi-invite man sila nga. Kauban mi sa kwan. Kwan pagyud ko. Ano sila raman ako kay Waman? Sunog din mo na ma-overcome. Napadyug kasi mong kagulingon. Nang wala pagyud si Christ, nagpuyo sa imuha. Di pagyud hingpit ang imong pag-dying to yourself. Kaya napakanang pagbati. So jealousy. Marabay kasagaran kabungkagan sa mga pamilya igsoon, karang selos. Selos nga walay basihanan. Praise the Lord. Next. Wala na yung next. Daghan na to. Self-centeredness. Oh. You think the whole world rotates. Diyan ni mo. Abi ni mo ang tibok kalibutan. Ikaw ra'y gilibutan. Nga kanunay dapat naa ka. Kanunay dapat makabalo ka. Kanunay dapat nakaibahin. Self-centeredness is so on. No? Kanunay nga, sana magunahuna ka nga kanang dapat ikaw ang bida, ikaw ang sentro, center of attention, o di ka ni acknowledge, mangluo dayon. Say expression na sa akwan ron, meow, meow, meow, meow. So on. Hello. No? So self-centeredness, so on, dili na siya quality sa usa ka Kristohanon. Kaya nga no, ginatudluan kita, we need to die to ourselves. Dapat dili na to kanunay i-acknowledge atong kaugalingon nga ako. Lord, dapat ako. Amen. Praise the Lord.
Now that we understand why we need to die to ourselves, hisgot na po tayo igsoon, unsa ang mga butang, or unsa man ang growth, no? Unsa man ang pag-surrender, or, I mean, unsa ang pagtubo, unsa ang pag-develop sa itong galingon. Ang usa ka liso makigsoonan sa prutas sa kahoy, makaproduce siya offspring o mamatay siya, di ba? Nagtanong may kalabasa sa unang panahon, among gibuwad ang liso sa kalabasa sa init, sa pipila ka adlaw, aron mamatay ang kalabasa. O niya, after mamatay ang kalabasa, paglubong anhan na ning sugod o kanang offspring, ning tubo na gamay nga tanom. So sa itong mga kinabuhi, we need to die first and now we need to live again. Or we need to accept about life. Number one, igsoon, og na kay kinabuhi di as Ginoo, you can fully surrender to the plans of God. Or you could surrender your plans to the Lord. Og imo na ganing moabot ang punto si mo kinabuhi igsoon nga na surrender or kanang namatay na kasi mong kugalingon, sayon ra para nimo i-surrender ang mga plano nimo sa imong kinabuhi di as Ginoo. Nga na igsoon ang resulta. Once we die to ourselves, we could easily give to the Lord, give in to the will of the Lord. Igsoonan. Sa panahon gitintal si Jesus, ingon siya, "Amahan, ayaw lang ninyo kupa, Amahan. Ipalabay ni ang kupa sa pag-antos sa akong kinabuhi. Apan, let your will be done." Iyana po sa igsoon, iliwat mata ni Jesus. "Lord, na ako'y mga plano sa akong kinabuhi. Na ako'y gusto i-achieve. Na ako'y buhaton Ginoo. Pero ang imong kabubuton, mao'y matuman sa akong kinabuhi." Muna'y pagpanugyan, igsoon sa Ginoo. Acknowledging that the Lord is your Lord sa imong kinabuhi. Amen? Ikaduha, dying to self produces deeper character. Og patay ta sa itong kagilong igsoon, mas manindot ang atong mga kinaiya. Amen ba? Disod kay sakit kay paminawon igsoon imo ingon nang usa ka inunta nga Kristohanon man unta pero walay batasan. Or Kristohanon man unta pero ang batasan di makaon sa iro. Ala, murag wa may butang nga dili kanon sa iro. Pero ano maning batasan dili kuno kanon sa iro? Abi na dayon nga batasan ni. Eh. Mga igsoonan, as we die to ourselves, we need to develop the character of the Lord sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Character, Christ-like. Muna'y Christianity, Christ-like. Masama tas Ginoo. Nga, dapat peacemaker ta. Dapat muabot ta sa sakadapit. Matigbabaw ang kalinaw. Dili kay musamot o kasamok. Tayo nating abot ka. Dapat umuanaa ka ng dapita. Ang patiyon sa mga tao, gugma o kalinaw. Dili kagubot o kasuko. Niya na po ning tawhana. Samok-samok na po ni diri. Dili igsoon. No? We need to be a blessing kay Christ-like naman lagi ta. Next. So, naana na igsoon. Naana mga karakter. Humility, love, patience, kindness, and faithfulness. Next mga igsoonan. We need, there is deeper fruits that produce lasting fruit. Deeper roots, lalong kuno nga ugat, aron mo produce sa og, mga bunga nga, magpabilin. Fruit shall remain. Muna'y meaning sa FSR, no? Kanika kanta bito sa una nga. Kanika kanta? Oh, Charito? Charito. Oh. Nga lang sa banda to, FSR. Ang pasabot na is fruit shall remain. Nag-desire sila igsoon nga ilang mga bunga magpabilin sa ilang kinabuhi. Og I believe kita pong tanan, we desire. Nga mga bungas Ginoo, mga bunga sa balang Espiritu Santo, magpabilin sa atong mga kinabuhi. Wherever we go, igsoon, baluno na to. That's why kita nga mga hamtong na, tako kaya itong responsibilidad to teach this new generation. To set an example. Ano yung mga kabataan karon? Mga mama o papa, you need to set an example sa mga kabataonan, sa inyong mga kaanakan, sa atong mga kaanakan. Nga, we will choose ang pagpangalagad sa Ginoo. Nga, every Sunday morning, we choose to be here at the church. Dili kay kita mismo ginikanan, kwan lang, ganagana. Pwede rin man isibahan, pwede rin po dili. Ay mo tanawon ni igsoon, muna'y makita sa mga kabataan, muabot ang panahon ni igsoon, may unang mga bata nga, okay, ragyo di mo simba di ay. Eh mo may makita na to sa mga nag-una sa ato. How much more igsoon the younger generation, kani mga gagmayng bata, if kita maninood ang pangalagad sa Ginoo, and then i-multiply na to kung galingon nga, ang next generation mas dasig pa kay sa ato ah. And ang next generation, mas dasig pa ka sa previous generation, igsoon, we will produce future leaders ng mga Kristohanon sa atong nasod karon.
nga mo for mo go forward sa pagpangalaga di as Ginoo. Og di pa mobalik ang Ginoo. Di ba? Think of it, mga kaigsoonan. Og ang imong anak mas dasig pa ka sa imong kadasig karon. Og ang imong apo mas dasig pa ka sa imong anak. Think of it, unsa ang dagway sa kingdom sa Ginoo diri sa yuta? Wa na, dali ra kayo makabig ning kalags tibuok kalibutan kay puro namang dasig ang next generation. Apan isun magpaluluya ganita karon. Ang next generation maluya. Ang next generation mas maluya pa gyud. Ang next generation mas maluya ra gyud. Og hangtod nga mawa na gyud diri ang essence sa pagkristohano to sa tumaka kinabuhi makaigsoonan. So what must we do to go deeper? Deeply. Yes, Ginoo. Number one, isun consistent prayer. Baka nunayon nga pag-ampo sa Ginoo. Ikaduha, daily Bible reading and studying. Yung mga basic na minis kinabuhi. Brother Bong, mga basic man sa kinabuhi. Kanay mo gina-istorya, wala may bago na. Soon, wala ni bago, pero muna yung makabago ni mo. Balik-balik lang eh. Consistent prayer. Napangutan na karon, karong si Manaha. Consistent ba itong prayer? Kaya dili pa igsoon. Nagbalik na ko, wali din eh. Moro yapon na kong isgutan. No? Daily Bible reading and studying, mga kaigsoonan, na perfect ba na ito karong simana? Nakaoka ba tag-Biblia na ito from Monday to Saturday? Oh. No. So di ni balik-balik nga wali. Dapat di balik-balik di ay. Wala na ito ni ma-perfect. So no, wala ko nag-require ni Igsoon. But the Bible is telling us to do it. O gusto ta, nga mutubo di as Ginoo. Fellowship with believers. And the last Igsoon, obedience to the word of the Lord. Amen ba mga kaigsoonan? Hallelujah. Spiritual growth is not achieved by self-improvement alone, mga kaigsoonan, but by daily surrender to Christ. And as we die to ourselves, God produces deeper faith, stronger character, and greater fruitfulness sa mga kinabuhi. Busugod pa tayo igsoon nga kristohanon ta, pero wala tayo bunga? Busugod pa tayo igsoon nga, pila na ta katuoy nangalagad sa Ginoong atong kinabuhi is atras abanti ra gyapon?

0: Amen ba? So dito may si atras abante. Abante usa, atras duha. Atras na, reverse na isoon. Dito na forward, reverse na siya. The Christian life is a daily decision to surrender. Every act of dying to self allows Christ to become more evident sa itong kinabuhi. Usa pa na isoon. Every act of dying to yourself. Patagigayon, igsoon nga itong buhaton nga pagpatay sa itong kugalingon. Ang kinaiya ni Ginoong Hesus, kanunay mo gawa sa itong kinabuhi. Pura rin siya, balance beam. Balance. So wala pa kas Ginoo. Lahi. Ang imong kinabuhi, maoy, mulabaw. Katong gidawat din mo si Jesus, nga nag-grow pa ka diha, pura rin balance. Imong ka nga, okay na, nanakoy Ginoo. Napakoy kinaiyas kalibutan. Pero igsoon, as we grow sa Ginoo, mas mulabaw na si Jesus ang kinabuhi. O nga, less of us na. Diba? So nga na, notang dagway sa itong kinabuhi karon. And I pray igsoon, nga kitang tanan, mahimong authentic di as Ginoo. Tinuoray nga pagpangalagad. Amen ba? Tinuoray nga pagpangalagad igsoon. And dili pa ulahi ang tanan. We could start today. We could start today, mga igsoon. So, the deeper our surrender to the Lord, the deeper our relationship with the Lord, the greater the fruit He produce. Masay ti mailan igsoon nga, close mo sa Ginoo. Karang quiet time, pangitaon ni mo si Jesus. Karang panahon igsoon nga, mabati ni mga gusto ang Ginoo makikistorya sa imo. Ha? Mo respond ka. Bisa pag alas dos sa kadlaon, ika po imong lawas, mamukaw ka ng Ginoo igsoon. Mathi. Mathi ang Ginoo. Makikistorya niya. Iba sa inasya mensahe sa imong kinabuhi. Gusto makikibalag ang Ginoo. Dili ni masabtan sa mga tao sa kalibutan, makaigsoonan. Mayroon sila, unsa? Okay, istorya ang Ginoo ninyo? Yes, okay, istorya ang Ginoo na to. E naman tayo relasyon sa Ginoo. Sa mga warilasyon, di na sila kasabot. Yan ang igsoon. Makita tag, mga sikat niya mga, kung diya, yung mga artista. Ang Victory Band, gahapon nakahibalag sila ni atong akong kaluha, si Joros Gamboa. Artista man na sa una, pero karon mangwawali na. Kanang kwa na, preacher na sa pulong sa Ginoo. Glory to God, nga gigamit na sa Ginoo yung kinabuhi. O niya, imagine igsoon nga, hingana si, tahay na ata dito, o niya, may ana si Joros na ko, uy, bong! Sa akin, mabati na ko, uy, ay naman si Joros ako, ah. Tinuod yun, siguro ang kaluhami. Pero igsoon, how much more ang Ginoo? Yung tanaw sa Ginoo, uy, akong anak, si Doki, Dok Loribi, di ba? O, si Engineer, or si Pastora Solis, akong anak. Mas dako na siya dungugig soon kaysa mailahan ta sa mga artista, mailahan ta sa mga politiko, or kaysa mga idolize na to. So siguro na to, igsoon nga, kaila ang Ginoo na to, personal. O nakaila ta sa Ginoo, very personal. Diba? Ingon ang ubang yung mga pundok igsoon nga, wala man na sa Bible ng personal Lord and Savior. Wala ko na sa Bible igsoon. Adi yung kakakita din sa Bible nga, na ay personal. Pero igsoon, ang pagpangalagay sa Ginoo, personal mga yun. You cannot depend your relationship sa Ginoo sa imong inikanan ra nga. Ma, pa, ikaw ray ampo na ko. Kamu ray ampo para nako nga maduol ko sa Ginoo. Ako, kira ko dire. Dili, igsoon, it's very personal. At the end of the day, dili, imong papa mo atubang sa Ginoo nga. Lord, pasaylo akong anak. Dili, igsoon, ikaw gyud. Atubang sa Ginoo. Ingon na Ginoo, let us reason together. When we face the Lord, ingon na Ginoo, let us reason together. Atong ipahilo na anak. Or asa bagyo ka? Ato ning tanawon. Yung saan yung paggasto yung kinabuhi. And then the Lord we glorified. May nag-inoo. Approve.
1: Alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon,

0: Mahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. God bless everyone.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
2: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
3: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
4: Strong sa una.
5: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguan na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
12: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
13: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
14: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
16: Ang istasyon sa katawhan.
15: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
17: Direct Line, kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line, magpakabana kanunay og muayag sa bisan unsang isyu nga kasawaan sa tanan. Direct Line, mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line, inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya, Andy Manatad.
18: Magala may gabi. Kumusta na sab kita sa atong tulumanon Direct Line ini sa DYRD ay inyong mabati matag Domingo alas 7 hangtod alas 8 sa gabi. O kumusta ang tanan na itong mga kaigsoonan ng alas tibok Pilipinas o sa tibok kalibutan kakining atong sibya magala madungog ni sa atong Facebook sa DYRD kasaligan og sa tibok kalibutan gyapon pinagi sa atong website. So ato na sultan may gala. So mo ni may gala nga kining daghang kay mga isyu karong semanaha nga atong na dunggan sa naglanlaing dapit sa atong mga sibyanan sa Sugbo o sa Bohol nya mga sibya magigilan na kalain-lain. May mga politika, may mga development, may mga korupsyon, basta na atanan. So, tingali may gala, wa pa mo kadungo ko nag-hiskot ko din yung history may gala sa mga politiko. Unahon na to, may gala kining history sa atong wa na mas guro mo kailan ini kay natural dugay-dugay naman siyang na senador. As matter of fact, wa naman taon siya karon sa atong sa mga buhi. So tingali naghuna-huna mo ni senador Lorenzo Tanyada. Tingali naghuna-huna mo ni senador Obito Salonga. Kini sila may gala mao ni mga senador nga kwalipikado gyud. Ningong kwalipikado kay gumikan kay kining mga tawhana wa magini mingon nga ug mahimong senador dili ka mao kay mga abogado man. So lain nga senador may gala nga akong ingon nga mga bartak na chair ni mga board tap na chair gani sa PPA, Certified Public Accountant. So nga akong isigutan ng gabiho na may gala mao si Kanhi o Kanhing Jose W. Jokno. Tingali, napamasay kaliwat doon nga yung anak nga politiko gapon. Pero ang yung anak nga politiko may gala, wa ni siya magsinador na congressman na ni siya, si Chil Jokno. So si Chil Jokno may gala, wa ko kabaw bar tap na chairman ni siya, basta nga abogado sa ni siya. So, ato nakita may gala nga sa atong nasod lagi karon nga kadaghanan sa mga politiko pulos gani way moingong kag way kamauhan kay nga nung moingong magkag way kamauhan nga namay daghang mga politiko nga wa kay ba unsay parliamentary procedure. Ang kanang parliamentary procedure may gala mo man na ang politiko nga wa na magkinanglan nga mutuon pa na kay mga senador mas la, mga congressman man. So, ini si Jose W. Jokno may gala. Gawas nga kuha ni siya, gawas nga board of nature ni sa Certified Public Accountant, nahimo sa ning bartak na chair sa pagbar niya bartak na chair na si Megala kunya sa iyang kuan sa iyang kining CPA diha ni siya mag-eskwela sa kuan sa kining limot ko sa diskulahan niya sa kuan sa kining kuan ako lang huna na oron taon basig matatawag sa menunuan. Pero sa iyang law may gala diha ni siya mag-eskwela sa University of Santo Tomas. Tapnach siya na siya may gala sa iyang law, sa iyang CPA, bar tap na chair ni siya sa duha. Muna nga, kaingon ko nga, ang mga kadaghana nato karon may gala nga, nahimong mga mayor, nahimong mga konsihal, board member, congressman, senador, wa may kaalam may gala sa balaod. Kaya wa'y kaalam sa balaod. Muna nga, kadaghanan nila mo inig magkadaog na mo appeal gina siya sa gitawag og seminar on parliamentary procedure. Muna nga sa ako nangingon nga kadaghanan nila gawa sa daan ng mga politiko, kadaghanan, huwag inisli kalibutan o parliamentary procedure. O. Muna nga, niya sa uban, nga huwag igrado nga, matupan nila ang qualification sa politiko, kwan man, must know how to read and write. O, kana na sa itong batakang laon sa itong konstitusyon. Magkaibawal ka sa pagbasa, magkaibawal sa ka sa pagsuwat. Muro na naging kinanglan may gala kay granted mo na sa itong batakang balaod. So, muna may gala nga balik ka ni Senator o abogado, CPA pa, ni Jose W. Ducno. Pahit kami ilang time-time nga ito, mga eskwela sila. Kaya, huwag ganit sila lagi ikuan, huwag ganit sila lagi tunang klaro. Kini si Senator Ducno Miguel, huwag ganit siya mag-review. Kaya sabay reviewan niya ito. Na usually, karong panahon na mo-review mag-ikaw mag-board ka CPA. Mag-bar ka. Mo-review gika. Pero kini siya nagtuon na way review-review. As matter of fact, pag-eskula niya sa 1950 sa Certified Public Accountant sa ning board siya nga why tuon-tuon? Akong batasapot may galang nga siya mo review. Muna may gala si Jose Ducno, Senador Jose Ducno. Niya, gumikan lagi kay determine niya nga mahimo siyang abogado, lawyer. Ng eskwela siya law magyala sa 1944. Pero tungod lagi kay naaptan man siya sa gubat, sa kadawang gubat sa kalibutan ni Gala. Ang natabo, niundang siya, pero may padayon siya pagtuon kanagingan na ng self-study. So gumikan na ni Gala, wa siya kahuman sa law. Minghangyo siya sa Supreme Court nga i-grant lang siya nga maka bar exam. So itugutan siya may gala. Unya, ang resulta may gala na Bartak Natcher siya uba ni Jovito Salonga. Kasi sila mga idara. Bartak Natcher sila doha. Unya, na kakuha sila og 95.3 percent sa bar exam. So muna ang resulta may gala sa ni Jose Ducno og ni Ugni Tanyaga. So muna may gala nga netabo. Muna netabo nga itong panahon na may gala. Imagine nga, di man ito pwede nga maka-board ka CPA or bar exam o dili ka mo review. Pero sa inaitabo, may gala ni Attorney Ducno. Nahimo siyang abogado. Ngawa gani kauman sayang degree sa pag-abogasiya. ning bar siya. Unya kay gitugutan man siya gi-clear magatagan sa clearance sa Supreme Court nga makabar. Ingon kay tong usa ka member sa Supreme Court nga kuan justice nga makapasar ka ka PP, ka-PP may angga niya. Suwayan ako, sir. Matulpan ni Dukno. Resulta may gala. Ning pasar siya bartap na, sir. Kauban niya si Hubito Salunga. Hubito Salunga na itong kauban may gala sa Bariksan. Pulo sila sa kasir, number one. Niya karon napaka na rin, panahon na. So, naganto sila may gala, silang peskwila. Muna nga, muna na itapo may gala ni Jose Dukno. Although na lagi siya anak, nga abogado po, ruwa na siya mabartap na siya. Ano na batap na siya, baka na si Kiel. Murang, kung nabartap na siya ng gani, was ko Roman number one. Pero mula gani nga, ang naitabo, dako kayo o kuwan, dako kayo o ga talainan may gala ang examen niya to bar o sa mga karong panahon na na mo review pag yun. So muna may gala, ang history may gala ni Jose W. Dukno na tungod sa iyang panglimbasog bisan sa iyang kapobrihon bisan sa kapobrihon magala hello Michael madungog niya kung sindihan nila. Ah, okay, thank you. Murag, kuhan may gano'n ka nang tingog nga madungog na itong lain. So, muna may gala ang kuhan, ang kalainan sa itong mga nagtuon karon. Mureview pa ka, di pagkikapasa na yun. Doon ako'y classmate may gala nga sa College of Law. Although ako, igor man kong nakahuman sa law, wa man ko mo bar. Doon ako classmate niya, ning balik-balik siya. Pag-abot niya ikato, di naman ka pa, take on og bar sa ikaw pat, ning kuhan siya may gala. Ning balik siya sa fourth year for review. So, bar siya. Pag mag-review niya, huwag niya po sa kapasar. Diha na sa kapasar, may gala. Sa ikato ng balik niya, na din, ikapito ng bar niya, una pa na kapasar. Oh. Pero ito sa kapasar yun. Kaya may limit ng examination, may gala. Sa bar exam, may limit. Basta nga, human ka sa tulo, o balik na po ka. Kung di pa kung mahuman, umalik na po ka. May gani atong amigo nga nila na kunganlan, nagkapasar yun sa ikapitong bar ni Amigala. Muna nga, ang itang magpasalamat yung may nantuson. Ha? Oh. So, muna Amigala ang kasaysayan, history ni Attorney Bartap Natcher Jose W. Dukno na nahimong congressman, nahimong senador. Unya niya itong panahon na wapang matong term limit nga tulo ka term dugay siyang senador may gala sa atong nasun sa Pilipinas sama ni Hubito Salunga na kauban niya nga mga para sa edad niya sila duwa wa na ganitang karon pero mula gingon nga ang kasaysayan mabalik-balik mo na. Muna gingon sa history may gala. Ang history may gala, gingon nga, is a written record of the past and the generation. Diba? O. Sa to pa ang history may gala, usa ka gisuwat, ha? Usa ka record nga nasuwat sa kasaysayan. O. Aron na magpabilin siya nga history. Kung naging mo na, upan may mga history repeats. Tinood bitaw. Nagka ng history repeats, tinood na siya natural kayo. Mabalik ka rin. Balik-balik ko, repeats. O, di ba? Pero, o mag-hisgot ka, o iksa may gala like sa abogasya, o kapuyag ka, labi nagpabalik-balikon ka. Una nga, naidagan ako mga classmate nga ning balik-balik ito sila. Nakapasag ito di ba yan? Oo. Ah, sige lang, kay. Kaya kung barik sa amin gala o di ka kapasara na, pwede mang balik-balik ka o bar. Basta nga, wala ka po. Eh, pero mo lagi na, mo bar ka, mo exam ka balik, after 3, bar ni mo migala, pag-take sa bar. So muna nga, ingon na nang netabo may gala. Muna nga, ngubat. Di na mo, ganaan mo, skulaglo, kasama ko no, kaya, naganto na nang. Pero magkugihon lagi ka, aw, di makamag-goal, kukugihan na ka kay, natural, kapasar lagi ka, kada ba yan, di ba? O. So muna may gala, ang kasaysayan ni Attorney Jose W. Tukno na kanhi senador may gala ng mga kauban niya sila si Salunga, Tanyada, sa mga uban, Kato Salasiga, mga pamato, mga ngingin na itong mga senador o magbabalaod nga na ibawagog palang sa presidyo. Pero karoon may gala, pastilan. May nalang na pilak lukas nga di na magtuon na may gala. Kaya makita ni mo nga sa panahon niya ito. Panahon karoon. Ang may tabo nga ang nahimong mga senador, congressman karong panahon na, mo iskuy lagi ka parliamentary procedure niya, di pa magkita kamao na, balik-balik na po ka, hanto nga makamao ka. Muna nga, so man, magkamao may gala nga, artista, magsenador. Oo. Niya, kaya ba mo kisay mga artista senador? Kaya ba mo mga artista nga, congressman? Naidagkan. Pero mo lagi na nga, ning iskula sila. Iskula sila balik may gala. Kay ang gobyerno mo provide masag education sa mga wapa makakuhan, wapa is suwito na ng parliamentary procedure. So muna nga, inumdumo na mga ni usa nga, di gyud kamaog, di wag ni kay eskwela kuan, wag ni kay eskwela og elementary ng uban. No. Kasama ni mo nga ang qualification may kalagod sa balaod ko man must know how to read and write. So wag kay daganan na kay namra sa itong batakang balaod sa itong konstitusyon. Una nga ano ba maningkamot lang yun aron nga makamaugit sila. Oh. Pero I hope nga di namang lansar ng kwan, di namang lansar ng why na alisa ng kwan ng parliamentary procedure. Kaya magsiyo nagbalik-balik, labi na huwag kay kalibutan o kung saan na siya. Nga no na nga, may mutuon makana. So muna may gala sa atong tamigala sa atong nasos Pilipinas nga nahimong sosyal nga di kan apit di kala kaila o ha bisag ida smart pa siya na unang ka di na siya kaya ba o kung saan ang ha apakada ba na o ABC ba na so na nga ang ingon na namin gala kaya naman sa itagang magka-graduar nga wapon makatuo na namin gala graduar oro kung saan kurso ha huwag din sila kamao huwagi sila na so muna nga at pinundong sa itong leksyonan na aron nga di na kamalangan pag pagtuon o onsay parental procedure imo nang tunan daan o nakamstoy na kay total una kamulansar kay total dali ram na tunan ha dali na tunan may gala o gani ang tukaron daghan bang di kasabot o unta o sa parliamentary procedure o muna nga doon abitay akong amigo nga kanang huwag siya kalibutan na migala. Huwag siya kalibutan na ng mga simungtunan. O kayang iya, kusyal na ba ito? Abin mo kung saan tungkol siya kalakot na ang kusimungtunan, di na kumutuon na nanong kirila ay kumutunan. Pagtanaon na kumigala ang iyang ayang pulsa yung ikuot, pag tinig na kwarta, siya muna, siguro nagtuon yun. Kaya nakasapi mo siya. Umutan na nga nung kasapi mo siya. Gumikan ba nga nagligusyo siya, dili. Tungod kay buka niya itong panahon na ito karon ang corruption na pabilin pa man. So muna may gala ang dako nga kung kanayang kasaypanan may gala sa itong magagsunan nga mo lansar proway kalibutan na to na bugod total o di mo makamaos una hugna kadungag kaduangag na katulong hugna makamaos no sumuna migala basta mag-iskot ka og lawmaking kay lawmaking maning kanang kuan kining mao kwan mao imong gisalasan kaya di mo na paras may gala sa mayor kaya mayor may gala executive power mo na siya so mayor di na siya matuunan ng parliamentary procedure kaya kuhan mo na siya ito naman na ng executive power niya ikaduha ang executive power may gala, dilim na siya, kwan, mutuon yun ang parliamentary procedure. Kaya igod na siyang mamirma, uktanaw sa ipirmahan. May kaduha, ang, di ba tulo man ika klaseng si, kwan may gala, kining gaho may gala sa atong, kwan, sa atong gobyerno. Ang usa, lawmaking, mao na silang kursiyal, congressman, senador, ng ika-duha ang executive department, mao na silang mga barangay captain, mayor, gobernador o presidente, niya ang ikato may gala, mao ang judiciary. Kaya ang judiciary magigingan lang na sa atong parliamentary procedure o kining interpretation of the law. So, ang sumunod interpretation of the law, kung ang lawmaking o ang executive department dili makasinabot, kisa may mahubad interpretation, ang Supreme Court. So, muna may galang di ginamawa ng atong judiciary migala di ginamawa sa atong Batakang Balaod. Kaya hindi magsinabot ang lawmaking o ang security department, padong matas korte. Oo. Di ito magsinabot ay ato lang yung pa-aprobahan sa Supreme Court. Di ba? Di ba mo file mo petition Supreme Court, ha? Nga di mo magsinabot? Oo. So resulta, ang final arbiter may gala ang Supreme Court. Oo, muna. Muna yung final arbiter sa atong gobyerno. So klaro na nga ang gobyerno doon ay tulo ka brands. O saman, ang lawmaking, executive, o ka ang judiciary. Ang lawmaking, mo na silang usbon ako, mga konsehal, board member, congressman, o ka ang senador. O niya, executive mo, barangay captain, mayor, gobernador, presidente, og ang judiciary, mo na silang municipal court, RTC, regional trial court, o usab ang court of appeals, o ang final magala ang Supreme Court. No, muna dia. Muna ang tulog kautong may gala sa atong gobyerno, sa atong katilingban, aron nga masabta nila. Di ba? Oo. So muna may gala nga ikonana ang panggit. Ang importante kayo na kataga na ito ka dakong importansya. Kaya hindi tamutoon ni may gala naging sayo na ta pisoon may gala kasi tawag na. So palain sa ta may gala mag-discute na sa taglain kay ato kung nakita ro may gala o romanok purti man isura sa atong panahon kay tiging baha kusog ang uwan. May buong latas uwan o may gala nga bisag gamay, bisag mong sakag gamay sa uwan, mubahag yun. Oo. Nagkaroon, naghimo kong research sa ini, ano ka ni? Mo, ay, kay, ang atong kabukiran may gala, wana, nagadaot na gumikan kay mga tinanong mga kahoy na ito, nga mo tayo mo ali sa mga bahagi ka sa kabukiran, dili na malihan kumikang gipamutol man sa atong katawan nga way po ang di ba? Ako niya to, bata po kami gala. Nagtabaho ko sa Bureau of Forest Development. Porting daganan mo kasi may to, bukit, magdamig seedlings, sa kahoy. Kasi kung sa kahoy, maugani, ha? Tugas, magkuhan pa. Oh. Muna eh, among si pananom niya tumigala. Kung sa man nga sige may tanom, inikadako sa among gitanom, naman sa'yo magsunod o pamutol. Ang uban gani, kutun magpurel, bisag gagmay pa. Muna ako na matigdan may gala. Nga, ato makita may gala niya itong panahon na nga, purtig yung lisura. Kaya ngayon mo tinanong mo panalitan niyo mong bantayan. Hawa niyo mo, naglakaw niyo mo. Ito na. Gidali-dali sa kawat. Kawat sa mong silanga, silingan. Kawat sa layo niyo mong silingan. O, himoong ginaislami galangkuan. Himoong nga ilang pamutlong kay ilay baligya. Oo. Di ba? Ilay baligya. So, sila kabaho nga, pinagi silang pagputol sa mong mga kahoy. Ano man yung makita, magala, nga sa panahon, nga nung doon ay uwan, ha? Nga kusog ang baha. Tungod na na, magala, kagipamutol mga tao na. atong kakawian. Sumakaron, masuminang taboron, nga, bisag mo analikas kulon, gamay kang uwan, pagkatuho de tubig. So ay ko nung atong kulon. Diba, di lang ni may bawaan nga, mubaha na pagayo. Bisag din sa buhol, bisag sa pagbilangan mo, bisag sa taglaing kapis buhol, makita mo may gala nga naghangad mo kabukiran, sagbot na lang huwag may kahoy na mabili ang madagko ang hurot. Oo. Unya, wagi kay may mo. Kaya mo ingo masan ang mga tao nga mamutol tao eh. Aw, ikaw ba pupri lalipa? Oh, mo lagi na, niya din nalag ka mo, pwede nalag ka mo, ingon nga, nganong yung pamutol, kay pupri lagi ko na sila. Oh, di ba? Oh. So, muna may galang nga karon, atong tunan na itong kagalingon sa pagbuhi o kahoy. Na pananglitan atong miniputlon atong pulihan og tanong. Kaya nga turong magkita may gala ug doon ang gikahoy kanang balay bitaw kanang balay nga magitukot sa probinsya sa dapit magkaingon ka na kining lugar na may tanong so doon ay balay kaya doon na may balay doon ay tao muna may gala ang imong interpretation mo una-una nga naman. Kaya mo naman ay nanda na ito. Muna ay nahing batasan na ito, may galat. So muna ang mga kuan, ang mga Pilipino na ito nga kuan, nga manikahoy, muna ay dangatan. Muna hindi sila kabasol, may galat, o gibaha na ilang lugar. Mabitaw nga, din sa Cebu, makita mas guro ninyo ng bukit sa Monterasas, nga gihimo ng kuwan, gihimo ng subdivision. Ang salidangat, inaguan na mag-alab, ang tubig, pati nagana. Nga naman, gigip, pamutol man. Ipamutol may gala sa mga kahoy. Muna nga, pras na musunan sa bukit, nananom ni akong papa o guan kanang tugas o kanang mga ababaon, mga magsaan o mga kahon na bukid may gala. Kanang basta nga mga lubasan, mga mga kahoy. O, inig pananom na mo. O, di na ibabawan nga inig mo at tubagasaan. Lungsod kaya magpalit kagisda ay nagbalik nimo awa na awa na ang imong gitanong may gala ito na gihimo ng taon kanang taon nagbidaro ba gihimo na ang kuwan balsahan gihimo ng kurmata oh so muna may tabo may gala muna ng laptop pagkasulte ang atong time tang kita sa sadaan nga ano na yung unta nini. Kamusik, ambot, may kalibutan man ang mga tao ng unana. Mamahalang na po na sila. Ha? So, yung unan na may gala na itabo sa atong nasod. Maligutan, nasod may gala sa Pilipinas. Kaya nga itong nasod sa Pilipinas may gala, huwa nagikahoy. Kaya daghan kayong manguwag kahoy na himuon nilang kuan, himuon nilang balay, himong payag, ha? Himong sa kung saan na lang, muna may gala, may tabo. Muna nga, di kita kapabog nga ang atong nasod mula po pagayo. Muna nga makita ni Moron na matukas merkado na dagakahoy. Ibaligya, kanang kahoy nga kuan bitaw? Kanang siya tawagin eh? Kanang isugnod? Oh, nadagan. Atos carbon, dili dapat nadagan na. Kaya di mata na doon nagkuha, nagpalit o gas. O, nadagan. O, ato ka sa mga lamber, aporte na ganang sa paligya. O, karang nas lamber, wapan na ipaligya. Di, butag ko sa naunta ng kawya, o, ato magamit. Munang dala nga, ato nang gisgutan kay dugay-dugay na tawag gisgut nini. Nya gawas nga wata mag-isbuti ni Migala daghang mga tao wa kumingon tanan pero daghang mga tao nga mo nakaingon Migala sa pagka baka wa sa ato mga kakahuyan kanya to Migala sa gamay pagkuporte na ng kahoy pero sa pagkadako-dako na nako na nakita nako nga ang kabukiran hapit na maupaw. Oh. Karon kasi may sadaan na to. Sadaan kitang tanan. Ha? Kay bisan ba nga mga opisya na to usog ko magpupla nga. Oh. Oh, nga binili na gagmay. Asa to ba magpabot pagas gagmay kahoy na mutubo. So muna Migala, muna na itong magkaputa sa itong nasod ng Pilipinas. Kaya itong nasod Migala, kinapubrihan sa itong kaliputan. Kaya nga naman ikaw ko kinapubrihan. Kaya pulos matatapulan. Ikaw tapulan, ako tapulan. Oo. Kung manikahoy ka, ano na silingan ni mo. Kaya man ang silingan ni mo, kaya diliman labong, diliman kanangkuhan, diliman kanang siya nga din eh. Diliman ka ng mga kahoy nga lisod putlon sa gano'n may gala kay araw ito ng kongkuhan na dokumento dali. So muna, inguna na magala ka magtabo sa itong kuhan sa itong nasod. Nabisan pa nga itong kadagatan na regulated gyud po nato kadagatan Miguel. Regulated na siya. Pero sa ini tabo, wa na po isda. So mo na Miguel ang kapait sa atong kaitan. Kaya mismo ang isda niya to o kaana pagkasdap din gayo sa dagat na pagkasdool sa kuan imong ipuyan porte na ng isda. Ha? Pero karon, bisag kuan, bisag itawagin na yung kuan, bisag ka ng gagmay isda, lisod ka na pagtanaw, lisod ka na pagpangita. So, muna namin ka na atong kaitang na kuan na takibaw na anong lisod, kita na po siya na. Kita ang mga kaitsunan na kailangan kuan ka na ang nagpabaya. So, kaan nagubos ako ang kami kailangan recorder it. Huwa ang mga kung kuan kung sa kami na hindi naman kung kita na siguro sa kung kuan sa mga nagbuhat nila. So, muna yung kala, muna na, ang may tabo. Kayo, huwag natiman pa ta sa atong kalikupan. Natiman pa ta sa atong kadagaya, sa atong kalasangan. Nali, di ta makapabot nga muna ng kahintang na ito may kala. Kaya, na pinood. Ugwa pata. Kabangit sa ubang katawhan. Huwag kita may mo. So mga gani ka rin doon sa environment na being that problem ay tabok sa tuloy na mura sa muna na to muna sa muna na to nagalahoga. Kanang sa ganin. Mura mo ni natin.

per esempio che la potologa che morandone ci manca per dire possiamo va poi non mi gala ancora la cada o e mi smo ma torna so mo mo ufficiale che cas gam samai na tutto da dal ti danco di ma se la tao na na di mi la tao na na gamai tabang sa mga tuan mga kaintang nato sa atong gedeg no? Di ba? Di ba na may dagang gamay na lang dagang opisya na ito nga? Labaw po nga mga tuan? Labaw po nga manguhaw ka ako eh. Mga mag-o. Pinagdahan, ganyan lang ita. Di ba kurmata? So, ingon na namin ka lang atong nasod. Na, magkakot sa ba? O, tonsan. Kung may mong sensiyo na lang mo ha? Ala, sige. Hindi mo na sensiyo. Ipalit ang pinabal. Buwa doon. Binamot. Kung di ba? Aksya na lang yun. Okay. Tungod nga. Ang atong gobyerno kurakot man. Ha? Grabe ka itong gobyerno kakurakot. So, muna nga. Ako, malipay na lang ko na kung tamawaan niya itong korupsyon. Tamawaan niya itong korupsyon, tingali, dili na tama ka, dili pa mag-una-una na gutom mo ta. At karoon, sige, itong una-una gutom. Muli ka na gaya. At ang gobyerno, puras mayo. Huwag yan matuman dahilang katundanan na pagservisyo sa lungsod. Muna may galapin yung ato din ang pangbustaho ng atong mga kuwan na ipaminaw minisad o may galapin sa panglaw sa pilaran o sa matandapit may galapin. At itong pangmustahon si Lula Sinang, Lula Sinang Mijos, si Parinonoy Marilotlot Mijos, niya, tapos si Joshua, si Jack Jack, si James, Ludegre, mga Mijos, pamilya ni Migala. Niya, si Grian, si Jim Will, sa Migala, si Ati Tiring, o si Eric, o sa si Inti Kulit, o si Osbon din Pakulba. Hindi sila magiga, huwag ganyan ko nung unong. So, ang pagtuman sa pagpanginaw na ito, Migala. Matiusan ulit na yung tamino na madali. So, sunod na siguro na pre. So, kayo noon mo, parilot-lot, marilot-lot ni Hos. So, salamat kayo sa kanuna yung sunod na ito sigla. Nato sa pangumustahan ng andabuhol ng mga nindot kayo nga kineng resort ya. Sa masa anda di Boracay. Oh. Nga wana in town yang atong kumpare Migala. Kaya may taliwan ha. Sa anda di Boracay. Sa anda buhol ni sa Migala. Pag-usap sa mga kaiksunan nato diya sa kuan, sa Panglao. Puting dagana ng resort diya sa Panglao, Migala. Marumanong tungos kadako sa Panglao, apit ang tibok Panglao gawa sa bukid, nagi resort, ha? Ito tindagan ng kuhan diha. Ito tindagan ng mga tao na to, kilaw tag-isa na, sinugba na, kinuha na, di ba? O, gwapo pa ito pa ng apilanog.
sinugbang at kanapawikan na Japon. Oo. Magkita ni Nemo de Miguel ang mga lungsa, ang mga lugar. So, una nga, sila si pare Juan, na kung kumpare Miguel. Alimot mo na ko kung kumpare dia, si pare. Yan lang pre, akong tanaw itong kung kuha ng kung kudigo na ito nini. Yan sa itong mga mayor may gala dyan sa Aguilaran City, si Mayor Jean Yap. Mayor Jean Yap may gala na ako ni pagmangkon dyan ang yasamba na si Baba Yap, si Congressman Baba Yap, na Congressman pronunsya Migala biasa

asawa sa amin ni Governor Carlos Amitado. Si Banita Kadun na Amitado Magala. Kapusap sa 3rd District, ni Congresswoman Alex si Bisas Totor. So, Moni Magala, kung tuon kayo nga Congresswoman kay nato sa pag-school, akong pula naman, pag-ganang, ito rin eh, pag-lansa na kong dek, board member po niya, board member niya, si Alex Bishop Tutor, na pag-lansa na kong congressman po niya, so, wala na kong mabalik, nagalak, pag-lansa na. Diyan ako kuto ba itong panahon na. Muna ang sila, iligya po na ito karun. So muna Migala, ang dagha na ito, ng mga tauban na bol, sama ni Aton Mide Biolio, mayor sa Budavista, niya sa Itapi, si Kariboy Camacho, niya sa Talibol, si Ikuan si Mayor Garcia, Janet Katuya, o niya sa upay si Vice Mayor na karon mayor na kay may panaw ng atroning asawa ni pare Kustan Reyes. Sa upay, sa atinig, sa bigyan si Mayor Mendez, o sa inabangka si Mayor sa Itabangga Migala, si Mayor Suswangan, limutan ako. Sa kanita, si Mayor Kwan, Mayor Angkla, si Mayor Angkla Migala, ang Mayor sa Itabangga, niya, Orang siguro, doon ang takulitaan din niya, tindagahan na matumutakwa na kumalista. So, muna Migala. Niya sa Cebu City, sa si Mayor Nestor Archibal, o si Vice Mayor Pamiok Minya, sa Cebu City, City of Cebu. Niya sa Talisay City, si Mayor San Golias. Niya sa Mandawi City, si Mayor Juan. Mandawi City, si Mayor Dungke Juano. O sa Lapu-Lapu City, si Mayor Cindy. Sama pelido. Ako ang rin. Mayor Cindy Chan Migala. Kaya niyang banda nga si Mayor Junard Chan. Muna mo po rin congressman sa Lone District of Lapu-Lapu City. Unya Migala, salamat ko sa ito mga ipaminaw sa atong kuhan sa atong master control si Maiko Taray nga sa atong ubang nga official dia sa atong technical department plus si Engineer Jerry Kahit, Engineer Gilbert Tolog, ug usab si Engineer John Mulat ug si Engineer Gudi Felicia. Ug sa tanan atong mga kaigsoonan Magala sa tibok Bohol ug usab si Kwanday atong amigo si Kunsyal Kwan, Kunsyal Gingging Migala sa Baclayon. Pag-usa Migala si Mr. Peter Derisco ang atong big boss sa Ball, Chronicle and Radio Corporation. Kanyang alaga yung host and the Manata Philippines and the whole world. Thank you for listening. Mabuhay!

0: Mao kadto ang tulumanon Direct Line. Unta, kamo na kapupo og daghan kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma. Andi manatad. Hangtod sa sunod semana, atangi ang Direct Line.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what a-
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
12: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
12: Sip-on dayon?
13: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+40. If symptoms persist, consult

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong
8: karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
11: Bulano.
12: DYRD yun kay. Kana ang DYRD, first palang yun nga radio station ng amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tao.
13: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD. Kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato o wala sila ibaya.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
15: DYRD.
14: Number one.

Gala kumusta sa malipang gagabi kayong tanan? Welcome sa mag-usapan niya itong pag-aparaguban niya itong tulumanon. Ipagkatulog ko ikaw. Adlaw Domingo karon may galapit sa Noy Bining Buwan sa Agosto 2026. Sa mag-usapan niya nasab kita sa itong pag-aparaguban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon, atong tulumanon. Kumusta? Ang atong nga makiksunan dia sa mga dapit nga muabot sa atong sibya. So, kumusta, kumusta? O gabi na din sa 40 City ka mga lungso din sa lalawigang Bulanon. O yun mga sab, mail 19 ka mga barangay. Lakip na din ang 15 ka barangay sa Dakbayas, Tagbilaran. Iyon na usab, sa tibok kapupunan, sa tara na ito nga makiksunan na karoon, nagpaminaw niya ito nga tulumanon. May nga pagpaminaw, alay nga ka ninyo. May nga gabi-usab nga ito ni Jinky Dolsa sa Watsing. May nga ito sa ni Dudong Pudlong Ugis na no, sa Watsing. Mayong gabi bosa rin eh. Kaya gabi asab alay nga kanyang tanan niya, may pagpaminaw. Ito nga pag-aparaguban niya ito nga tulumanon. Asa ka man, ughain ka man karon. Inagin niya itong tulumanon, ako ihatod ka ninyo may gala mga awit ka niya ito mga awit balikanon uban sa mga awit usab ng mga binisaya nga mo'y mong kinaham ka niya ito karon. Kumusta nga ito nga mga kusinerag-kusinero, mga tindera-tindero karon mga katabang, ingon man usab. Karoon dahil sila tagsa-tagsa ka mga panimahe. Sa atong mga kaiksunan, usab nga wapa matuog karoon. Sabi na sa itong mga driver may gala. Driver sa tricycle, driver sa baubao, sa mga tricabs, sa mga multicabs, sa mga dipaseruan. No, kumusta nga tanan na ito nga mga kaiksunan? May pagpaminaw, alay nga kaninyo. Sa itong mga pasahero may gala, pasahero barko, pasahero sa mga sakyanan, uban pa ng mga pasaheroan may gala. No? So, tara na itong mga nagasunod kanuna dito sa itong turuan. Uban ka na ito karoon dito sila si Engineer Marco Portares Taray. Nandito sa nila ni Engineer Gilbert Tatulok. Engineer Jerry Cahis. O gingo ito sa ni Engineer Cyrus De Bairos. Dito sa transmitter site, may gala sila si Engineer Goody Felicia, si Engineer Romy Mulat. Ato Chief Engineer Phil Abandula, no, kumusta? Ayon ba pagpaminaw, alang nga kanyang tanan. Sa tanan nga nagalantaw sa itong pagpaguban at tuntulumanon sa itong Facebook page, may Facebook account. Dari sa itong pag-aparaguban nila, may pag-panikaisikay, alang nga kaninyo di akaroon. No? May pag-paminaw, nining mga takna. May mong nga makapadangat mo sa inyong mga pagtimbayag, may gabi sa pagpakatulog, alang sa inyong mga mahal sa kinabuhi. At huwag na nga tagaas pag-atagan. Parang sa tanan, may nga pag-paminaw, sabi nga tulad ni former Mayor Joe Turalba, former City Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor. Biti Turalba. Ang ito saan ni former City Councilor Atoy Turalba. Ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no, kumusta mga gabi eh? May pagpaminaw? Ito masaba nga ito sa Gerisonic Electronics Communication. Ang ito saan ni Sir Jerry, ang ito saan ni Mama Maritis Marmito. Ang ito sa Seong Furniture, sila usab ni kining Marlbin. Ang ito saan nila ni Francis Oga ni Bin. Ano, no, kumusta? Huwag nga ito saan ni Chi, no? Bugs, no? Pag-gabihin mo dati. Huwag labas na lang sa Tagbilaran City Machine Repair Shop na pinag-iusap sa ito kay Gala na si Yaito Lastimosa. Nga ito saan ni Sir Arthur Lastimosa, no? Kumusta? Huwag labas na sa Mama Santa Store na sa lahat wala pang ilaw. Pinag-iusap sa ito ni Kumpari Arie. Ako na Kumpari kining Charlie o diyan ito sa ni Marie Inday Santa Rosales
Oiga, ngato sab ni Pari Ariel labay gabuya. Dasa ka si Birdie, no? Gagamay yung gabi alag yung tao. Kaya sa night market karon may gala, no? Ang bibo kay night market. Oiga, ngato sab sa Bibis Lichon, no? Kumusta may yung gabi ngato da sa Bibis Lichon? Adya sa may, kuan, kining, may tip-tip may galaw gasab sa Alturas Mall, no? Doon sa display center da. May nga gabi sa mga ito ni Bibi Rokas. May nga ito usab ni kanda Biberly Rokas. May nga gabi. Nga ito usab ni Orsicio the Blogger as watching. Nga ito nga pag-apraguma. May nga ito usab ni Congresswoman Alexis Tutor da sa 3rd District. Sa ni Congresswoman Banban Umintado sa 2nd District. Pagka ni 3rd District Board Member Greg Hala. Pagka paminaw nga ito sa Duri Hagna Transit Incorporated na yusab ni Rubintan. Itara na itong mga keksunan atong mga higala na sa Duri Garage. No? Sa may MS Del Pilar. Ang mga sabi sa iChoice Optical Shop na may nga gabi sa mga ito ni Dr. Angel Plaza. May ito ito pagtimbaya alag yung tanan, may hinautang ang kamong tanan nasa Kapiskay Kromatak na. Bueno, dito maglangan may gala ito sa linga paminaon kinyo sa kadalit alag kanyong tanan. Atong binuksang lingaw alag nga kaninyo. There is atong pag-paraguban may gala, no? Nining higayon na. Huwag labi na sa naanaminaw karon ng ato nga pag-apraguban. Ato paminaon, ng maong lingaw, alay nga kininyong tanan ng ato nga pag-apraguban. O nga ito saan ni Juanito Galis is watching, no? Ay pag-paminaw ng ato nga pag-apraguban. Ano yan?

0: At lang tanan.
1: Baik, kabisa nga ito ni Lydia, no? Ganyan lang ha. Nga ito ni Lydia WR. No? Good evening, DYRD. Sa ipakatulong ko ikaw program. Ikaw, sir, o viewing, listening from Albuquerque. No, may nga gabi alag yung tanan. O nga ito sabi ni Orsisio,

Alala balikan aga kana kaya murugna wa. Ay gagbi alang ganyan taraan mo na tuminuksang dalit alang ganyan taraan yato pagparagubar yato yato lumanon.

0: Oh God, mula gini buat saya headphone begini. Oh God, alam ko sabah kini yung tanda no ato nga mga keksyon na karon.
1: Ay nang kaluy mo.
0: Malipayong nga pagpamina o sabah nga to, kajut lang ha, kina kuana na kajut. Kan kasi na ng mga kuana nino ka. Di wala kung apas basah no. Okay nga, Bernadette sa to kajut lang ha. Bihing ato ni Bernadette Danti Haum isa watching no Bernadita okay may nga gibi alang nga ganyong tanan da no disaw nga pagka para guban ato nga tulumanon yahuma na ya hayuma lagi no ni Bernadita hayuma og Danti ni siya no sa daga pa may no dia pagi daghan diri may galano may pagka paminaw alang nga ganyong tanan no disa to nga pagka para guban sa man to ino. Sa alam ni ba yung pirtiman negara ni ba yung ano man ako ni makuan ma atul ni o yung nga to sabi si Max Urbani sa Bohol si Juanito Agalis no okay la sige salamat kayo marapunig akoan no okay labi na sa ato nga mga keksunan bino pirtiman negara ni nga kuan be naglibog ta ni may galak din ato mapasok kay kusog gadagan-dagan that's ba Bibi's vlog watching is watching no pinag-usaba ni Bibi Rukas Karuda may pagpamidaw og labi na da sa tip-tip may gala no da yahang bagong kuan da display center sa mga litson da sa Bibi's litson no Bibi vlogs puni karon okay manig vlog puni sa karon no nindot magud puni mag vlog-vlog kay mawa makapawa puni sa imuhang kuan imuhang

May nga gibisam nga to ni Rogelino, America, rin, good evening. May nga gibisam ba ni mula sa tanang kong mga classmates na gano'n, no? May pagpaminaw alay nga ganyan yung tanah niya itong pagparaguban niya itong tulungan, no?

Baik, gabi sa gato may pagpaminaw ara gato ni Fortuna Hazel Bernardos. Ara pagpaminaw dia sa Cerebral Unis Ball may hapon, may hapon may gabi ala ganyo tanan. May pagpaminaw nos pagkakaron. Oga, matul pa good evening sa rini. Great ko happy Sunday gato ni Nong Alejandro Dingy Jr. Nga walay puas pagpaminaw ni mong programa. Oga, mayong gabi iya sir, no? Oga, gato sab. Ni Jinky Edulsa is watching, may dudong Budlong is watching, no? Sa pagkakaroon. Okay, og muna itong gigawin may gala kaya ron nga makuan yun ato, no? Ay, may kaging na po lagi ba eh? Ay, nara, nara. Og, may kajot lang katong uban na po na may daghan ni may gala na tambunan naman po ng uban na kuan, no? Og no may pagpaminaw ala sa atong nga mga kaigsoonan da karon, no, atong kaekonomika ay uban ini wa na mga kuan be. Good evening watching from Bungahan at Tikira Bohol no, gikan sa Osaka Ruel Malabuti, no, kumusta gat usab ni Raymond Raganas Jazz, no. May pagpaminaw sab ni nga to nga pagparaguman pa to daghanan ni. No, oy nga to dai sab ni Bernardo sa Fortuna Hustle is watching. Mamay kapo, amay gabi ni mo dia, no. May pagpaminaw sa pagkakaroon nga to nga pagparaguman ni ato nga tulumano sa tanan ato nga mga nagapaminaw, no. Dari sa atong pagpanag-uban may galan, okay? No, may pag panikaisikan ninyo. Labi na katong wapa maka katugaron, no? Dari sa itong tulumanon may gala. Kajuta, kato sa nga tagas-pagatagad ng mga kuan, ng mga, ba't sila ka naman? Oga, nga to sab ni Raymond Raganas di sa Hintiliso, isa watching. Oga, dapat isabi ato nga tanaw na. Okay. Ni Christopher Daling, ako pagumangkon ito, akaroon dito sa Gabuyan, no? Kapalong, Dabao del Norte. Pi, mayong gabi nyo dapi, no? Sa tibok ni mong banay. Og, good evening, call Rini, musta kadia, dira. Okay, ragi hapon, no? Okay, maraga, dugay-dugay po ito, makaanak na tali na po sa Dabao, tumikan sa kalayo, og, ka.

kuan po sa Dani. Ato na mga pangumusta na lang, no? Sa atong sila si kuan da, no? Kining si Sil, o nga to sa ni Jennifer, o gisa rin ko ba? Sila si Rico White, o sila si Lunglong da, uban pa na imong maigsuon da, no? Mayong gabi, alay kanyang tanan da, no? Sila si Raymond, usab. O gasayahang partner-partner ni Raymond na daling dia, no? Mayong gabi, alay nga kanyang tanan da, no? O da pa yun, Christopher daling is watching, no? Sa pagkakaroon, okay? No, salamat na kayo sa inyong pagkikuban. Sa imong kapikas si ma'am, da imong kapikas, no? Da sa imong kapikas, da. Isang nga na ito, nakalimot lang yung gubi ay, no? Murag kuan magod, di magita kayo makakuan yun, da. Okay? Okay, ragya po, no? Kanan yung talan, da. May pagpaminaw sa imong mga anak, da, sa karotpi, no? O, sa atong pagkapanaguban sa pagkatulog ko ikaw. Aling awit, alay nga kanyang tanan niya itong pagkapanaguban.

May pagpaminaw, may pagkatulog usad ni Roger Galculanta tangkawan isuwasi nga tulog ta. Chief, ay nagkatulog yan. Alang ka, tugtugo ka na karoon. Ito may gagawin alang yun. Ito sab ni Maricel Dalingkol rini ay si Ma Maricel de ay. No? Ma Maricel, ha? Kung pag-gumangko pa, asawa na siya kung pag-gumangko na. Ma Maricel, no? Ma, may nga gabi alang ka kanimo. Ma, si Ma Maricel, ito ni kalimtanin eh, no? Sa itong pag-uban yung itong tulumanon.

0: dia pergi udah dari kan itu balik ni siapa udah mau balik man. Kita sabar di Danilo Rangki ya noi mayungga gebi dia no si Danilo Rangki no mayungga gebi usab no atunya makin sudah tuan itu salagindingan misami surintal no may baga paminaw alaga kaninyo dia atunya mga sukin tag paminaw labi na katutuas sa mga lagyong dapit kadito ng kalit malanisya godara. Good evening, call. Palipatugtog sa ako nga paborito, kanta nga Himayang na Hunlak. Salamat, daan call. No? Si Juprix Daling. No? Juprix, okay, ala, sige. May pag-apaminaw. Okay, pabuta, dari sa itong pag-apanaguban. Dari itong tulumanon. Okay, dari pag-apaginaw itong corona. Patrick Panong-Ridolia, good evening. Sir, ini minaw gyapon minimo. Okay, salamat na kayo, no? Oga, Patrick Panong-Ridolia is watching. Oga, majong gabi, idol. Pa-shout out ko sa mga tanggawan. Oga, Gakulanta, Gaku, Galyokanta, pamili og sa mga Ambuanon, Dias Katigbian, Bohol, no? Okay, mayong gabi. Ato nga mga kingsunan da sa Katigbian karong takna, okay? No? Ay, kalito man yung kakuan ito, yung tuyok ng kajuta ha? Kaya ito po nung kakuan nun ha? Ay, nikalito ka tuyok-tuyok, okay? Walang alaga. Ato ko nung tagaan yung pagkatagad. Bueno? Ato nga... Adara. Request ni gakanta dughang nga guba no thanks sir gikan ni Patrick Panong-Ridolia okay sige salamat ta kay kadut ta kay ato saning pa kuan dire kay na sa iyo kan eh sa mga request dire no okay ala atong ipabati ni Maygala
1: halkan ng Dios at mahalaga ka.
0: Okay. Diara. Atong paminaw karudayon dari sa atong pagyapanag-uban ng atong tulumanon Maygala no. Usa ka dalit alang nga kaninyong tanan ning atong pagyapanag-uban. Okay, diara nga Himayang na Hunlak. Himayang na Hunlak ni. Gikan ni Susan Puentes.

0: Bayrin, lagkaw para sa Nisinya og Nitida Arcana, thanks. Laki din yung jinky din. Bagi na, gibay mo.
1: Ang galamhan.
0: Kala na, ginis jinky. Kala na niya.

Peki sa tingnan sa ba imong bata di api, no? Palihog ko na pe. Atong ma-greet di api, no? Yung bata niya, ako nga, apo na rin ako po. Kaya ako mo nga pag-umangkon mo, na niya na may anak di sa ko pag-umangkon, di apo na ko. Nga po na kita ni. Hindi na ito ni Kapungan.

Bueno, may galatag na doon kita 9 minuto sa gaduman magkalabayang alas 9 sa gabi. O ga, dili gini kaan kiniga, dili gini ga, kaan kiniga, di pa gini sila mga tog. No? Agad lang nga request sa paitungod to nila ni Agaw, Aldrin Idulja, o ga, nga to sab, natabunan, kajutang haka, yung mga magnatabunan kamay. Okay. Okay. Kasi pinungod ko na itong mga kanta ha, dito sa iyahang kuhan ito, maniwala rin ito mapas, no, dapat yun na dire. Good evening, Japon, ni Mudia, no, okay, namina, Japon, Mudire. Dala, sige. Okay, madyong gagabida, okay, pa-shout out ko na ito sa kuhan, lupit, no, sa tanan na itong mga nagpabinaw na karoon, okay, salamat kayo ninyo, ha. Okay, alay na kung cellphone kayo, muus-us niya, mubalik, muus-us. Mura man katugon talaga. Bito. Okay. Ato ni nga paminaw ng galing na nga sa ni nga dugang guba, no? Kasi nga mga guba po ng dugang na nato na ni. Bito ato sa ni nga paminaw, ano ya si galing Lee Solidad, no? Sayang awit dugang guba. Kaya lang sige. Paripir na ito, mga guba na ito, paripir na lang, no? Okay, dapat kajot lang kayo na po na po isa ka. Si Rene, pwede mo request ko gakanta, nga gimingaw ako. Ala, sige, ay problema, ito ng paminaw, ito ba pangitaw na? Okay, di ba kajot lang kayo, murag di tumao ang kuna ni original, ato, kaning katong original, ano ya? Kay, di mo sugot yung ubanog di original. Okay, tara.

Mayo nga gabi usaba gatusan la ni Tito Bisara, gatusan ni Jerry Pabi ni Kapitan Eupemio Broa, o gatusab of course sa atong station manager di tagbilaran na si Mayo nga gabi kaninyo. Gigan ni Patrick Panong Ridolia.

Pagiya nga to si Sir Peter Diaris ko uban usab sa iyang pamilya, station manager sa DYRD Tagbilaran na mayong gabi usab ninyo, sir. Diga ni Patrick Panong Ridolia.

apa sih pagatugtog sa kan sari ma sari pida utsup ako ano ko lang oto oto sari man saon putol putol dali ni putol putol mo ay gagabi sa mga tunay siungik sa watching ikaw ni Gina hamuay ag ingog bityo ko na putol putol

Mayong gabi, Rene Boy. Gareqwesta ko gakanta na huglaya. Ayaw ka nang ipakatulog ni Boy Pasagat. Okay. Salamat. Kaya tuntang na may gala, 18 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. No? Doon sa itong pagkaparag-uban ng itong tulumanon. No? Lain dalit ato sa ipabati may gala. No, atong lingaw, alang nga ganyan tanan. Sa kakabird song may gala no, ni Atoy Kusap. Samtang nagpitik pa rin kasing-kasing.

Yari sa akong kuanis, sa akong live ni, no? Nga putol-putol, kaya nga mo diri, klaro man ka estra, nga monitor na po na mo diri, no? Tingali sa atong internet niya rin, eh. Murag putol-putol, tingali po internet ninyo, na mo na nga putol-putol po, nasta po ako diri, putol-putol po, no? Wala yung reklamo sila, kaya putol-putol ko na ang sounds, no? Wala man, putol-putol diri, murag okay man ka nga mong kuan diri, sounds, no?

Kana sa kana internet na to ni, no? Diri na sa atong internet, no? Sa akong linya po tali na kay. Di man putol-putol diri sa amo diri. Okay man kayo, no? Okay man kayo nga kuan to din niya. Out sa atong kuan nating og diri, no? Sa pagkakaron. Tali sa atong kuan na kining sa cellphone na touchscreen o sa radio set parang way paltos sa Minaw, no? Okay, kay ni Patrick Panoridulya. Ano, putol-putol ko, no? Sa kuan tali ni, kaganina raman po ni kanya kong cellphone. Muro mag-kuan ko ni Gun. Raga, gaman niya ba? Gaman niya hon mo yung cellphone ko sa'yo. Kajota, kaya naman na nga ito rin sa awit na rin may galang sa itong awit na ito. Raga, yun ako magkuan ka mo. Bukalit magunin siya mo. Murag mo, kuan ba? Kining mo, jam din siya. Nga, muus-us mo, jam. Gini, ako ko ang tatanan. Ano man po, ganina ba? Ano na mo, arasahan niya? Blow na sa jam and down ba? Up and down. Lala, bueno, touchscreen o radio set parang way paltos sa Minaw. Mas maibit ito. Magawal mo radio set niya, niya aron niya na po yung cellphone. Parang wag yung paltos Minaw, no? Okay, ala sige. Okay, atong nangawa nung ko sa kong request dere, no? Ato sa itong badaon itong mga request dere, dere sa ato na nga yung lagkaw dere may gala. Sa rin itong lagkaw na, sige. Ato sa itong kanon. Bueno, may gala ba itong taga doon kita 23 minutos na man magkalabay ang alas 9 sa gabi, no? Dari sa itong pag-paraguban. Bueno, itong nga sa lagkaw may gala ba itong kanon niya basta kay makakuanta, makaplita karon ron ng mga lagkaw-lagkaw may gala, no? Nagkaman yung mga lagkaw gudrong panahon na. Atong paminaw ni mga lagkaw dari may gala, no? Uban ini nga guba na ubang mga lagkaw dari. Lagkaw kajuta kanta ni lagkaw ni. Beda ra. Tuning nga paminaw. Gani nga mga lagkaw dari may gala.

Og may pagpaminaw sa bang ito ni City Engineer, no? City Engineer Teodoro Istoke. Pre, biid ha. Biid mo da, pre. No? Si Engineer, City Engineer Teodoro Istoke, no? May pagpaminaw. Pari-pari na ko ni, no? Pari na ko ni, pre. May nga biid mo da, no? May pagpaminaw. Uwan si mong kapikas mong kinabuhi da karon, no? Og may pagpaminaw, no? City Engineer Teodoro Istoke is watching. Og ngatusan ni Louis Gutierrez is watching, no? Pagkakaroon. Og may nga gabi ala nga kininyong tanan. Ato nga pag-uban may gala. Okay, kajuta. Aman na naman eh. Ah, dara. Okay, dara. Ato nga paminaw na. Naman dirig ato nga kuan dari may gala mga lingaw, no? Og may pagpaminaw sab ngatusan ni Roy Patos is watching, no? Roy, mayong gabiin mo da, Roy. Og ato sa gawa sa itong nasun ni si Roy karon, no? Roy, mayong gabiin mo da. Og ngato sa na ni Pormer City Mewjo Turalba, ni Pormer City Councilor BT Turalba, ni Pormer City Councilor Atoy Turalba, ni Dr. Ronald Inting Pumato, ngato sa Jerisonic Electronics Communication, dahil sa Seong Ponitures, og sa Tagbilaran City Masinsyap, no, pinag-iusab sa Mahigalaw Tagiyak Tagdumaraw Sabda. Ngato sa Mama Santa Store, no, pinag-iusab ni Pari Charlie, ni Marinday Santa Rosales, no. Og dahil sa Kasiberdi usab, pero ni Pari Ariel Labaya Gabuya, no, may pagpaminaw. Og mayong gabi, boss Rini, shout out ko diyan sa tanang taga-Buol, no, gikan ni Louis Gutierrez, no. Og mayong gabi. Ngato sab diyan sa ni Congresswoman Alexi Tutor da sa 3rd District, og ngato sa ni Congresswoman 2nd District Banban Umintado, og ngato sa ni 3rd District Board Member Greg Hala, no, mayong gabi. Ngato sab sa Durihag na Transit Incorporated, ngato sab sa iChoice Optical Shop, ngato sab sa BBC Lichon, no, mayong gabi alang ganyong tanan. Okay, dito maglangan. Alay dugang dalit lingaw, alang ganyong tanan, at sa samtang atong ipangita, atong yung ma-request na ikan. Balik in town, akong pinangga.

Oga, boss rin pakitukar sa akong paborito nga kanta ang Lagkaw. Humana man magtukar ang Lagkaw. Uba na magani-ganito magtukar.

Ara fem mai pag pamina usab nga to ni Don J ya Bernaldis is sa Wasing. No sa pagkakaroon na si Don J Bernaldis no may pag pamina us pagkakaroon. No desto nga pag para gubaring ato nga tulumanon may kara. Bueno, ato nga oras sa dura kita 32 minutos man magkalabay ang alas 9 sa gabi no. Wa na luha alang kanimo.

Mainggang bi usab bagato ni aku si Doc Angel. Aku si Angel Doc is watching. Mainggang bi muda si Doktor Angel Plaza. Doktor mainggang bi nakini may mutang yang klinika Karunda sa may Imtural Bus Street no. At bangyod mismo da sa City Central School. Namay nga gibin mo da, Doktor. Doktor Angel Plaza. Mayong nga gabi, adiusab sa akong pag-umangkon na sila si Attorney Judd Ridolia, ni Attorney Francis Solis Tang. Ika ni Patrick Panong Ridolia. Shout out sir dia sa I Choice Optical Shop no team kayo talaga tong atong talaga ko rabe okay that's located in front of Tagbilaran City Central Elementary School. Okay, salamat kayo doktora. Salamat kayo no. Ano sa mga suki usab nga to ni doktora no, mahimo nga maka kuan mo maka adto mo dito no. Andam sa maulagad kanyo gikan sa alas 8 nga tuna sa alas 5 sa hapon. Na kini di adto bagyo da gyud sa Tagbilaran City Central Elementary School no. Sa laag adto sa sir. Okay, maka lugar ko murag magpa-repair po ko ha. Okay ra. Okay, may nga gabi usap nga ito ni Luriana Rautraut. Sarini, matong gabi. Request lang ko binilanggo sa pagigugma. Huma naman.

Bueno, may galatong nga oras. Ano na kita 36 minutos na man magkalabay alas 9 sa gabi, no? Address ato nga pagkaparaguban nga ato nga tulumanon. Okay? O, sabihin na ito sa tanan nga naminaw, nakikuban ka na ito nga ato nga tulumanon, may gala. Ang tuta sa alas 10 sa gabi, no? Diyan nga, wait. Kinsa siya. Latugan. May pagpaminaw sa mga ito ni Winnie Lupina. Winnie Lupina is watching. Hello, Win. May nga gabiin mo diya. Shout out, Rini Boy. Okay, diya sa tabalong Dawis lumayong gabi. Alang kanyong tanan. Sa itong mga sugintig paminaw diya. No? Sa way, gipili na ito diya. Makuntra magmamigo lamayong gabi. Ito. Okay, alaga ganyan tara niya itong mga sugintig paminaw. May pagpaminaw sa mga ito ni Roselyn Dante. No? Diya karoon nagpaminaw. May pagpaminaw ni Roselyn Dante diya sa Buoy. No? Pagkakaroon.

Bueno, may kala oras sa doon na kita yung 40 minutos naman magkalabayang las 9 sa gabi. No, di sa itong nga pagya para gubaring atong turumanon. Bueno, atong pabutunin akong inalit may gala kining usah ka nagapabot. Nagahulat ako. Hindi ka ni Max Urban.

mai gana la nuna kita 10 minutos magalas ja sa gabi no 50 minutos sa mga karabay gras noibi sa kagabi o no mga ko ana gyud kining matawag nato nga ko ana kining ko ana gyud kayo no tunog-tunog ng panahon.

0: Bueno, magala, doon na kita 7 minutos magala sa jazz sa gabi, no? Dari sa itong pagparaguba ni atong nga turmanon. Ato barapos nga lingaw, alam ka ninyo? Sus, ginoko. 24 kakumin, so ano ito, mabasa?
1: Mitulo na, mitulo na.
0: Jelas, yung saan mo gini aning, kung aning gini nga, cellphone depict na lini.
1: Mga mata.
0: Sinsya lang nga na ito mabasa na ito mabuksi mga gala, no? Gini nga 24 ka mga messages. Resto pagparaguba na itong nga tulong mo nun.
1: Ang kami nga ang pagkasakit.
0: Bueno, may galawa na tayo oras sa tayong panahon sa atong pagpakiguban kaninyo na itong turumanon. Hangto na lang sa Domingo po susamang tag na susama lagi po istasyon. Sa ato, sagan sa itong kauban nyo rin si Engineer Michael Purlaris Taray, kaninyong aralay, sukis kanunay. Rini, masanigradali. Magpasalamat, tumingon. Happy, happy Sunday. Good evening. Ay pagpaminaw. Bye-bye. Pag-ayo-ayo.

0: sarili sa pamilya sa Barangay Tagum Norte, lungsod sa Trinidad. Nadakpan sa Provincial Drug Enforcement Unit sa PNP ang usa ka state level individual drug personality atol sa bypass operation kagapon sa buntag diha sa Barangay Cugon. Samtang nasakwit usab sa kapulisan sa Nabangga akapin sa 53,000 pesos nga balor sa gitong shabu sa bypass operation dito sa Barangay Luyo, lungsod sa Nabangga. 3 anyos nga batang lalaki samdan sa ulo og aping humanggipaak og hiniktan nga ero sa lungsod sa Dawis. Maog itong mga higalang itong mga uluhan na mga detalye karong alasay sa butag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang Atoy Kusap. May buntag niya.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: DYRD Kinaham Kanuna Kanuna.
3: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuhi ang sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
4: Welcome back sa atong tulumanong
3: Bul-anong panguma.
4: Og ato gihapon makauban no ang atong expert sa maong mango production mga higala si Ma'am Maria Evelyn Baretua, agriculturist once sa Regional Crop Protection Center din higihapon sa Department of Agriculture. Good morning, Ma'am Evelyn.
5: Good morning, sir. Good morning sa atong mga tigpaminaw karong buntaga, kadlawon pa. So good morning sa tanan.
4: Okay, thank you kayo, Ma'am no. O kaning ato nang ni i-recap ni Ma'am Evelyn no kung sa ato ang gihisgutan sa miagi natong segment.
5: Sige, so last segment nagisgota og mango production ang mga problema sa mango production nga atong masugatan, like katong problema kung magbagyo, problema sa mga peste, mga sakit sa mangga, mga problema financial sa mga mag-uuma o kaning marketing nga problema kung maglabad ilang ulo kung asa nila ibaligya ang ilang mangga.
4: Okay, so Ma'am Evelyn, unsa din ka importante no ang significance sa maong mango production para sa atong mga farmer o sa atong local nga ekonomiya?
5: Ang mango production manggod is sa ato adiri. Ato nakita adiri no nga dako kay siya impact kay dunay mga farmer nga musulti sa among nga ma'am ang muni among halin sa among pagmangga. So ma, kung ilang halin dako murmig malipay kay hala salamat kaayo nga muni ilahang kanang halin nakaginansya sila, so nakabawi sila. Then kung dako sad ang production sa mangga nato diri, mas mudako, mas mulambo po ng atong ekonomiya, di ba? Kay cycle man na siya. So kung daghan ang production sa mangga, mas mutubo po ng atong ekonomi. Manage.
4: So, unsa may kaning pinakamayo nga strategy, Ma'am Evelyn, like kaning pagpatubo sa maong mangga, kaning unsa man dapat daghan siya bunga niya? Kung dili na kay siya mamunga, kinahanglan ilisan na ba na siya or i-register na to siya sa mango rehabilitation?
5: Ang kanimong mangga is permanent crop. So, di siya pareha sa kanang talong, sa kamatis nga after pilak harvest, ato na lang ibton. So, ang mangga is permanent crop. So, ang uban nga mga bagong magsugod o magtanom og mangga, magtanom sila mga grafted. Grafted, magpaabot pa ka na sir og mga 5 years to 10 years para mamunga. Then, kung magtanom kag seedlings, katong pinaagyo sa liso, 10 years to 15 years. So, kung ang mangga makasugod og pamunga, magsugod siya pamunga kanang dinagha na 15 years old. So, hangtod, maabot pila yang edad, makaabot siya mga 20 to 30 years old. Ato makita nga medyo nilaylo yung production. So, kung muna na ato makita, ahna na to siya isold o rehab. Nga kita mismo mga tag-iya sa mangga, ako na ning i-rehab, ako na ni siyang pulungan sa mga liliangay nga mga sanga, ako na ni siyang abonuhan. Kaya ang mangga is, diba, ikpamungan niya

0: ting daghan na. So, mahibong ta kadaggo sa hang bunga niya daghan kaayo. Unsa man ang kaha ang mga nutrients nga ang gikaon. So, katong pagbunga niya, gihuruton niya og kaon ang nutrients sa yuta tungod sa kadaghan sa hang bunga. So, ang atong buhaton, abunuhan na to siya balik iguman og harvest. Para pangandam na po to siya sa sunod na po nga bunga, pagbabunga niya. Inanalang cycle lang kung ang mangga mamunga, igumag pabunga atong abunuhan. Kay ang atong mindset, ang yuta ay bahala na, kay ang yuta na ay abono na nutrients, pero kulang ra kaayo na ang nasa yuta para sa kinahanglanon sa mangga, kay ang mangga is dinaghan iyang bunga.
1: Mm-hmm. Okay, so karon pa jud ko bawa na Ma'am Evelyn no nga ang pamaagi no or proper technique sa mango cultivation.
2: Yes.
1: Oh, nga kaning dili ra ta magagad sa kaning soil lamang nga kinanglan na jud din siya abono kay mahulog nga mahurot niya og kanang higop ang maong nutrients.
0: Kaya so, ang kanyang gong mangga is kusog kini siya makaon og nitrogen, potassium ug phosphorus. Kanang tulo, bisan ka na lang tulo ang atong iabuno, NPK, complete fertilizer, kana dako na kayo nagtabang sa atong mangga.
1: So kaning sa mango production, Ma'am Evelyn, sa iyahang soil, na ba na siya expiration sa yuta?
0: Wala
1: sir. Ano,
0: kanang ang yuta niya is steady na siya.
1: Steady.
0: Maka mas maayo nga magpa-soil sampling ta para makibalo ta nga ang atong manggahan acidic na ba siya or basic, wala na siya yung mga nutrients, so mo na siya. So kanang mga apil sa mo ang rehabilitation, amo sana sang encourage nga mag-soil sample ta daan before ta mag-abono para makahibalo ta nga ang atong giabono sa manggahan sakto gyud sa ilang kinahanglanon.
1: Okay, thank you kayo ma'am. Ang kaning unsa day mga sakit ay sikat nga klase sa mangga nga gikinabuhi no sa atoang region 7 o unsa man ang ilang mga kaayuhan niini Ma'am Evelyn?
0: Natay mga diri sa Pilipinas no, natay mga lain-lain na Carabao mango isaran o pinaka known mo na atong gina part sa project karon, natay Indian mango, apple mango, paho, basta daghan kayo klase nga mangga. Pero ang kanang Carabao mango, naghan kayo siyang strain. Natay mga 17 ka strain sa Carabao mango. So sa karon ang pinakatam is last year, gikuan sa Guinness nga, ang kanin sa Zambales, nasa live strain nga, ang ginatawag ang pangan kay Santa Elena. So muna ang pinakatam is claim niya. Mag-approve sa Guinness dayon. Nasa tayong mga strain sa Guimaras, strain sa Iloilo. So, but same ra na sila. Tanan, puros, Carabao mango. Oo. So, kana mo na ang gina-cultivate sa mga nursery na to karon. So, kung katong ato mga tigpaminaw nga ganahan magtanom og mangga, mas maayo nga ato gid mo mukuha og mga grafted seedlings sa mga nursery nga registered gud sa Agriculture Department, kaya para sure jud niyang gipalit sakto gyud nga Carabao mango.
1: So ang inyong mother plant nga available ma'am gikan na dito sa kuan Zambales,
0: Guimaras, bisan asa na ni siya nga mga strain ang atong ginadala diri, then kaning na diri sa DA mga Guimaras sa sila nga mga strain. So mo na atong ginakuan og mga sayon para grafted, mo na atong gina-distribute pud sa atong mga farmers.
1: Okay, so nice year kay ni Ma'am. Ay, Ma'am na nga, Guinness World Record.
0: Yes, pinakatamis.
1: Pinakatamis.
0: Last year, based sa last year nga dito. Oh.
1: Okay, so karon nga year, wala pa. Why nakalipit? Okay, so unsa man ang mga hagit nga ginatubang sa mga farmers na to, Ma'am Evelyn, sa pagpamunga sa mangga? O unsa may pamaagi nga sila makasulbad ni ini, no? Dili lang kutob nga mo, reach out lang ta sa LGU.
0: Yes,
1: dapat
0: sir.
1: Mo cooperate po ni sila, di ba,
0: yes,
1: Ma'am?
0: Yes, sir. Kay lisod mangayo nga kita sige lang og hatag sa ilahan niya, dili sila mudawat. Kay di ba naman tay kanang panultihon nga mas tiguang na sila, mas experiensyado na sila sa farming, then inigsod nato medyo maglisod sila adapt sa ato mga technology. So daghan kay mga problema sir, like kaning ang pinaka permero jud pinaka dako nga problema mangod sa mango production pagpabunga is kaning pisti og dangan gyud sa mangga. Kay every kada stage igsugod palag buwak sa mangga, nananay mga pisti dira igsugod og kanang ang bunga niya murag munggos dira, nanana murag mais, nanana. So every stage sa bunga sa mangga nana siya corresponding nga sakit nga pisti mga dangan. So mo na among gibalik-balik og inform sila nga kanang makabalo sila sa timing. Dapat makabalo sila kung unsay edad sa buwak, unsay edad sa mangga, ay sa bunga, para makabalo sila kung kanus-a sila mo hatag og mga insecticide, pesticide og fungicide.
1: Ma'am, kaning example na nanay peste ang maong manggo, sa sunod niya nga bunga, mura gihapon ang situation. Or unsa man?
0: Panalitan karon na production gipisti ang tong mangga na failure ang production failure, so kay balo na ta nga aning ani ang hitabo sa akong pagbabunga last year, so karon next na kong bunga kay balo na ko kung kanus ako musod. Kay ang timing manggodani is dapat kay balo ka kung kanus amo atake ang sakit ang mga peste para ikay maguna. Para kung maguna ka, di man nato sila mahurot o patay, at least controlled ang ilahang population. So kaning sakit sa mango hopper, mga mango hopper kana dira inigsugod pa lang sa buwak sa mangga na ana na siya dira, so bisag okay ra na nay isa, tulo, duha, okay ra na siya, pero kung malapas na nag napo kabuok dira si mong manggahan, si mong punuan sa mangga, critical na siya. So dapat kahibalo sila on sound pagsugpo sa timing yun sa adlaw or edad sa mangga nga motira sa loog mga panglaban sa mga peste.
1: So mo dyan nagingon no nga prevention is better than cure, mga higala.
0: Yes, sir.
1: So ma'am, kaning unsa man ang mga pamaagi sa pag-ani niini o kaning proseso sa mangga aron nga mas mapaayo jud ang iyang kalidad?
0: Naman tayo ginatawag nga days after induction, so depende sa elevation sa lugar, pananglitan kung ang imuhang farm is dool sa dagat nara sa ubos, so mga atong mangga dira 110 pwede na siya ma-harvest, 110 105, basta dool sa dagat. Then kung medyo ato na sa bukid-bukid, abot na siya 115 120 kadlaw. So ang kung maganda na is, di ba, kung naata diri sa ubos, init kayo no. So dali mo mature ang mangga sa ubos, unlike kung naata sa babaw sa bukid-bukid, bugnaw dito, dugay mamature ang mangga. So, kana, critical kina siya nga mga stage i-harvest. Kay, kung ang mangga ma-harvest kuwang sa guwang, makabantay siguro ka, sir, na sa mga, sa market na ayun yung kuyot-kuyot nga mga panit sa mangga. So, usan siya sa sign nga linghod ang pag-harvest niya, giahat. Ang uban manggod is, at home na lang ito nag-harvest kay mahal. Then, ilahang na taken for granted nga bisan mahal ang mangga anang time ilang gi-harvest nga kuwang sa guwang, mag-suffer ang yang quality. So dili siya tamis ang uban aslom. O mo na siya ang mga rason nga dapat kahibalo gyud ang farmer nga ang akong area nasa taas, so ning ani nga edad mga 115 120 125 ani nga stage ang nga i-harvest ang mangga.
1: So kaning ma'am, mas maayo ang location sa maong mango diha sa may ubos or depende.
0: Ang mangga manggod is adaptive siya bisan asa nga area, but okay ra siya kung nasa taas sa babaw, but ang harvesting time
1: harvesting lang.
0: Dapat imo siyang iabot gyud sa yung maturity time para ang quality niya sakto gyud. Kay diba daghan lang naglukot-lukot ng kuyot ng mga mangga, din inigabli ni Molus pa ang dapit sa liso, so usa na siya sa mga rason nga gilikayan nga kanang ang quality niya ba mo low, kay tungod lagi nagapasta kay ani nga
1: kay,
0: time mahal
1: season lagi. Oo, no
0: so pag season napo tay ginatawag nga off season og in-season ng production. So ang kaning in-season ari ni magsugod pagbabuwak ta December, January, so i-harvest na niya mga April, May. So makita ta daghanag mangga aning mga buwana April, May kay season. Ang problema dira season daghag mangga, so barato. Barato ang mangga. Then dira ang mga time less kaayo og problema sa sakit sa peste ug dangan, kay init man siya, init. Then kung mag-off season ta, di ba sa pagkakaroon nga mga buwana nanay tag 300 ang kilo sa mangga karon, pati nang mahala mo na siya off season, mo na ang giapas pod sa mga farmer nga magpabunga kog July kay para mag-harvest kog November or December. Pero ang problema mo gadala, sir, is ang bagyo, sigig uwan, so dira dako ka siya, dira ang mga stage kay balota kung saan na to pag control ang mga sakit kung inana ang atong panahon.
1: So kaning sa Central Visayas, Ma'am Evelino, kaning sa mango production kay all year round ta maka-harvest?
0: Yes, sir, kanang all sa una nga wala pa yung juicer. Mag-harvest ang May, kay May, April, kay season. But karon nga nanatay mga juicer sa mangga all year round.
1: All year round.
0: All year round nata.
1: Pero sa Central Central Visayas, gamay pagyapon natong mango production kaysa sa Mindanao o sa Luzon.
0: Iloilo.
1: Iloilo.
0: Ang pinakadako.
1: Pinakadako.
0: O, silang. Silang number one, kita number two.
1: Okay. So atong paningkamutan nga mapsa na ta.
0: Silingan. Kaya mangyud, kaya mangyud.
1: Silingan ra ba yan?
0: Silingan ra.
1: So ma'am, kaning unsa may papel sa technology o kaning innovation no sa atong modern mango production? Like sa una na yung mango production o unsa may kalaihan sa una o sa karon?
0: Okay, so kaning technology, modern technology, mas gipadali. Sa una, di ba? Smudging, magpaasar to sila. Pasura sila, then walay putos. Smudging rap, walay putos. So, pasap. Kaya ato mga time, nga mga panahon sa atong mga lolo, di pa po kayo tuuso ang mga peste o dangan. So, wala lang kasi nag-mine ato. Sa pagkakaroon nga, nanodan yung mga peste o dangan nga, mahibong lang ta. Ano man yung mga peste o dangan, magbalik-balik, may siya. Bisa nag- spray tag insecticide or unsa pa na nga atong gibang spray dira organic man or mga chemicals ang balik-balik siya. So tungod sa mga bag-o nga technology atong natabang ang mango production, mas gipadali ang mango production, mas ma-feel nato nga natay makitang mangga every year kay all year round naman ang ato ang mga mango production ang harvest. So dako kayo siyag tabang sa atong mga mag-uuma nga mas gipadali, mas mudaghan pa ang ilang production. Ang ato lang hunahunaon nga i-balance lang yun. I-balance lang yun nato ang atong production. Di lang yun nato abusive paggamit ang technology.
1: Mahulog man gud ma'am no nga kung may bag-ong problema na po'y bag-ong nga teknolohiya.
0: Yes, sir. Kay ang mga peste pa jud kaning mga hopper, mga thrips, kaning mga sisid fly, mura sila mag-mutate.
1: Oo.
0: Mura sila mosabay sa increase sa technology, nag-increase po ang ilang immune, ang ilang immunity, so mo na problema karon.
1: Okay, so balikan nato si Ma'am Evelyn. No, atong pangutan-on niya, kaning mga kasagaran nga problema sa maong mango, no? Kaning samot ng mga peste, no? Human lamang sa pipila ka mga painumdum. Matami.

0: Kasaysayan ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipi lang ito.
1: Para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka? Bigas mo ay mas ligtas pa. Be responsible!
2: Ikaw ang pipiliin
3: araw-araw.
4: Ganyan dapat magmahal.
2: Hindi lang dapat isang araw, isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
4: Parang pagiging responsible, araw-araw. As in everyday, responsible.
2: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
4: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
2: B, buy our farmers' rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
4: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
5: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
2: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
5: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
2: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
6: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
2: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
5: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
2: May linam na matsustansya ang mga ito na wala sa puting kanin. Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
4: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
7: Let's be responsible every day.
8: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
9: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina.
10: Tado, matagal ko nang nasubukan ang hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
9: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
11: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
12: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.
13: Ang El Nino usa ka talag sa ung panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom o hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment o labaw sa tanan, pabilin nga alerto o maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa, tanang hagit sa panahon o lima, atong mapangandaman o marisulba. Usa ka pa hinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
14: Ugmog ato atong mga painumdum mga higala. Welcome back sa ato ang tulumano. Adi naghisgot kita no sa maong mango production. So kaganiha ato nang nahisgot ni Ma'am Evelyn ang maong mga peste no, mga dangan. So Ma'am Evelyn, pwede na ito isaysay no unsa man ning kasagaran mga problema sa maong pagpatubo sa mangga.
15: Kung arita magsugod sa igtanom, so magtanom tang mangga, edad siya mga ikabot niya 1 year old. 1, 2, 3, 4, 5. Ato na nang pasagdan no, nasa field. So ang dapat yun ay abonuhan siya bisag once a year lang. So, dira makita na to ang problema nga. Nag-ala akong mangga, ang dahon gayelo na, murasyag na sunog. So, ang mangga is dili lang, ang sakit niya dili lang tungod sa mga peste o dangan. Napos siya sakit gikan sa yuta. Mga, murasyag mga ud na sa yuta, nga musud sa mangga. Makita po na to nga ang mangga, nasakit tungod kay walay nutrients. Pare-parehara na sila. So, inigtanom pa lang, padong harvest, daghan kay problema ang mangga. So, kung ikaw nga tagiya og manggahan, kahibalo ka sa management sa mangga, muna'y ginaingon nga, may natyod kay ka experience in terms sa mangga. So, ang problema po na to aning pagpabunga. Inigsugod pa lang og pamuwak sa mangga na nanay mga hopper. Kani mga hopper, sopsopo na natong mga buwak. So kung ang itong mga buwak mga matay, walay mahimong bunga. So kung arin na po tayo inigsugod og kanang buo sayang bunga, so dira na na ang mga hopper gihapon, mga buti. Nakakita man sulutang mangga nga gibuti-buti. O, nagkan kayo mga itom-itom. Then, kada seed fly nga. Basta ang seed fly, muna'y pinakadakong problema na to karon nga kung makauna siya agsod sa itong manggahan, bisan pag posto na nato, di na dyan na siya matabang kay gakaskas lang ta sa papel. Kay nag-harvest, hindi ukap na to sa papel, wana.
14: So, kung sabay mayan, ma'am, kanang i-dispose na lang dito ang mga mangga?
15: Kung ang atong mangga na sudlan o seed fly, dili man siya kanang mamatay yung tanan. Pero nag-harvest na to, gay buti-buti, so kita baya, mga consumer, kung ang mangga bati ugnang, di ba, dili kayo ta, ganun mapalit. Then, so, ang mong connect na siya sa market. So, kung dili nindot ang atong mangga, di po nindot ang ato ang market. So, barato lang kayo siya. So, usa na siya sa mga problema karon sa mangga po.
14: Apil po na, di ba, ma'am, kaning maong, murag kaning jeans sa maong mangga, na kaning iyang dahon, murag maglukot-lukot or naisakit.
15: Yes, sir. Kung ang dahon sa mangga na lukot-lukot, either kulang siyang nutrients,
14: mm-mm,
15: o na ay sakit yun ang sod sa mangga.
14: Okay, so thank you kayo, Ma'am Evelyn Nod. Wala lang dito ay dugang oras pa. So, mangayon na po si mong parting statement o base na po kayo mga shout-out din na.
15: Okay, so ang ako lang ikuan sa mga katong gustong bago magtanom o mangga, no, ayaw lang dyan mo kauwaw, moduol sa LGU, sa DA, kay Welling. As in, ganahan kayo may mutabang sa inyo ha, para mas walambo pa ang inyohang pagpanguma sa mangga. Then, kanang ang, kung saan mo mga nakatunan ng mga technical nga pamagi, ang magiging i-share sa inyo ha, para dili na kayo problema ang atong mangga production.
14: Mm-mm. Okay, thank you kayo, Ma'am Evelyn, no, sa Regional Crop Protection Center, RCPC, ma'am, din sa Department of Agriculture din. Kamupod mo'y nag-focus sa maong mga peste dangan, no, nga muatake sa itong mga pananom. So, sa mga naay mga manggo din, ha, no, or interesado, pwede lang yun mo muduol din sa tuang opisina at bag sa Pacific Mall, mga higala, no, din sa Magikay, Mandawi City. O, ako ang inyong program host, si Kuya Miko, mayong buntag kanatong tanan.
3: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-tuntui ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly. Bali!

0: Pwede ka nunay.
1: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Takot siyempre na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
6: Balisama na ang isip.
7: Wala tayo toys. Para-paraan na lang.
6: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

0: Kinsay ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado, diyan ni sir.
0: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX-500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong kong na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bubag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX-500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Ayaw ko, may review. DTX-500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX-500.
2: DTX-500, mabali sa mga butika. Bali!

0: Makipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Are you also happy? Lingi asa ninyo ang inyong mga tapad be? Palihog? Unya, pahinumdumi aning nindot kayo nga kamatuuran. Kini ang inyong isulti sa inyong tapad. Dini sa kalibutan, ang Diyos dunay duha kapuloy-anan. Ang una, ang simbahan, lugar alampuan. O ikaduha, ang simbahan, nga mao kita ang katawhan. Okay? Please, sige. Ingna inyong tapad, ana. Palihog. Ingna. Oh. Okay. Ah, kabal, ay nalang tiwasa ka kay balo ko nga wa mo kami memorize. In the world, God has two dwelling places. One is the church, the house of prayer, and second, the church that we are His beloved people. Mga igsoon, kung gusto ta nga pasidunggan, simbahon, pasalamatan ang Diyos, kinahanglan kining duha atong ampingan. Una ang simbahan, balay alampuana, no? Ampingan. Ampingan yun nato kay kabalo mo, kung naay mga mahitabo diri nga dili maayo, dili malipay ang Diyos. Masakitan siya pag-ayo. Si San Pablo, mo'y nagpahinumdum nato, no nga, kita, ang katawhan sa Diyos, mao ang templo sa Diyos. O ang Espiritu sa Diyos, magpuyo, diha ka nato. Mao nga, sa mga giampingan nato ang balay alampuanan sa Diyos, angay nato usab, ampingan ang iyang katawhan. Kay kung dili nato ampingan, dili nato alimahan, dili nato ipabiling balaan ang iyang katawhan, way pulos ang atong pag-atiman sa balay sa Diyos. Ug masakitan ang Diyos kanato. Matagigayon nga kita magpasakit, magdaog-daog, mamintaha sa iyahang katawhan nga pinangga.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Tama nga buntag kini si Ray Tuta sa nabaga uluhan sa mga balita karong buntaga. Inigadlaw karon nga Lunes, Agosto 10, 2026. Magtiayon patay sa disgrasya human nakatagpilaw ang driver nga nakabangga sa lila ni atong Sabado sapon. Saray nga bahin gidunggang patay ang saka construction workers o saka lalaki tungod sa lalis sa pamilya sa barangay Tagum Norte, lungsod sa Trinidad. Nadakpan sa Provincial Drug Enforcement Unit sa PNP ang saka state level individual drug personality at sa bypass operation kagapon sa buntag diha sa barangay Kugon. Samtang nasakmit usab sa kapulisan sinabangga akapin sa 53,000 pesos nga balor sa gitong shabu sa bypass operation dito sa barangay Luyo, lungsod sa sinabangga. 3 anyos nga batang lalaki samdan sa ulo og aping manggipaak og hiniktan ngayro sa lungsod sa Dawis. Mawag itong mga higalang itong mga uluhan na mga detalye karong alasay sa butag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap. May buntag niya.
5: DYRD Nag-una sa mga balita.
6: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi, nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
7: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
6: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Igala mayong adlaw kanatong tanan. Good morning. Maayong papanikay-sikay sa atong mga kaigsuunan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Grasya sa kinabuhi. Grasya sa pamilya, no? Mga membros pamilya, kalinaw sa pamilya, kahimsog sa pamilya. Og sa tanan mga higala nga naa nato. Atong pasalamatan ang ato ang Dios nga magagahom nga mao'y naghatag nato sa tanan mga higala. No, nga mao'y naghatag nato sa tanan. Unya ang atong mga viewers karong buntaga mga higala, ato silang pasalamatan kato mga sayo nagmata, nag-monitor sa ato nga tulumanon, nagpamati dinhi sa ato nga tulumanon. Aldrich Balitang Kalusugan, nining adlaw karon nga Lunes, Pizza Jess na nining buwan sa Agosto, tuig 2026 mga higala. Sa atong mga senior citizens, good morning. Ang atong mga kaigsuunang mga mag-uumag, mga mangingisda, mga livestock raisers, tig-andam o pagkaon. Labi na pangumustahon nato kadtong mga kaigsuunan o kadtong mga nag-ilaid sa ilahang mga balatian garon, no? Hinautunta nga mamaayo na mo. Naa sa mga hospital, naa sa mga balay, no? Kadtong nag-ilaid sa tumang kapitos sa dagan sa kinabuhi, panginabuhi. Basta maayon lang taglawas, pasalamat sa Ginoo, no? O unsa po'y mga gipanghambi ninyo nga problema, pasalamatan jud gihapon ang Ginoo. Walay puas nga pagpasalamat nga tusto ang Dios nga magagagahom. Unya atong ampingan ang ato ang panglawas. Makatabang sa pag-amping sa itong panglawas, kining atong Pao de Arco Capsule, mga produkto sa Aldrich Corporation, Pao de Arco Herbal Capsule, Pao Liniment, Pao Masahe, Pao Sports, Energo Toro, guban pang mga produkto nga naa sa 150 ka mga butika libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Inautunta nga wa mahutdi, murug wa mahutdi kay kanunay man ni si Pari Gilbert Arais, no, nga nagpahimutang sa tuang mga produkto. Si Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator, good morning. O gatong timbayaon po ning mga unang nanggibyo na to karong butaga, kay basing mataligaman na to ni unya, no? Atong mga nanggibyo, si Ma'am Doric Kaguko diha sa Alburquerque, si Ma'am Betty Matiga Humawi diha sa Poblacion 3 ning atong syudad, si Bosity Sanchez nga nagkanunay nagpamati o nagagamitan sa itong mga produkto. Diha po si Ma'am Maria Jima Auman, no? Good morning. Mayong pagpamati si Ma'am Anin Baugbog, no? Diha sa Alburquerque, silingan man ni Ma'am Dore Kaguko. Dunay giistorya si Ma'am Dore Kaguko gi-share nato. Sa pag-share po niya sa ato ang mga produkto ngadto ni Ma'am Anin Baugbog, guguban pang mga senior citizens diha sa lungsod sa Alburquerque. Salamat kayo Ma'am Dore Kaguko, no? Ato siyang gihangyo nga mo-share pod pinagi sa pagpabati sa kahanginan, pero ingon siya nga di salamang ko sir atoy, no, mauwaw man ko. Mo-share lang ko nimo nga dili ipaagi ipalanog ritso sa kahanginan. Okay, salamat yung gayo ma'am, no, nga ikaw mo'y nahimong tulay sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation ngadto sa mga kaigsunang senior citizens diha sa lungsod sa Alburquerque. So sama po ni Bosity Sanchez de sa Baclayon. Ma'am Maria Jima Auman, mayon na nakaabli po sa ato ang Facebook page. Gisundang kini ni Dudong Jet Romanilio Ridolia, ang basketbolista mga higala diha sa La Paz, Cortes. Okay, good morning diha. Aisa Opus Bustamante, good morning. Unya, Joel Mumar Panya, Shout out ko sa akong asawa Luisa Dumanig Panya og Marilyn o Marie Clean Panya Orapa. Good morning. Si atong niludhani si Iram Fi Inting Badyang Aying. Good morning. Og ang kinakusgan po diha sa Albuquerque mga higala. Si Sir Eri Pintikasi. Mauni nagpa dasig sa to ang mga farmers, livestock raisers o sa mga fisher folks diha sa Albor. Biloy Bustamante, paring Biloy Bustamante diha sa San Isidro ni nga to ang dakbayan sa Tagbilaran. Cleofi Safe Loyloy, good morning DYRD o Sir Atoy, good morning usab sa BQO Purchasing and Payable Office, no? Good morning ninyo diha, gikan ni Cleofi Safe Loyloy. Kapitan Ondoy Maligsa diha sa Pandol Corilla, good morning. Diha po'y singing day, sa day ba ni day? No? Singing day, good morning po nimo diha. Og ingo masab si Asterio Doy Sabas, no? Good morning. Kinakusgan kayo diha sa Habitat Buol, si Evangeline Libot Inas, Boss Iti Sanchez. Timbaya ko ni Albor Vice Mayor Dandan Samar, watching from Habitat Buol, gikan ni Asterio Doy Sabas. Salamat kayo o good morning kaninyong tanan. Si Ma'am Enday Bonite, no? Sa Hazel Bulaluan, nagpaminaw nato sa karong buntaga mga higala. Timbaya po ko ni Mayor Mer Arotsa diha sa Punsod Maribuhok gikan ni Asterio Doy Sabas. Sa ato mga kaigsunan nga sayo nga nagmata, mas nindot ning sayo magmata kay sa ato mga katigwangan pa unhi ang pagsubang sa adlaw nga mubangon na ka kay og mubangon ka og makasubang ng adlaw kapoy ang lawas matang tinuod bitaw, no? Tinuod na nga ng sa mga katigwangan oy. Pero kasagaran sa mga batan-on ron, tuwa pa, nagluko pa. No. Kay nahungog sa cellphone kagabi. Sayang ang tuog mga higala. Pero mura maglahi na itong mga kabatan-onan ron. Puros kuwang nagtuog na ito ang mga kabatan-onan ron. Tungod aning pagkahungog sa cellphone. Ko kayo ning ika-apikto sa pagtuon sa ato ang mga bata kining cellphone. Sunya Acebes, good morning. Makaapikto pa sa tubo. Nya do na puy mga idara na pun nga muapag pod, no? Kay di makuno sila tikatuog to sa cellphone nahungog mo samot na ba. No, kay kanang silaw sa kuan sa cellphone, makakuan sa ton makakuha sa melatonin batuni sa ato ang lawas nga maoy makapatuog unta, no? So, morning uban nga bisag kabuntaga na hapit, di paghapon katugon tungod kay kuha man ang iyang nasa lawas nga makapatug unta. Teofilo BC, good morning. So, apiktado ang pagtubo, mayon tagatuon pa pod, labon o pabasahon, o sa ka-page rag, to agaduka na. Pero cellphone, bisag pagpila ka oras, to nag duko-duko paghihapon, no? Makaapikto sa mata, makaapikto sa pagtubo, makaapikto sa pagtuon. Inay, ang ayang buhaton matog og sayo, Ma'am Clementina Suelio, kay aron makatigom og igong kusog para sa pinig kaugma. Unya mo inom sa tuong Pau de Arco Herbal Capsule basta 18 anyos na kapataas. Pau de Arco Herbal Capsule may pag-aimnon. Makatabang ni sa pagpaligon sa atong immune system. Mutabang hatag og dugang resistensya sa lawas. Labi na kon estudyante ta, no? Kitang mga estudyante. Ayaw mo pagsalig sa imong pagkabata nga gaabuso ka. Gasige og humhum ng junk foods. Lisod kaayo na to mga kabatan-onan ron. Inay, inom kag Pau de Arco Herbal Capsule. Bisag maayo kag lawas, di maning ato ang kapsula sa Pau de Arco nga gamiton lang para sa maintenance or sa duna na kay problema kun dili gamiton ni para sa prevensyon pod. Panagang dili kay gasigi kilag humhum diha anang imuhang junk food nga gikaog inom anang mga tamis nga mga likido. Ang nindot nga imnon tubig nga init-init. No, tubig init-init ug mutimo magaling kanang saging dinungag. O kaha kamuti nga dinungag. Balanghoy nga dinungag, gabi nga dinungag, ubi, apali. Kay daghang fiber mga higala. Pero rahi naman gyud no. Ang ato mga kabatan-onan karon. So, inom ta sa Pau de Arco Herbal Capsule aron makatabang ni sa pagpagawa sa mga toksin sa tuang lawas nga nadeposito sa atong mga gipangkaon. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa ato nga tulumanon ay ipadayo na paggamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Good morning ni Rodrigo Biloy.
1: Inyong napakinggan.
0: Ato usab nga timbayaon sila si kanhi kongresista Attorney Edgar Migrino Chato uban siyang Banades Balilihan. Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply diha sa CPG North Avenue o sila mga suki. Ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog o ang Dawis Cycle Center ni Sir J. Tandog diha sa Mariveles sa Dawis mga higala. Good morning usab nga to ni sa mga pensionado sa SSS GSI sa mga senior citizens. Suki nila Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Bradley Batugan, Sister Fe Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro Kagawa Danny Abiliana Kugihang Kagawa des Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawa Roberto Batsoy Alba, kugihan po na anis Poblasyon 2 ni atong syudad sa Tagbilaran. Og ni Kagawa Sabela Rengka, no, diha sa Buol. Good morning ni Ma'am Lali Aliman ang napadagan sa Serenity Park diha sa Tip-Tip. Kansang buhatan na nanimutang sa second floor sa Galeria Luisa ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. May pagpamati usab ni City Councilor Tim Butalid, ni City Councilor Edi Burha, ni City Councilor Plong Rengka. Good morning usab ni Engineer Edgar Maminda Balungas sa Balungas Lechon, des Porok 3, Barangay Dao, ning Dakbayan, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Obo sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel, ug General Manager nga si Ma'am Janet Romero, mga membro ug staff. Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, taga Bohol Tropics, balik na sa kalihukan, labi na sa mga guwaping diha sa Accounting Division. Good morning ni City Mayor Jane Yap. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno. Ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagparaga gasoline station sa Purok 5, Barangay Bool, Bratong ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Kabalyo diha sa Baclayon. Og ni Ma'am Edith Rebita sa Montanya, Baclayon. Good morning ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Hilabihang daghanang butika dinis Bohol ug ang kinakusgang Vice Mayor

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Aron sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Balita din sa itong dapit. Duhang kaso sa pangawat o mga utang sa mga pasyente sud sa duha ka mga government hospitals ang tukion o mga adlawa atol sa paghimuon nga sesyon sa sangguni ang panalawigan sa Bohol. Detalye gikan ni Alin Duidora. Alin go.
1: Gipukaw sa duha ka managlahing insidente sa gikatahong kawat sulod sa mga pampublikong ospital sa Bohol ang kabalaka sa seguridad sa katawhan o personal nga mga butang sa mga pasyente. Nahimo ang duha ka insidente sa Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital sa Lungsod sa Luon o Galagar District Hospital sa Hagna. Tugod ni ini magpahigayon og imbestigasyon ang sangguniang panalawigan pinaagi sa Committee on Public Accountability nga gipanguluhan ni Board Member Mutya Tirol, Vice Chairperson usab sa Committee on Health. Matod ni Tirol, iyang ipasaka ang issue sa plenaryo pinaagi sa privilege speech o mangayo og formal nga imbestigasyon aron matino ang nahitabo o kung aduna ba'y hospital personnel o laing individual nga mamahimong madubag.
2: So ato ning ipatawag na pod ang mga tagdumala ni ining hospitala kay under man pod ni sa atong district o under ni sa atong purview bahin ni ining problema ha. Mm-hmm. So manay atong mahimo sir, mag members privilege talk ha, this coming Tuesday bahin ni ining incident and mao na ni ang atong gikahadlukan. Ning abot na gyud ang punto nga i-discuss na gyud dire sa DYRD ang nahitabo kay daghan naman gyud ang tao paningkamutan nga ihimo sa mga nahitabo nan incidents ni ining hospital ha. Gi-meeting naman nato and naapagyahapon ni meaning kinanglan pa ginato hugtan ang atong mga gipanghimo ng mga paagi kay napagyud gihapoy mga concerns.
1: Sa Luon Hospital, mireklamo si Isagani Tanyo sa pagkawala sa iyang 9,500 pesos samtang nakakonfine siya niya atong Agosto 5 human maaksidente sa motorsiklo.
3: Gi-extrict ko gapon, ma'am. Gikan ko sa kwan, ma'am, sa akong room niya. Akong gibiyaan akong bag niya. Pagbalik na ko, ma'am, ay nawala na akong 9,500. Niya, katuhingan lagji ko no, ma'am. Mauto siya ay nagsighiling sa akong mga gamit dito. Nisultigit siya nga iyang gihiling. Niya, unsa may katungod nga manghiling man siya sa akong gamit, ma'am.
1: Sa ilang opisyal nga pamahaya, giila sa Luon Hospital ang kaseryoso sa reklamo nga miingon nga gilayo nilang gitabangan ang pasyente. Gisusi ang CCTV footage o nakikoordinate sa Philippine National Police alang sa investigasyon. Gipariag usab sa management nga dili sila maghimo og konklusyon o mutudlo o responsable. Hangtod nga mapamatud-an ang mga kamatuoran pinaagi sa hustong proseso. Gipariag usab nila nga ang ilang zero tolerance policy batok sa kawat o pagkadili matinud-anon. Sa laing abahin sa Galagar District Hospital sa na usa ka bag-ong naganak ka pasyente ang gikataho nga nawad-an og 30,000 pesos nga cash og usa ka ATM card sayo ni atong Huwebes. Formal nang natala ang reklamo sa Hagna Police Station human kini gi-report sa security guard sa Mount Tambalanan. Matod sa reklamante nga nagapuso sab sa iyang social media nga gipahimlo na sila sa usa ka private room human sa pagpanganak og ingong usa ka staff ang namahayag nga dili lang ilakang pultahan tungod kay adunay mga nurse mususi sa mga pasyente. Pagkabuntag na diskubrihan na niya nga nawagtang na ang iyang bag, nakitaan kini sa kusina sa ospital apan wa na diha ang 30,000 pesos nga cash nga gitagana unta alang sa hospital bills o ang ATM card.
4: Ayan, yan po yung bag ko. Asan po yung ano? Wala na yung pera. Ayan po, naka-declare dyan yung pera. Nasaan po yung CCTV nyo? Wala kayo CCTV dito?
1: Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan o wa pamatumbog ang suspitsado o makumpirma kung doon na ba'y hospital personnel na nalambigit. Gipaabot usab ang opisyal nga pamahayag sa Galagar District Hospital. Matod ni Tirol, dili na bag-o ang reklamo bisan sa pagkawala sa mga kwarta o personal nga mga butang sulod sa mga hospital o kini nahitabo usab kaniadto sa Governor Celestino Galicia Yaris sa Memorial Medical Center sa Tagbilaran. Gawas sa pagdugang og CCTV cameras, gisugyot usab ni Tirol ang paghatag og klarong pahimangno sa mga pasyente og ilang mga kubanan panahon sa admission orientation aron kanunay nilang masiguro ang ilang kwarta, ATM card, cellphone ug uban pang bililhong mga butang. Giabutyag usab niya nga ang imbestigasyon gikinahanglan aron matino ang tinuod nga nahitabo aron masiguro ang accountability kung mapamatud-an nga dunay nakalapas. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6.18 ang atong oras sa Kabutagon, arita sa pamanabana sa lakat sa itong panahon. Sir Leonard Samar, kumusta na nga itong panahon karon?
5: Mayong buntag kanimo, Sir Atoy. Mayong buntag usab sa tanan na itong mga suki. Nga tigpaminaw ng mga istasyon sa DYRD. Aniya kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon natin gimonitor nga daw itong panahon or bagyo nga naa sa gawa sa par nga naa sa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang tropical storm nga doon ay international name nga si Pelo, gimanabana kini basis tanang available ng mga data, ana kini may mutang sa 2,515 km east of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 20.3 degrees north, 145.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgun nga mukabat nga doon na sa 65 km matagtakda doon sa sentro, o gano'n na kinigas tinis o paguro sa hangin nga mukabat nga doon na sa 80 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, silangan, abagatang silangan or east nor east southeastward nga doon na gikusgun sa pag-airog 25 km matagtak na. Hinon kini maong bagyo, base sa iyang movement, palayo kini sa atong nasod or ubos iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini maong bagyo usab, posible or maoy maka-enhance sa habagat sa sunod nga mga adlaw. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag nitong southwest monsoon o habagat. Kining maong sistema ha nakapikto kini ditong dapita sa may Luzon o ingon masab sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Benguet, Sambales ug Bataan kining mga lugar makasinati og monsoon rain or mga pag-uwan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Rest of Cordillera and Steve Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro o Occidental Mindoro. Kining mga lugar usab makasinati og occasional rains or mga pag-ulan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Western Visayas ug lakip na usab ang ubang bahin sa Cagayan Valley, og ingon man sab ang ubang bahin sa Calabar Zone, Rest of Mimaropa, kining probinsya usab sa Camarines Norte o Camarines Sur, kining mga lugraha karong adlaw makasinati usab og managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan mga pagpanulbakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod og ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Tagbayan sa Tagbilaran, lakip na usab karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kusog ng hangin nga nagagikan sa Batangasagpan nga may mapuslabi ditong dapita sa may northern ug western section sa Luzon ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha Baloron. Samtang laing direksyon sa hangin nga kasarangan ug ngadto na sa kusog nga nagagikan sa Batangasagpan nga may mapuslabi usab sa ubang bahin sa Luzon ug laing direksyon sa hangin nga kasarangan ug ngadto na sa kusog nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga to sa Batangasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab dinhi dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan nini mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon, ang musalop sa pagkini sa may alas 6.3 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kininagikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station. Leonard Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
5: Okay, sa payan, Sir Atoy, lahan salamat o mayong buntag sa tanan.
6: DYRD Radio Balita, Balita.
0: Alas 6.21 ang atong oras sa kabuntagon na mga balita gikan sa kauluhan. Mala Water World or Baha sa Bulacan nagpadayon o pagsaka ang tubig. Pipila ka mga kalsada, dili na maagian. Kini may gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
7: Nagmistulang ilog ang iba't ibang bahagi ng Bulacan dahil sa hagupit ng habagat. Maayos na flood control project ang sinisingil ng mga residente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve.
8: Magtatatlong buwan pa lang matapos kasuhan ni DPWH Secretary Vince Dizon ng non-bailable malversation case si Flood Control King Curly Descaya sa Malolos, Bulacan RTC kaugnay sa flood control scandal. Ang lalawigan ng Bulacan, mala water world na dahil sa matinding pag-ulan. Kita sa video na ito, posted sa social media ng Baliwag City Freedom Wall sa National Highway sa Baliwag, mataas na ang baha. Sabi pa na nag-post, may kotse na raw na tumirik. Sa bahagi ng southbound lane ng Plaridel Bypass Road, hirap na rin dumaan ang light vehicles. Di na rin makita ang kalsada sa Barangay Matang Tubig sa Baliwag City. Lubog na rin ang daan sa Concepcion Subdivision. Minomonitor din ang pagtaas ng tubig sa Bulo Dam sa San Miguel, Bulacan. Malakas na rin ang current ng tubig sa Doña Remedios, Trinidad. Sa Bulacan-Bulacan, lubog na ang Purok 4, Barangay Bambang, kung saan hindi na rin makita ang mga kalsada ng National Irrigation Administration. Baha na rin sa Barangay San Nicolas. Maladagat na rin ang bahaging ito ng Giginto, Bulacan. Patuloy rin ang pagtaas ng tubig sa Barangay Tsaong. Ibinahagi naman ng motoblogger na si Art Flores ang kanyang baha ordeal sa Balagtas.
9: So ayan, medyo tumataas yung tubig dito sa Balagtas, Bulacan. So papunta tayong Panginay. So far dito medyo mababa pa. Tingnan natin banda doon sa may dulo kung kakayanin natin. Tingnan natin kung makakalusong tayo kung kakayanin.
10: Boss, di kaya yan!
11: Di kaya?
8: Hanggang hita na raw ang tubig kaya di nakakayaning lumusong ng sasakyan niya. Kaya bumalik na lang si Flores at naghanap ng ibang ruta. Dahil sa walang patid na pag-ulan, patuloy din ang pagtaas ng baha sa Barangay Nagbalon sa Marilao, Bulacan. Nagsimula ng umapaw ang ilog sa Barangay Hulo sa Maykawayan. Bantay sarado din ang MDRRMO sa level ng tubig sa Bukawi. Handa rin silang magpatupad ng evacuation kapag umakyat na sa 12 meters ang tubig. Patuloy naman ang pagbabantay sa level ng tubig sa Angat River na inaasahang maaapektuhan ng pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan sa norte. Uploaded din sa FB ng Balitaang Hagawenyo ang isang open letter sa gobyerno para sa concrete and permanent solution to flooding sa Hagonoy, Bulacan. Hindi raw ito liham ng galit, kundi desperasyon dahil sa ilang taon ng problema sa kanilang bayan na hindi na lang tuwing tag-ulan, lumulubog at binabaha sila buong taon. Hindi na raw kayang protektahan ng temporary dikes ang 133,000 na residente ng Hagonoy. Doble kayod naman ang DPWH sa pagsasaayos ng mga baradong daluyan ng tubig para maibsan ng baha. Sumuong na rin ang DSWD at LGU sa pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng habagat. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Billionario News Channel.
0: Alas 6:26 ang atong oras, mga balita gikan sa Gawas. Mosobra sa 4,000 ka mga kaso sa Ebola ang naitala sa Democratic Republic of Congo. Kini mo'y gitutukan sa Net 25.
12: Naitala ang mahigit 4,000 na kumpirmadong kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo habang umabot na sa 1,850 ang namatay sa kasalukuyang outbreak. Batay sa datos ng pamahalaan, itinuturing umano itong pinakamabilis kumalat na Ebola outbreak sa kasaysayan. Naniniwala rin ang mga eksperto na maaaring mas mataas pa ang aktual na bilang dahil ilang buwan nang kumakalat ang virus bago ito idinilakrang outbreak noong Mayo 15. Umabot na umano sa 5 lalawigan ang mga kaso. Matatanda ang idineklara ang World Health Organization ang pandaigdigang health emergency dahil sa outbreak na dulot ng Bundibugyo strain ng Ebola.
0: Samtang sa laing abahin, ang kusog nga bagyong Dolphin 2 amilang paso sa China. Din usa ka milyon ka mga tao ang gipangbakwit gumikan sa grabing baha og uwan. Atong paminawon ang WeYon News kabahin ini.
13: Typhoon Dolphin makes a landfall at the eastern coast of China, bringing powerful winds and torrential rains. Authorities brace for floods and landslides with mass evacuations and major transport disruptions already underway. Dolphin makes landfall at the eastern coast of the country. The National Meteorological Center has forecast sustained winds of up to 162 kilometers per hour before the storm weakens as it moves inland. The storm has already disrupted travel across the region, with nearly 1,300 flights cancelled at Shanghai's two main airports. Another 270 flights were cancelled at Hangzhou Airport in neighboring Zhejiang. Rail services in parts of the Yangtze River Delta have also been suspended as a safety precaution. Authorities have also moved thousands of people out of high-risk areas. More than 30,000 people were relocated from vulnerable areas in Shanghai. In Fujian, about 99,000 people were moved to safer locations. Ferry services have also been suspended and port operations curbed ahead of landfall. Authorities have also ordered vessels back to port and halted some offshore and construction activities. Emergency teams are monitoring reservoirs, mountain streams, and landslide-prone areas. Authorities prepare for the possibility of rising river levels and flash floods. Dolphin has already brought strong winds and heavy rain to parts of Japan and Taiwan. In Japan's Okinawa Prefecture, several people were injured and power was cut across Okinawa and Kagoshima. After landfall, Dolphin is expected to move inland and gradually lose strength. But its slower movement could keep heavy rain over parts of eastern China, raising the risk of floods and landslides even after the core of the typhoon moves away.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds.

0: alas 6:30. Sa mga nagunang ulhan tudling sa tumang balita karong adlaw, uyon ang tutu ka mga kongresista sa Bohol nga ioktaba ang barangay ug SK elections ngadto na sa Nobyembre 2028. Inay nga karong umaabot nga Nobyembre 2. Duhang kaso sa pangawat og mga utang sa mga pasyente sud sa duha ka government hospitals ang tukion og mga adlaw sa sesyon sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Dakog kahigayunan nga mahatagan sa laing upat ka tuig sa UNESCO ang Bohol isip unang geopark sa Pilipinas human sa tutu ka adlaw nga evaluation. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Alas 6:31.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief. Totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-bango.
11: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
17: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
18: BDMP Cooperative.
19: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operations, savings deposits, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9400 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918319 4953.
3: Alas 6:38 ang takna sa kabutagon. Good morning ni Hermes Malanog. Good morning Dodong Jet Romanilios Ridulia ni Kagawad Paul Pahang des Mansasa. Marianitza Libay. M. Srikina. Good morning ni Ma'am Dori Kagoko. Gaudincio Umali. Kay salamat kayo onya. Good morning pod ni Nilo Renoblas, no, from Danao, Antequera. Ni Liz Roa watching from Kinubkuban Loon. Good morning usab ni Municipal Councilor Sin Gingging Umuloy Kabalyo. Doris Kaluyong. Good morning ngadto ni Cecilia Satera Calipes, live from Bungahan, Antequera. Alan Habines, good morning. Sagmunan Dipatlong Maribuhok, good morning. Ni Villa Caballero, ni Kagawad Sabel Rinca Desbuol, good morning. Rizel Lanoy Andalis, Andresa Dalagan Miguel, good morning. Watching live from La Paz, Carmen. Andresa Dalagan Miguel. Good morning usab ni City Councilor Edi Burha de sa Dampas. Si Pa Putaka ayo diha sa Kugon pinagi ni Brade Tony Itak, no, Dias Graham Avenue, Arnolfa Incog Epe. Watching from Tip-Tip. Oras alas 6:40 na.
4: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
5: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
6: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Quality of care is our top priority.
6: Go wellness, go Reactivate.
7: DJX 500.
8: Yo, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
7: DTX 500.
8: Subukan nyo ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Nagpangitab ka mo karon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin, doon sa Holy Name University, Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad og diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan gamot na mabisa at abot kaya gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto wa og palit na.
11: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
12: More water, more life.

0: ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
1: Sa atong operasyon tabang mga higala, hello, good morning.
2: Good morning, sir.
1: Good morning, Kisani.
2: Si Derek Pablo, sir.
1: Kisa pasyente.
2: Si Derek Pablo, sir, pasyente, sir.
1: Pila edad?
2: 29, sir.
1: O sa may problema, ani?
2: Kidney failure, sir. Dialysis patient.
1: Ah, sige, huwat-huwat lang dahil sa gawasa. Diyan ka ng uban diha. Pahuwat-huwata na lang po na diha. Kay pigado iti na mga atong oras na to. Salamat lang kaayo. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
3: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Maria Praxedes Mahumas, Mario Cirujales, TCB, JFW Twin House, ug Bohol Shipping Lines Corporation.
1: Salamat kayo, Purok Dos, Barangay Dao, doon na po igipada, diri mga higala, nga tabang, og si Sir Javoy Tabera sa Rollitz Auto Care. Doon ay 2,000 nga gipada sa iyahang sinimana nga tag 2,000. Salamat kayo sa taga Purok Tres, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond, mga higala. Salamat kayo. O ni Ondoy Cristan, no, ni Father James Darunday, ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan. O sa tanan na ba itong mga sponsors. Pigado iti na itong oras, mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Salamat sa Dios.
4: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
1: Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 7:30 na.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, May Palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay. Hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas, Corner Tumblot Street, Tagbilaran, City Bohol ug naasad sila'y branch mahimutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
5: Gikan sa Lawak Balitaanan.
6: Lawak Balitaanan
5: sa DYRD.
6: Itangyay
5: sa Island City Mall.
6: Ang DYRD.
5: DYRD.
6: Breakfast News.
1: Higala, baing buntag. Kininusab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ito ang DYRD. Breakfast News. At ganyan sa maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay o giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
7: O kinisigli or kolyo, ang friend mo forever.
1: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Uyon ang tutoka kongresista. Nga i-oktaba ang barangay o SK elections ganto na sa Nobyembre sa tuig 2028 imbis unta karong umabot buwan sa Nobyembre.
7: Magtiayong Clemencio og Emma Cahiles nabangga ang patay samtang padung sa baybayon sa Lila human gaduka ang driver sa Isuzu van nga mibangga sa multicam.
1: Duha ka kaso nga pagpangawat. Mga utang sa mga pasyente sold sa duha ka government hospitals ang pag-aatukiyon ng mga dlawa diyan sa session sa Sangguniang Panlalawigan.
7: Dakong kahigayunan nga matagan sa laing upang katuig sa UNESCO ang Bohol, isip unang geopark sa Pilipinas, human sa tulog kaadlaw nga evaluation.
1: Klarong pamulitika ang nahitabo sa totoo ka mga kongresista sa itong lalawigan, si Congressman Baba. Ipaboran sa administrasyon samtang si Kongresista Banda Nomintano o Kongresista Alex Tutor gipa hamtangan kini o dili mayong aksyon gumikan sa pagbutar og no sa impeachment ni Vice President Sara.
7: South Palms misaulog sa ilang unang tuig isip unang world-class international resort din sa probinsya sa Bohol.
1: Sa ato ang police report, patay ang usa ka construction worker human kini gidunggab tungod sa lalay sa pamilya niya sa barangay Tagum Norte, lungsod Trinidad.
7: Duha ka drug pusher na sigob sa bypass operation kagahapon sa dagbayan sa Tagbilaran ug sa Inabanga.
1: 8 anyos nga buhulanang singer nagapadayon kini sa pag-ibabaw human ni buto sa social media.
7: Sa balitang regional, mga batang babae giawhag sa Department of Health nga magbakuna at kunbatok sa HIV.
1: Samtang sa kauluhan, si Congressman Sandro Marcos aton pa, Duterte official aduna kuno kondisyon sa suporta panahon adtong tuig 2022 nga eleksyon.
7: Miabot na sa 8 ang namatay o kapin sa 124,000 ka mga pamilya ang apektado sa habagat o sa mga miaging bagyo kinibase na usab sa taho sa NDRRMC.
1: Samtang sa gawas sa nasod ang huti, ilang gibumbahan ang Saudi Aramco.
7: Sa paugnat sa kusog human sa kadaugan ni Alex Ayala sa ikaapat nga round, batok ni Cathy McNally sa Canadian Open, iyang atubangon si Swiss star Belinda Bencic alang sa quarter-finals karong buntag. sa balitang artista. Nakasuway si Ruru Madrid nga nagluib siya kaniadto sa hinikugma nga si Bianca Umali.
1: Mo ko to mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: 29 con 30 minutos pasado a las 7 dari sa itong DYRD Breakfast News. Nausab ang pipila ka mga importanteng committee assignments diha sa House of Representatives nga nakapaapekto usab sa itong tuto ka mga kongresista dari sa itong lalawigan. Gipili ni kung nagipili si Congressman na John Zisnail Babayap sa 1st District, isip usa sa 11 ka mga vice chairperson sa House Committee on Appropriations. Samtang nawad-an sila ang chairmanship sa mga committee si Congresswoman Vanda Nomentado sa 2nd District o si Congresswoman Alexi Tuto sa 3rd District. Amaw nga reshuffling na hitabo kini. Human sa butuhan sa impeachment, batok ang Vice President Sara din may butar pabor si Congressman Baba. Samtang may butar, no, sila si Omitado o Gatotor. O sa kini ka milestone, alang kang Congressman Babayap, is a first term legislator, ang pagkahimo niyang vice chairperson sa House Committee on Appropriations, usa sa labing importanteng committee sa Kamara. Ang Committee on Appropriations, aduna kini dakong papel sa paghisgot niya, pagsusi, pagapod-apod sa national budget, ngadto sa mga naglalaing ahensya, programa, proyekto kana public service. Gawa siya nga bagong vice chairmanship ng silbi usab si Congressman Baba is assistant majority leader sa House of Representatives. Vice chairperson usab siya sa committees on social services, public works and highways o Visayas Development. Miembro usab sa committees on legislative franchises, public order and safety, electoral reforms, games and amusement o kining tourism. Samtang, gitang-tang si Bohol 2nd District Congresswoman Vanda Nomentado isip chairperson sa House Committee on Ecology na matiklan usab ni Nomentado nga hapit tanang mga kongresista nga may butar o no sa impeachment complaint na wadaan sab sa ilahang mga committee chairmanship. Lakip sa importanteng mga balaod noon pending kaniadto sa iyang Committee on Proposed Waste to Energy Act o sa kanika Consolidated Substitute Bill. Alang kini House Bill 1636 o 8129. Tumong sa mga proposed legislation, monta ang pagtukod o legal framework alang sa mga waste to energy facilities sa Tibuok Nasod. Bisan pas pagawa sa iyang chairmanship, di pasalig usab ni Nomentado nga magapadayon siya sa pagatuman sa iyang katungdanan isip uban usab sa integridad o niya kaisog o dungog. Si Tutor usab nga may butar o no sa impeachment batok ang Vice President Sara gipulihan ni Representative Alexandria Queenie Gonzalez, Lone District sa Mandaluyong City. Bisan pa man, gitangtangan siya isip chairperson gipili gihapon sa House Leadership si Tutor isip Vice Chairperson sa maong committee.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 32 minutos pasado a las 7. Kining DYRD Breakfast News. Organis maintinguha sa Island City Mall.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga. Bye.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikasulkan ng botan sa pag-asa.
2: Niya kining pinakauning kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo monitor nga dautang panahon or bagyo nga naa sa gawa sa par nga naa sa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang tropical storm nga doon ay international name nga si Belo. Gimanabana kini basis tanang available ng mga data ana kini may mutang sa 2515 km east of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 20.3 degrees north 145.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukapat ngadto na sa 65 km matagtakda do sa sentro ug gadto na kini gas dinis sa paguro sa hangin nga mukapat ngadto na sa 80 km matagtakna. O kini nagirog sa direction silangan abangatang silangan or east north east southeastward nga dunay gikusgon sa pagirog 25 km matagtakna. Hinon kini maong bagyo base sa iyang movement palayo kini sa atong nasod or ubos iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini maong bagyo usab posible or maoy maka-enhance sa habagat sa sunod nga mga adlaw. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag tug southeast monsoon o habagat. Kining maong sistema ha, nakapikto kini ditong dapita sa may Luzon o ingon masab sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Binggit, Sambales o Bataan, kining mga lugar makasinati o monsoon rin o mga pag-uwan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Rizal of Cordillera, Amsterdam Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro o Occidental Mindoro. Kining mga lugar usab makasinati og occasional rains or mga pag-ulan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang western Visayas ug lakip na usab ang ubang bahin sa Cagayan Valley ug ingon usab ang ubang bahin sa Calabar Zone. Rest of Mimaropa kining probinsya usab sa Camarines Norte ug Camarines Sur kining mga lugar ha karong adlaw makasinati usab og managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nagbihan sa Tagbilaran, lakip na usab karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan o ginumanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kusog ng hangin nga nagagikan sa Batangasagpan, nga may mapuslabi dito ng lapita sa mga northern o western section sa Luzon, o samtang karagatan usab nini mga lugraha, Baloron. Samtang laing direksyon sa hangin, nga kasarangan o ngadto na sa kusog, nga nagagikan sa Batangasagpan, nga may mapuslabi usab sa bangbayan sa Luzon, o laing direksyon sa hangin, nga kasarangan ug ngadto na sa kusog nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga ato sa Batangasagpan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon masab dinong dapita sa Mindanao ug samtang karagatan nining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 28 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kapuntagon o musalop sa kini sa may alas 6.3 sa kapunon. Dine na lang kutob, kininayikan sa Dios de Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station. Yorado Samar, mayong
0: buntag. DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News na kini sa mayong tinguha sa Island of City Mall. At ang iindugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Dagang salamat, mayong buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 5 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time check is brought to you by Josep Zip plus forte, Nucip Z plus forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana. Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango-Bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
4: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya ganis mga baterya, motorlight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gilauman ni ating party list Representative Jude Asidre nga mapanglantawan sa prosecution panel o sa mga senator judges ang kabugaton sa isgutan sa mga giingong mga nakadawat sa confidential funds, sila bina sa mga questionableng pangan nga nalambigit. Pansubay ni ini, gilauman usab ni Representative Asidre ang dugang pa nga mga impormasyon nga mutumaw. Labi na, limitado usab lamang ang testimonya ni Attorney Wamil Gumikan kini ni resign kini isip audit team leader sa Pasay City ni atong tuig 2024. Gihimugatan usab ni Sidre nga unta dili maabusaran sa kagamhanan ang nature sa confidential intelligence funds usama sa nakita usab sa COA. O gabase usab sa interpretation ni Attorney Wamil isip auditor.
7: TYRD Radio Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas sumani ini.
6: BYRB. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini ka balita Pilipinas sa tugnato sa Tire Queen ng Goodyear Service Tech, your first stop in first class tire service. Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Miabot na sa 8 ang namatay o kapin sa 124,000 ka mga pamilya ang apektado sa habagat o sa mga miaging bagyo kinibase na usab sa taho sa NDRRMC. Adunay tag-usa ang wanay kita dito sa Batangas o 7 ang Samaran dito sa Benguet. Gumikan sa pagdahili sa yuta ug aksidente sa sakyanan. Samtang nakasinati og pagbaha ang pipila ka bahin dito sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimarupa, Cordillera Administrative Region o Calabar Zone, gumikan sa wayhunong nga pag-uwan.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusugo man ini.
5: Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa first class tire service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atuwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod at ito sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gikonfirma kini sa grupong Houthi sa Yemen nga aliado sa Iran nga giatake nila ang refinery sa Saudi Aramco kagahapon adlaw diin pipila usab ka adlaw human may pirma ang Saudi Arabia og kining kasabutan sa depensa uban usab sa Turkey o Pakistan. Naga-report ang Saudi Energy Ministry sunog sa refinery apan nadali ra usab kini nga napaong nya way gikataho usab nga mga naangol. Ang refinery aduna gani kapasidad nga mo proseso kini og 400,000 barrels sa krudo matag adlaw unya kaniadto kini nga gipuntiri usab sa maong grupo ang ilahang refinery. Gikan sa DYRD Bold Chronicle Sports Monitoring Center, ani ang balita sa paugnat sa kusog.
3: Sa nata sa tennis, human sa kadaugga ni Alex Ayala sa ika-upad nga round, batok ni Cathy McNally sa Canadian Open, iyang atubangon usab si Swiss star Belinda Bencic alang sa quarterfinal. Si Ayala ug ang Tokyo Olympics gold medalist nga si Bencic magsangka sa unang higayon. Magsugod karong adlaw Lunes, alas 8 ang takna karong buntag oras dinhi sa Pilipinas. Sa balitang artista, nakasuway si Ruru Madrid nga nagluib siya kiniadto si ang hinigugma nga si Bianca Umali sa paghihinami ni Boy Abunda. Ipadayag ni Ruru Madrid ang iyang dakong pagpasalamat kang Bianca gumikan kay gipasaylo siya niini. Sumapa sa aktor nga bisan unsang sayop mahimong mausab ang usa ka tawo ug makakat-on gikan sa iyang kasaypanan.
2: Belated happy birthday day sa kinagwapuhang driver diri sa